0: sa XFM.
1: Pangit, pangit. Hmm? Lingi man dayon. Ipot-put. Exciting.
0: XFM.
1: Exciting.

0: This program is brought to you by Honorable Cromwell Kirill Dinlayan, City Councilor, Malaybalay City, Bukidnon.
1: Kini nga programa, hatod ganinyo ni Kagawad Artemio Goye sa Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Bullseye! Bullseye! Balik ta mga katropa, 4 minutos, milagapak, kang alas 8, budag! Mga katropa, may buntag ni Elgin Adaya. May buntag ma'am, salamat. Sa paglili ka sa Facebook Live, diga sa Yus Kabuntagod. Dave, paliyog sa kone ba? Kay i-charge ni, kay mulaka, rupan ko niya, lubat man ba? Oh, paliyog sa upar ba? O, wala mga katropa. Balik tayo sa panag-ubar, doon tayo 4 minutos na pilagapak ang alas 8 kabuntagod. Ngayon ito maglangan mga suking tigpamina, karunta taon, at upog ikutay atong linya. Sa ating pamaba sa Bukidnon Provincial Police Office, Ma'am Sila Joy Hangad, mga suking tigpaminaw. Nasa di pala ito na, ikonikta mga trupa, din nata sa report, mga suking tigpaminaw, na maligya og pan, gipusil patay sa halapitan San Fernando. Ang report pinagi ni katrupang Hanilo Tabio sa XFM Bukidnon.
3: XFM Report.
4: Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka lalaki nga mamaligya ay og pan human kini gipusil pasado alas 8 sa buntag adlang Huwebes, Hulyo 23, 2026 sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando, Bukidnon. Ang biktima na ilang si Alias Cano, residente sa Tubuyahay, halapitan San Fernando, kinsa gyulagway nga butan nga tao. Samtang ang suspect na ilang si Alias Jess, residente usab sa maong lugar, kinsa ni Kalagyo human sa krimen. Sumala sa report sa San Fernando Municipal Police Station, gingong gisita o gipusil ang biktima sa diyang nagmaniho kini sa iyang motorsiklo. Igo sa tuo nga bahin sa iyang lawas nga mo hinungdan sa iyang ginanaling kamatayon. Base usab sa social media post sa usa ka EDNA Pardillo Dimco, usa ka magtutulong

0: Lo sa lugar nga nag-away ang suspek ug iyang asawa human ang asawa dugay na nga nilayas ug niuban sa iyang bayawa apan niuli kini nga buros na tungod sa kasuko sa bana iya kining gilakag ug natagbo ang biktima nga namaligya og pan sakay sa iyang motorsiklo kinsa mooy na pahimungtan sa bana ug giposil kini sa karon naglusad na ang kapulisan ug hot pursuit operation batok sa nakatakas nga suspek mga katropa naghanap na ang pananaw tungod sa sigig tutok sa mga gadgets katropa para sa tinaw nga pananaw Tumarog Vision X Plus Subgel Capsule kay aduna kini lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang mupatinaw sa pananaw alang sa nakaiwasang Pilipino para sa Pilipinas. Ako sa Nilotab.
1: Kakatropa, no? Maulad na kabuntagon. Lami kayo mo higop o syabaw karong mga oraso. Eh. Murag dito na po tapadulong ani ron sa Bulkatsungan ani sa Kuan ba? Barangay Unsin na po tapadulong ani ron. Oh. Ni pagkaman, laos na dito lang Sarge, kalma, huwag durian. Dumaw na mga katropa, aton lang klarohon, dili na magahat ang nahitabo sa sitio sa Lumayag, halapitan San Fernando ha, na buntungan lang na ang mga katropa sa iyang kalagot. Ibaliba, murag drip na mo'y napahimungtan mga suking tigpaminaw, kini mamaligyay o panhuman nga masugatan kini sa maong nga suspect. Pero dili ni magahat mga suking tigpaminaw, aton ang klarohon diya. Shooting incident gini siya. At tungkol sa kalagot, lagot ngayon ko, murang naburido na ang tao. Dito mga katropa, dahil nagsubida, pero tira ba ng puriyabuyag po ng dalana diha mga katropa, kanakana mo na. Video buyag-buyag yun ang dalana niya, subida ba? Na mag-lisod, bagi ka kay luto ang mga bato. Labi na karoon kasi ulan, so in town, muna na naadangatan mga katropa sa mga biktima in town, nga nangyabuhi ralagi, o pagpamaligya ining pan mga katropa. May nabuntungan sa kalagot, mga suking tigpaminaw. So, kana mga katropa, tungod lagi sa sunod-sunod karon na patay, mga suking tigpaminaw sa probinsya sa Bukidnon. Ang uban ni, wapagini na taga-agustisya mga tropa kay unidentified suspect kung maning uban na ni mga suking tigpaminaw. So, under investigation ng uban. Wapag matagay mga katropa. So, karon atong kumustahon sabi, kumustahon sa nato ang PNP Bukidnon, pinagi sa ating pamaba mga katropa, police captain sila Joy Hangad mga katropa, kung kumusta na, unsa na development sa kasus Valencia, unya ka-shooting incident mga katropa diya sa San Fernando, o kumustahon po nato mga katropa, kung doon naman sila development o update sa lungsod sa kabangasan nga nakaplagang tiguang gigapos, gipatay, gidunggab sa kagalingong panimalay. Last because linya, si Police Captain sila Joy Hangad. Good morning,
2: hello,
1: ma'am.
2: Sir.
1: Yes, ma'am. Welcome. Yes, ma'am. Good morning. Kumusta? Welcome sa programa ka Bullseye, ma'am. Unang-una, panibiyas, katawa, karoon ka butagon.
2: Yes, sir. Mayong buntag, sir, no? And be safe kay ulan-ulan, yun. Especially sa ato ang weather karon sa Bukidnon.
1: Okay. Ma'am, ubay-ubay nga mga di maayo kahitabo sa itong probinsya sa Bukidnon. Karon lang si Manaha, lungsod sa Kabanglasan, o gigapos, o gipatay sa kagalingong Pinoyanan. Pagkahuman atong adlaw nga lakalabay ga-adlaw diha po sa siyudad sa Valencia, gipusil kining mga delivery sa cooking oil sa San Fernando, ma'am. Aduna po yung nahitabo, o shooting incident kagahapon, o sa dito sa may Damulog, o guban pang mga lungsod sa Bukidnon, ma'am. Aduna na ba ni mga update kining nahitabo nga sunod-sunod nga patay sa tuong probinsya sa Bukidnon? Aduna ba yung mga suspect nga identified ni ini?
2: So far, sir, no, kamulot na og update po sa ato ang investiga sa ato atong mga cases nga nangahitabo sa ato ang probinsya sa Bukidnon. As such, sir, daghan po taong mga ginabuhat, sir, no, para ma-identify na to o ma-filean o mahatagan dahil na to justisya ang ato ang mga biktima.
1: Mm-hmm. So, ma'am, unahon na to, kaya kini medyo bagun eh. Ang lungsod sa San Fernando kaghapon, although na to siya ay suspect, process status sa suspect, ma'am, nadakpa na ba, ma'am?
2: So far, sir, kamulog gihapon taong pag-locate sa ato ang suspechado, sir, no? But definitely, sir, ato ang yun ning paningkamutan na mahatagan dayon o madakpan na ito ang mong suspechado.
1: Mm-hmm. Kung sa katinood ba mga ang kining suspect na marag nabuntungan rin siyang kalagot kining namaligya o pan nga pasubida dyan sa bawang sitio sa Lumayag?

0: Sir, no. So, according sa ato ang investigasyon na kani nga ang suspitsyado is gingong nakig-away kini sa iyang asawa. So, nga may resulta sa may initong panaglali. So, mani adto, gikatahong mibiya siya sa ilang gipuy-an nga nga gasuko o galagot ang kahimtang niya, no? So, padulong ni siya sa daplin sa ilang dalan unya dito iyang nahibalag o gipusil ang ato ang biktima. So, human ato nga insidente, no? So, kanang ikiyas dayon na ato ang sospechado. But definitely, sir, na-identify man nato ang suspect and filing of charges na kamulo na taog file o kaso at the same time, sir, no, gikapangita po nato ang maong suspechado o asa na ninalocate aron within 24 hours, within hours, sir, no, reglementary period, madakpa nato ni para mahatagan nato gustisya. But if dili man gyud ma within that reglementary period nga dili na to madakpan ang ato ang suspitsyado, ipadayon gyapon nato ang kaso and maghulat ta sa warrant of arrest ani og ato ang dakpon pangitaon og hatagan gyud og hustisya ang maong biktima.
1: Ma'am, ang katong sa Valencia, unsa gyud ang lawom nga hinungdan sa pagpamusil usab katong mga delivery og cooking oil sa mga lugar, ba'am, nga gipusil ang usa niini nga kauban?
0: Yes or no, with regard sa ato ang shooting incident po sa ato ang Valencia, no? Panaglalis po ni sa ato ang traffic, sir, no? Sa katong motor, dayon kaning paghawa ato sa katong tao nga gamotorsiklo nga tawag nito sa motorsiklo, sir, unya naaday sa sunod nga motor ning adto didto sa og gi-confront ang maong kaning biktima and didto ana dayon gipusil ang ato ang maong biktima. Rest assured, sir, nga we are identifying yun og kinsa ni mga tao and at the same time atong suspechado para mahatagan dayon nato hustisya ang maong biktima. At the same time, sir, ato ana pong gipakandak or ang ato ang offline shield, sir, no, ato ana pong gi-activate and ang ato ang mga intelligence operatives ato ana ang gipalihok para mapabilis nato og dakop and at the same time mahatagan dayon nato hustisya ang maong biktima.
1: So possibly, ma'am, ang kaaway das dalan kato gipusil maotong posibleng mipusil sila ha kay mibalik man kay sumapa sa report sa mong mga initial report na nakuha nga gibadlong lagi matod pa kay naa sa past lane ning agi pero hinay ang pagpadagan motong gisita usa ka tinuod di ma.
0: Yes sir, yes sir. Dinana ang nahitabo, sir. So nag-encounter ni sila, sir, no? Katong una niya nga encounter, kauban ang iyahang anak o ang iyahang asawa ato, sir. And then, gilingi, usab ang atong maong biktima, usab ning pa-dayon o drive ang ato ang kaalitan ani ato ang biktima, no? Unya, naadayon ni confront nga lahi na pod nga lalaki, no? About gihapon sa nahitabo nga insidente sa ikatong kabikil atong or pag panagbangi ato ang tropa ato ang biktima. Mm-hmm. So kato na dayon dito na dayon sa pag-confront nila, sir, gipusil og katulo ang ato ang maong biktima, no?
1: Mm-hmm. So ma'am, so aduna ba tay mga kuha sa CCTV footage diya sa mga lugar to identify nga kini mga suspect nga mipusil patay sa maong biktima is same lang ato ilang kaalitan sa maong lugar, ma'am, before itabo ang pagpamusil?
0: Backtracking ta karon, sir, sa mga CCTV san possible na to na mga tawag na to possible identification. Actually, na ilhana na to ang naanatay mga plate number sa motor and naanatay possible mga persons of identity ani dili lang na kumahatag yun ang identity or ang detalyado nga mga impormasyon para dili pod mahamper ang ato ang investigasyon.
1: Mm-mm. So ma'am, kumusta pod ang salungsod sa Kabanglasan katong gipatay ang usa ka tiguang sulod mismo sa galingong balay niini, gigapos pa niya, gidunggab, trisika sa madinunggaban, siya kagalawasan, ma'am. Ano na may update, ano?
0: So far, sir, no, gapadayon gihapon ang atong investigasyon sa Kabanglasan. Rest assured, sir, nga kaninga atong mga insidente nga ato ang naana sa karon sa Bukidnon is ato agiha ato aning paghatagan gyud og pagtagad and hatagan pud nato ni og mga hustisya ang maong biktima. As our provincial director Police Colonel Oliver Navales said, sir, nga kani nga mga ipriyoridad ni nga mahatagan dayon og hustisya ang ato ang mga biktima. With that sir ang atuang deployment sir no strategically atuang gi balhin na pud sir aron mahatagan og key points kaning mga matataong lugar sir no og kaning ma-prevent pud nato ang atong mga checkpoints sir atuang gipahuktan para kaning dili na mahitabo or mga dili na mahitabo ni nga mga insidente and at the same time sir demandate gyud nato no og ginapataas nato nga makakonfiscate ta og mga firearms search warrants with in terms of illegal firearms kay mao gyud ni isa sa mga rason nga nganong naatay mga shooting incident sa ato ang area.
1: Okay, so ma'am, sa bag-uhay lang nga gipagawas nga survey, sumaha pa ma'am mi kunhod ang kriminalidad sa nasod. Pero sa ato mga sa pipila ka mga probinsya sa nasod Pilipinas, sunod-sunod man ma'am ang mga kriminalidad nga kitabo. Although makatubag ka ni ma'am, giun siya pagkwinta ang crime rate, apil ba dinhi ang mga insidente nga wa ma-report sa police? Nga gitawag nga dark figure of crime o kanturag yun nga na-official nga napablatter?
0: Sir, so far, sir, no, when it comes to figures, sir, no, katurang reported yun sa atong kapulisan, ang reported sa kapulisan, sir, ang ato ang official record sa ato, sir. So, with regard sa ato ang criminality, sir, and so far, sir, controllable man diri sa probinsya sa Bukidnon. And rest assured po, sir, na ginatutukan and ginamaintain din nato ang peace and order nga mamaintain gihapon despite sa ato ang mga ubay-ubay nga mga insidente. And ato ag yung ginahuktan na actually gamiting ang ato ang staff officers at the same time ang atong mga opisyal diri sa Bukidnon as to strategically unsaon pagka lower or pagka stop ani nga mga insidente nga nahitabo sa ato ang probinsya sa Bukidnon.
1: Giunsa pagbulag ang index crimes o non-index crimes, ma'am? Naminusan ba gayon ang mga seryosong krimen sama sa murder o robbery o ang ginagmera kay ang mga gagmang supak sa balaod?
0: Sir, ang non-index crimes is mauni ang mga index crimes nga ga-focus o tawag nito 8 focus crimes kaming murder, homicide,
1: Atong balik-balikan mga suking tigpaminaw kay ngunay sakit sa atong anli tawag lagi kay pagkakuha na maputo lagi mga katropa sinsa kay ma'am sila joy hangad kay sige lang kay magplan na gita ni pro sa ta plan pro sa plan plano. Atong balik-balikan mga katropa si ma'am sila joy hangad. Ma'am pasinsa kay naputo lagi ta. Okay ma'am, go ahead.
0: Yes, sir. So, muna ang mga incidents, no, sir, o mga 8 focus crime. Kaning non-index crime, sir, muna ang mga police-initiated nga mga operations such as bypass operation, kaning ato ang kaning wanted persons, kaning mga illegal confiscations of illegal firearms and other nga mga tawag nito sir accomplishment or police initiated nga mga operasyon, sir, batok, and kaning mga index, non-index crime, sir, muni ang magpa-maintain sa ato ang peace and order diri sa probinsya sa Bukidnon. While kaning index crime, sir, muni atong ginatutukan, sir, no, nga mubaba yun nga mga krimen, kay muni ang kaning nga mga crimes involved ni aning murder, homicide, physical injury, carnapping, motornapping, and others, sir. Mo lang, kung ititipok na sila tanan, sir, nailahi-lahi na silang panagsusi o lahi-lahi nga implications sa ato ang sa seguridad o sa pag-maintenar sa peace and order din sa probinsya sa Bukidnon.
1: Okay. Ano na ba'y kalainan ang crime rate sa mga syudad kumpara sa mga probinsya o rural area sama sa Bukidnon? Unsay pamaagi, ma'am, sa pag-apod-apod sa pulisya og patrol o pulisya og patrol sa mga layong dapit?
0: Yes, sir, no, with regard sa ato ang police tawag nito sa ato ang pagtagtag sa ato mga kapulisan dere sa probinsya sa Bukidnon. Actually, sir, gabista sa population gyud sa ato ang mga sa ato ang kada tawag nito kada municipality and kada cities, sir. So gi-categorize nato class C, class B, class A municipalities, and then cities, city municipalities, and yaka na, sir, lahi-lahi na sila og total strength sa atong kapulisan based sa kinahanglan pod sa maong police station o maong munisipyo or city.
1: Unsa ang hinungdan, ma'am, o unsa ang nag-unang hinungdan sa pagsaka o pag-ubos sa krimen sa usa ka dapit? May may kalambigitan ba kini sa kaminusan sa trabaho, ekonomiya, edukasyon o pagkailap sa illegal nga druga?
0: Sir, with regard, ano, sir, no, actually, daghan kay ta og mga implications o daghan po kay ta og mga gipambuhat ang probinsya sa Bukidnon, sir, with in a sense, sir, na kailangan gyud nato nga i-maintain ang peace and order diri, sir, no. Actually, sir, naanatay mga daghan pa nga gipambuhat mga strategic plans para lang gyud ma-maintain ang atong peace and order, and at the same time dili mag taas o mag-increase ang mga illegal nga pangbuhat diri sa probinsya sa Bukidnon.
1: Okay. So, ma'am, sa katapusan nga pangutana, pila ang nasulbad kaysa crime rate lang? Kay di ni pila ang nasulbad, ma'am, bahin ang crime solution efficiency?
0: With regard sa ato ang crime incidents, sir, no, and at tawag nito sa ato ang crime rate, so ato ang kapulisan, I cannot give numbers, sir, for now, but definitely, sir, naata more or less naata sa mga 95% na crime solved nato ang ato ang crime solved nato ang ato ang mga insidente dere sa probinsya sa Bukidnon. It means, sir, na na-identify nato ang suspect and na-file nato ang kaso. And napod tayong mga crime cleared, which is na-identify nato ang suspect, na-file nato ang kaso, o na napriso ang ato ang perpetrator.
1: Okay. So, ma'am, assurance ato magkigsuunan dinhi sa probinsya sa Bukidnon, di man gina tumawala ang ilang kabalaka, labi na karong panahon na nga sunod-sunod ang mga patay apan na ang pipila dinhi mapagin nato makamot na justisya, ma'am. Paniguro sa kapulisan sa PNP o Bukidnon, labi na nga atong provincial director tinguha ginini kining wagtangon ning legal firearms, ma'am, mao man gini ihang tumo og tinguha sa so, sukad pa sa iyang paglingkod sa atong probinsya sa Bukidnon apan karon subo lang kay doon na pagapoy pipila ka mga armas nga illegal gigamit sa mga shooting incident.
0: Yes, sir, no. To the people of Bukidnon, rest assured nga ang PNP Bukidnon magpabilin o magtrabaho as far as we do our job para gyud maprotektahan o ma-maintain ang peace and order sa ato ang probinsya sa Bukidnon. Naatay mga gipambuhat such as kaning mga checkpoints nga atuag yung ginapahuktan yun mismo para yun kaning mga musulod o mugawa sa Bukidnon is ma-check yun na to Second is kaning mga police disabilities atong mga kadalanan naapot tay higalang police nga makita gyud sa ato ang mga eskwelahan at the same time sa atong mga kadalanan strategic areas such as kaning sa terminal sa mga mall and establishments para lang gyud makita ano nga full force and maximum ang ato ang mga kapulisan nga naa natagtag sa kadalanan at the same time atong mga intelligence operative ga monitor sa palibot ga check sa atong palibot if naapay mga lain nga kung naapay gasuluran o gagawas sa atoa nga mga illegalista and at the same time atoa pag yung ginapahugtan gyud no ang monitoring sa atoang peace and order diri sa probinsya sa Bukidnon and daghan pa ta og mga gipambuhat nga mga napay mga gipambuhat sa kapulisan para sa ato ang pag-maintain no at sa atong mga pag-prevent aning mga crimes nga mga crimes na pwede mahitabo sa ato ang probinsya sa Bukidnon. So rest assured na ang kapulisan wala na kung pwede dili gyud na gatulog para lang gyud maprotektahan gyud ang atong kapulisan ato ang katawhan sa Bukidnon ginabuhat na led by our very own provincial director Police Colonel Oliver Navales.
1: Okay. Ma'am, daghang salamat. Tabayong buntag padayon sa pagpanerbisyo sa katawhan sa Bukidnon. Sumoto mga katropa si Police Captain na sila Joy Hangad ang tigpamaba sa PNP Bukidnon. Sa di pa tamuhi mga katropa, kadyot lang kayo. Sa tinood lang mga suking tigpaminaw, lisod na waton nga miubos ang crime rate kung sa mismo natong palibot o lalawigan sama sa Bukidnon, adunay mga sunod-sunod nga patay o insidente sa bayolinsya. Aron masabtan nato ang daghan sa maong pag-isgutanan mga katropa, dunay mga pipila ka mga anggulo nga angin atong tanawon. Ang kining giingon sa official nga data sa PNP statistics mga suking tigpaminaw. Sumala sa datos gikan sa Philippine National Police, karong bag-o lang nagkanayon nga miubos og mga 20% ang gitawag nga focus crimes sama sa murder, homicide, pagpagawat og uban pa sa tibok nasod kun itandi sa ningagi nga buwan bulan di ambasyan dili day ingon nga tuig o quarter kung karong bulan na Hulyo ani ubos karon pa pud na human na pa man pud tay 24 na pa tay unom ka adlaw pa sayon pangana day dili day ingon last year buwan day ang basihan ani unya bisan ang PNP mismo miangkon nga dunay disconnect o gintang tali sa gipagawas ng official nga numero o sa tinuod nga gibati sa mga tao sa mga matag komunidad. Tinuod man eh. Kung maingon ko nito nga ubos ang kriminalidad, kadaadlaw, ano na may patay? Ano na may pagpangawat, pagpanulis mga tropa nga gitabo, di mamawa. Sumoto kung pautanda ka ganiha, ang kinibang problemas patay, kawat, karon usas sinungdan, edukasyon, kapobrihon, o igunta mga tropa illegal nga droga. Ang average mga tropa versus local nga panghitabo o pahinabo, ang porsyento nga gipagawas sa PNP nagpresentar sa tibuok Pilipinas. Kung miubos man gani ang kaso sa ubang na syudad, wala kini nagpasabot nga luwas ng matag barangay o lungsod sa Bukidnon. Okay na. Kung ang datos mga tropa gipagawas nasyonal, miubos ang kriminalidad mga suking tigpaminaw sa nasod, dili inod pasabot nga luwas na punta sa Bukidnon. Kato na yung gipatay nga tigwang sa Kabangasan, giunsa man ito. Giunsa man ito pagpatay, gibaklet, tapos gidunggap. Kato, grabe ito nga pagka-murder mga tropa. Bisan pa o migamay ang kaso sa mga gagmay pagpangawat o usag-usag nga insidente sa patay, labi na kung brutal o sunod-sunod nga mibiya og dako nga kahadlok og kabalakas komunidad o maumpon eh. Kanang ikawat pasos Kabanglasan atong adlaw nga Martes dito man ta ay Lunes Martes lagi kinakaplagan tong matang lawas prior rato kadlawon mga katropas Martes adunay duha ka balay man sumapa ang sulod sa kawatan sa compound areas barangay Lugan. Ako nagtuogid ko bay nga katong nangawat sa maong balay dihas barangay Lugan sa compound area posibleng maoray mihimo sa pagpatay sa tiguang nga gidunggab o gigapos mga katropa na kaplagas o galingong balay. Nailhan lang gini siya. Nailhan sa tiguang mga katropa ang kining suspect mo ang gingin ato niya. Niya katong gisulod ang sa balay manggod. Tulog ang mga pamilya, sumaapas mga dungong, tapos video lagi nga, murag, sumaapas mga hungihong sa kilid-kilid, murag itirgas. O, wa masayod mga katropa. O, una mga suking tigpaminaw. O niya, ang matuod nga kasiguruhan, dili lang masukod sa statistics sa papel. Masukod kini kung makalakaw ba ang tao sa gawas o walay gigunahuna nga kuyaw. Duterte administration. Ikumpara na to ha. At alam naman kita magtandi ani. Although dili man perpekto tanang presidente nga milingkod sa Pilipinas mga katropa, wa gyud perpekto. Bisa po kinsa-kinsa pa mga presidente nga mulingkod mga katropa, pinsa. Bisa pa unsa pa kamaayo mga suking tigpaminaw nga presidente nga mulingkod sa Pilipinas. Dili gyud na maperpekto mga katropa ang imong pagpanerbisyo dia. Oh, unya sa tanan mutuo mo sa dili. Bisa pa kinsa presidente o kinsa pa ka-issue nga presidente mulingkod sa rason. Ang balaod sa imong asawa ra gyud masunod mga katropa. Oh. Sa nga nang wingon ka nga mang mo, lakaw sa ko kay magiguban ko sa kong amigo kay magshat-shat daw me. Lakaw karon, di nakakasunod pagbalik sa balay pagbuli kay hubog. O di ba, balaod sa mga sawa. Di nakakauli, mupugos sa lakaw. Di ka kasulod dito sa imong kwarto, di ka kasulod sa musket kung nakainom. Okay rin po namang, balag di ko kasulod sa musket o makainom ko basta ipagawas lang imong sampot. Diskarte gihapon na mga suking tigpaminaw. Sa papel o sa national totals, pwedeng ipakita sa gobyerno nga miubos ang prosyento sa krimen. Apan dili ka na mapagawa sa tinuod nga hulga o kabalaka giatubang o ginatubang sa mga residente sa Bukidnon kung adunay nagpadayon nga mga patay. Para sa mga lokal nga nagpuyo, hangtod walay klarong hustisya o aksyon, mga katropa, lisod tuuhan nga miubos ang krimen. Labi na nga ang atong kinimong kong pagkapot mga katropa sa hustisya, paghimog investigasyon sa usa ka krimen, dili ni usala trabaho lang sa pulis pod. Dili ni kay isalig na to sa tanang kapulisan mga katropa ang kriminalidad ni kitabo sa atong syudad o sa atong lungsod o probinsya sa Bukidnon. Imagino na nimo, pila ka pulis ikumpara sa pila ka tao. Usa ka pulis, pila ka tao ang equivalent ana. So mo nag-ingon na to diha nga, kung aduna may problema, dili na to tanan isalis kapulisan. Kung kaya na to sulbaron mga katropa, tinabangay, magtinabangay kita para makabot ang tinuod ng hustisya. Ang uban, madlok mo makikopira sa kapulisan. Labi na mahimo kang witness, madlok mo sila balikan. At to po nang nasabtan mga katropa ang ilahang gusto may tabo. O ilahang pagdili, pagkopirar mga suking tigpaminaw. Pagtimbayayong rumanggid ne. Diba, kung amiga, Drio, kung amiga, mga tropa, salamat kayo spilit nga mais imong padala, luwas nga gutom. Tortured kayo tong gibuhat sa among silingan, unya uso kayong kawat, manok, lungkabs, balay. Gikan ni German Perino Salag, may buntag na, tinuod na! Ako, ning tuong ikudam, mabalaka na dyuta sa atong siguridad sa atong panimalay. Tinuod gina, ako, nagtuog iko. Ha? Wakon ingon, nga mutuo mo, nako, muyako, bobo inyo. Pero ako, dako akong pagtuo nga mihimo sa mga kawat na sa lungsod sa Kabanglasan, usara na sila diha. Unya nagtuo ko, maura po na ang mipatay atong tiguang mga tropa gigapos, gibaklid pa sa way buot ng suspect. Muna mga katropa, nailhan mga guna. Ako nagdako kayo pagtuo na, 85%. Na ako diha, pagtuo na ko mga suking tigpaminaw. Sige, ubusan sana ako, 75%. 35 minutos, milagapak ang alas 8 kabutagon. Unyas no pagbalik mga katropa, ito ikonekta ang ito ang linya sa Barangay Iba. Kalabot na nilang patubig. Sa Barangay Iba, Kabanglasan, wapa mapahimusles katawan. Gibiyaan pa sa kontraktor, wapa mahuman. Uy, sinaminaw taga DPWH. Oh, basi ni Agi na sinyo ha, marag ni Agi, manunan sila hagod. Sige lang, kinata interview ani. Natay, intro ano yun niya mga katropa, madungog ninyo diha. Niya itong ikonekta itong linya ni Kapitan Nigre kay murag wa pa may signal si Kapitan. Siguro wa mong signal lang iba. Sige lang mga suking tigpaminaw, standby sa itong pagbalik. Bullseye! Bullseye!

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangustina, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adik to?
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuod? Wala yun?
3: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Lake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
4: Siha ang tibuok struktura sa imong balay. Tan-awa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
5: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
6: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
5: Unsa may akong gamiton, boss?
6: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
7: Nangita ka ba og kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated, kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Prog 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet o M. Louisier. Libre ang serbisyo o walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad o pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alang sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman nga puno sa gugma para sa inahan ug bata.
8: Pare, unsa nang imong gipang-impake diha? Ay mare, wala dahi ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
9: Yun na pa mare, unsa gud ang giingon nimo nga bakwit?
10: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga masidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit. O red alert kung naobserbahan ang hilabihan kakusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar, angayang buhaton ang pagbakwit.
9: Mao di ay nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
10: Tukmang kasayuran, peligro malikayan. Makisayod og magpakabana. Pahinumdum hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
11: Nangita ka ba og photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer og barato nga photo shoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayaw sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
12: Taran at mag-selfie tayo pang may time. Ipakita sa...
13: Merienda time na!
14: Pag-merienda time na, mag-Dian Bake Shop na! Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop, ang bake shop na guaranteed fresh from the oven o made in high quality ingredients alang sa lamian na pang-meriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares. Una ang pamahaw, cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na. 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV ug sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot ug suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod ug gawas with blower, vacuum ug tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV ug uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay lang o garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash na himutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Doon lang sa San Jose National High School. Doon ratultulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash. Supplement for men.
15: Ako si Eman, isa ka driver, buntag ug hapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko tanan na kambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tambutso sa Turbo Food Supplement for Men.
14: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
16: Turbo, wagas ang lakas.
14: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Ang pakigilawas na walay proteksyon mamahimong mo resulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest, mamahimo kang muduol sa HAPSEM RHU Maramag alang sa libre, luwas ug confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
17: Stay strong, be informed, get tested.
18: Standing in a crowded room and I can't see your face.
19: Are you looking for full sublimation printing? Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design. EJ's Tailoring offers full sublimation for jersey, t-shirt and polo shirt, sweatshirt, hoodies, jogging pants, school PE uniform, singlets, sports, club and office uniform, and more. EJ's Tailoring delivers vibrant color printing with high quality fabric, perfect fittings and time bounded, and government fellowships platinum accredited. Come and visit EJ's Tailoring located at Porok Tres, Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon, near Bethel Hospital, beside Bukidnon Breeze Restaurant, and in Porok Siete Butong Highway, Quezon, Bukidnon, near EJ Gas Station. Just contact 0906-738-4465. EJ's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinompas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.

Bullseye. Balik ta mga katropa sa so panag-uban na sa programa ka Bullseye. Alas 8:48 na sa kabuntagon. Muna problema na turun. Ganyan itong makutay atong linyas barangay iba kawa signal ito. O da, warag hinay tungos panahon ba? Oh, ning mga agita ta og messenger mga katropa. Pwede na itong makutay si Kapitan Nigri mga katropa. Saon ba ito ni Karo? Wala ba tayo oras? Saon ba ito ni? Oo. Naunsa naman ni Karon ang atong palibot og oy gikawatan na pod ang igsuon ni Marjorie Bungatos purok 8 kabanglasan og manok. Gisaking jud taon tanan ang suga nga gipahayag sa mga manok, gitabunan og sako. Mao pay balo nga nanginabuhi, balo na nanginabuhi taon og patas mao pay gikawatan. Wa pag way mga kasing-kasing. Ate Narda Gibalingoso, oy ampo na lang sila sa Ginoo, bisag dugay gaba sige lang ato lang hulaton, mamatay man gihapon na sila di kaptag 500 years. Kung tanawa grabing kawat sa lungsod karon. Oy atong tawagan si Hippie ani siguro. Tawagan to si Hippie mga suking tigpaminaw. Nana koy gamay nga view mga katropa ba. Ang atong crime rate di ay usa sa problema ni mga suki. Kung dili masulbad ang kriminalidad sa lungsod, example Bukidnon lang ta. Wait, shooting incident mga katropa sa San Fernando. Oh, shooting incident sa Valencia. So nagpasabot na mga katropa kay na may shooting incident sa ka syudad o lungsod. Wa makontrolar mga katropa agaling loose firearms diya. Nagpabilin paghihapon ang loose firearms kay involved with shooting incident man. Ngana ba? So kana question nun ang hipi ana mga tropa sa taas nganong wa naapabilin pa maghihapon ang ubay-ubay nga mga loose firearms nga ano na may nahitabong mga shooting incident. Di ba? Braton mo king armas karon. Ang armas karon mga shooting tipo na braton lang kayo. O braton lang armas so, daghan kay mga loose firearms nga pwede rin mo sabuton yung mga amigo dito nga bay pabalita ko armas na bay pang kwan lang pang self defense lang. Oh, pang self defense lang mga katropa. So, nahuna na inoon ko katong naigilugos ba naigilugos mga katropa o niya pagpangutanas korte sa sus. So, nahuna na inoon ko katong naigilugos ba naigilugos mga katropa o niya pagpangutanas korte sa suspect, di daw matawag og lugos bay? Nganong di man nimo

0: yang dibuat. Oh, dia itu mau logos.
1: Betul pala katropay. Ato ni paningkamutan ning barangay iba we. Ato ni paningkamutan di makontak si kagawa kapitan ni Grip, posible siguro nag-sorbe ni karon sa mga area mga katropa kung asa dapit ang mga bahaan ng lugar o landslide prone area sa yang barangay kay pwedeng bati agis panahon ng tintawon karon kabutagon. Oh. Yala uman mo gulato og mga dlawang mugawas ang bagyong Quiapo o kaning tropical storm Quiapo mga katropa. Oh. Mga dlawas sige lang. Kaya di na to ni makuha karon si Kapitan na Nigre sa itong pakinghinabi unta address kahanginan mga katropa. Di mo magtubag ilang hotline sa barangay God. O, oh, basing busy lagi ni karon mga tropa. Basing nag-survey na sila sa mga lugar kung asa napita ang mga bahaan ng lugar. O landslide po area da sa mga barangay mga suking tayo. Sige lang, di mo ni mahuman ng tuiga. Mag-interview na to ni pagbalik. Kaya problema mo guni. O di ba ka, kung mahimo ito ni sa kaon ni sa lungsod sa kabanglasan, arupod, maapilan lang po na to di ang water district sa lungsod. Oh. Labing problema sa na mga katropa kining water district sa lungsod sa Kabanglasan. Taod debi na mo ning gibisita mga katropa kining tubig des barangay iba pero hangtod karon wa pa man ni magamit diay. Ma makuan na lang ninyong tank reservoir diha. Ma dao to lang na di pa na payamusdan kining sa tawag na magliki-liki lang na. Ambot pa ba oi? Naay mga proyekto mga katropa di man magseryoso ning uban. Unay proyekto nga para sa katawan mga suking tikpayo di man si Rizohon sa uban mga tropa nga turnover nga to sa katawan. Tumong mang kaani para sa katawan nga naman nga di man na to mahatag mga katropa ang tinuod nga panginangalon sa katawan. Kini tubig labing importante mga guni. Ang patubig mga katropa mo ni labing importante. Ako masugod to lang yung kugway kurinte kasi way ko'y tubig. May mas daghan pa kong mahimo basta way suga. Una mga suking tigpaminaw. So di makontak no ang atuang kapitan sa barangay iba. Sige lang. Wala tayong maduan na mga katropa kung hindi jud makontak si Kapitan Nig sa mga suking tigpaminaw. Atura nang bisitahon dito. Tante na mahimamat po na to. Kaya itong una pagbisita na mo dito. Bisayang manok mo dito sa kusina mo na abdan. Kasi pagbalik na mo na sunod, kanding na po na yun. Bitaw mo, adto na ko bay kay adto na po may importante karon nga lakawon kay magkikit magtapok-tapo karon ang mga media sa Malaybalay o aldo bukid no kwan sure ni Malaybalay ra siguro ni mga tropa adto na kalihukan ro karon sa may Malaybalay kay kini daging droning prevention sa to dia sa nato dia oh na ibuhaton karon mga tropa sa Malaybalay o tambungan to ni mga katropa ha. Sa ngalan sa kinatibok ang puwersa sa XFM Philippines Nationwide. Sa mga station manager, katropang Miss Rusty Maricudino, katugbang Spikas Lawa, katropang Dave Hinralaw, alang sa nakihusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Jonathan Lee Suriano Muingon, ang pagkabot sa Ostesya, kinanglan ng pagdinabangay. Apanlisod kabuton, kung ang kamatuuran, matabunan sa maling binuhatan. Maing buntag, bukid nun, maulan nga kabuntagon, amping tangtanan, I love you, bukid nun!
2: Bullseye! Bullseye! Bullseye! Matag-adlaw, dunay mga panghitabo nga angayang masayran sa katilingban. Balita, expose, kontrobersiya, o mga nag-unang issue nargitod sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Hanay ng mga argumento na walay laing ginapigan kundi ang kamatuuran. Bullseye! Bullseye! Hindi sapat ang vitamins kung hindi ma-absorb ng katawan. Ang VCO ay tumutulong sa better absorption at fat-soluble vitamins. Tulad ng vitamin D3, ang Moringa Seed Oil ay may healthy fats na sumusuporta. Mas sulit ang bawat nutrisyon. D3 Softgel. Atong paminahon ang broadcaster ug national director sa FMR Philippines, Billy Dulatre, alang sa Santon Vitamin C.
3: Dili jud ko hiling mag-inom-inom og tambal, pero sa kabisi sa trabaho, lakaw diri, lakaw dito, overtime din hi, event dito. Nakabati ko grabing luya ug kakapoy sa akong lawas. Ug usahay, paspas na kay ko taptanong sakit. Gipasulay ko sa akong igsoon ug tumar ug maintain sa Santon Vitamin C ug nabati nako ang dugang kusog ug kaaptik sa akong lawas. Kaysa linya sa akong akong trabaho, way luya-luya. Kinahanglan always healthy. Salamat sa Sundown Vitamin C.
2: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C.

0: mga butika, Santon Vitamin C.
1: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak nga posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas nga lugar nga kataguan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar nga layo sa mga kahoy nga posibleng matumba o layo sa mga struktura nga posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
2: Hala, happy ka kong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
3: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adikto.
3: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala yun?
3: Oo. Nakapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo day ha. Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
3: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisita sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Emergency preparedness kit sama sa first aid kit, flashlight, dili mapanos nga pagkaon ug tubig. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran ug buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
4: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
5: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
4: So may akong gamiton, boss.
5: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
6: Turbo Food Supplement for Men.
7: Ako si John Mari, isa ka construction worker. Always book atong trabaho, pero bisag ka, uy, always ragi ako na time para sa labing-labing kay misis. Masikreto na ako, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamang mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Kay exciting dyan kayo.
6: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
8: Turbo, wagas, ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
9: Kung mamino ka sa XFM.
10: Par, pakuratira ko ng imong silingan nga walay bilib ni mo. Adto siyang birthday bisag wala ka gi-invite. Sige, par.
11: Exciting!
12: XFM time. It's 9 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric, at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
11: Mga katropa, exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! Andito na ang pinakabagong radyo. XFM, katropa mo!

0: Hoy, master.
1: Hoy, usa man, kap.
0: Laro ho na to ni, ha? Niingon man kuno kang nawungkog unggoy.
1: Dili, kap. Hoy, ang akong ingon ba nga, ang unggoy, pariang naong ni mo.
0: Aw, lagi. Sunod, ha, klaro, ha?
1: Exciting?
2: Supplement for men.
3: Ako si Dan, 58 years old, siya ka gwardiya. The best kidya experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan, patch the zone ah. Ina, kapay ba ko ah? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects, swabi gaid. Kamutol, testing ibala, kampiyon kidya ang Turbo.
2: Turbo, supplement for men.
4: Oh, yes.
2: Turbo, may maca at klabo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo, supplement for men.
4: Mas lalakas ka pa.
5: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Ang kape na may santone at vitamin D3. Premium D3 Coffee Mix.
7: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya kuntian lula.
7: Nganong man?
8: Ah, nag-inunggog kape ganina. Tapos man hinu...

0: kayo ang akong pagkatulong. Dili na hago ang akong lawas. Umata ko sa kadlawon nga ibugat ang akong paminaw. Recommended yun ako ng premium D3 sa Tanan Labaw na mga inahan. Karoon nga, dapat dilid yun na to. Kasagda na nga tong lawas.
1: Premium D3, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Saturn Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Saturn Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Oy, Magi! Kumukha akong ganita. Usap-usap, papod. Dili lang kadritso ni mong tulon. Exciting!
6: Exciting! Sa radyo.
7: Kalihukan sa probinsya.
8: Sulod sa usa ka oras, mag-uban kita sa kahanginan, pinaagi ni ining istasyonan sa radyo o makita usab sa webcast sa LGU Bukidnon Facebook page o YouTube channel.
7: KSP, kalihukan sa probinsya.
9: Karong adlaw atong hisgutan ug ipasabot ang usa ka importante nga serbisyo nga adunay dakong epekto sa matag pamilya ug sa komunidad. Kini mao ang Women and Child Protection Desk o WCPD sa atoang Philippine National Police kon PNP. Nganuman nga ato ning hisgutan tungod kay adunay daghang kababayen-an o kabataan nga mahimong biktima sa pang-abuso apan usahay wala sila kahibalo asa moduol unsa ilang katungod o unsaon pagpangayo o tabang. Aron nga mas mapasabot nato kini nga hisgutanan kauban nato karon ng officer in charge sa Women and Child Protection Desk sa Bukidnon Provincial Police Office. Sa ngalan ni Police Major Brisha Ruth D. Townend, ang Assistant Chief sa PIDMOS sa Bukidnon Provincial Police Office, atong makauban karon si Police Captain Sheila Joy P. Hangad, ang Public Information Officer sa Bukidnon Police Provincial Office. Maayong adlaw, ma'am. Daghan kayong salamat sa imuhang panahon, sa imuhang unang mensahe. Pasayon ang mensahe sa ato mga listeners and viewers sa ato ang kalihukan sa food.
10: Yes, ma'am. Maayong buntag and maayong adlaw pod sa tanan nga gapaminaw sa inyuhang programa karong buntaga.
9: Alright, guwapa. Kaayo si ma'am. Grabe, kaayo ka. Blooming. Pero among pagpangayo daan o pasidaan sa ato ang mga listeners and viewers kay pareha migibati ni ma'am no na aming mga ubo. So basin unya, matingala mo nga gabuto-buto ming duha, magpuli-puli ra gyud mig ubo. Pero among ipanghinaot nga amo aling ning malahutay ang ato ang programa sa KSP. Alright ma'am, suba nato ang ato ang panaghisgot pinaagi sa pag-ila kung unsa gyud ni ang Women and Child Protection Desk. Alang sa ato ang mga tigpaminaw nga unang higayon pagyud makadungog kun unsa ni ang WCPD ma'am, unsa gyud ni siya ang WCPD o Women and Child Protection Desk.
10: Yes ma'am, ang Women and Children Protection Desk mo ni siya ang gi-create ni siya nga specialized unit para gyud ni sa mga bata o sa ato ang mga kababayenhan nga experience of violence, abuse, exploitation or discrimination sa ato ang mga kabatan-unan o sa ato ang mga kababayenan.
9: Alright ma'am, sa PNP, unsa gyud ang inyuhang mandato aning WCPD o nganong gitukod gyud ni siya nga sana sa ahensya sa PNP?
10: Yes, kani siya mandated din siya no or administer ni sa ato ang PNP para ni siya sa mga gender sensitive crime prevention and immediate rescue nato and at the same time kani siya ang magaprotekta sa atong mga kababayenan o sa atong mga kabataan in terms of legalities. So naa diri ang professional investigation o mga offenses nga magpakuan sa atong balaod sa atong women as atong children.
9: Alright. So ma'am, kinsa pud ang mahimong moduol sa inyuhang opisina para mo avail aning serbisyo sa WCPD?
10: Yes ma'am, no? Ang pwede moduol sa ato ang WCPD office is ato ang mga kababayenan, ato ang mga kabatan-unan. Pwede pod na after 18 years old above for as long as they cannot take care of themselves and other sectors, like vulnerable sectors like LGBTQA+.
11: Okay. So for example, ako usa ko ka minor de edad, 17 years old, biktima ko sa pagpang-abuso. Pwede ra bang ako rang kaugalingon ang mag-adto dito or kinahanglan na ay ako ang guardian or parent na mag-uban sa ko?
10: Yes, ma'am, pwede kayo kung mamuadto sa ato ang WCPD office na atay police station sa kanya-kanyang municipalities and cities and mag-cater yun ang atong kapulisan dito.
11: So, bisan og minor ko, pwede ra ko direkta maadto sa inyong opisina?
10: Yes, ma'am.
11: Alright. So, unsang matang sa serbisyo ang inyong gihatag sa mga biktima, ma'am? And then, unsa pwede nga mga serbisyo? Libre ba ni siya or naibayaran ato ang mga constituents?
10: Yes, ma'am. Ano, libre gid ni siya.
11: Okay.
10: Og pag muadto mo sa ato ang WCPD desk, nara dito ang ato ang mga babayi pud ng mga kapulisan nga anda mo cater sa ato ang kinahanglan o sa inyuhang gusto nga mahitabo. And at the same time, naatay first is investigative and legal services. So, mo file og kaso, naa dito, and wala ni siya'y bayad. Libre kini okay. Sa atong mga investigators. At the same time, naapod tayo emergency rescue kanang kuwaon nato ang mga abuse nga mga bata, so mo responde dayon ang ato ang WCPD. And then naapod tay interagency coordination especially sa ato ang police stations, naatay MSWD nga okay. Magipag-coordinate yun ta sa ilaha.
11: Mm-hmm.
10: At the same time, restorative justice para sa mga kababayenan o sa ato ang mga kabatan-uman.
11: Okay, ma'am. So, naanda na ito nga protocol kung mangayo ta og serbisyo or magpakita bang ta sa PNP na may gapangayuan bito nga kananggikan pakagbarangay. Sa kini nga balaod, ma'am, dili na need na maagi pakagbarangay.
10: Yes, ma'am. Actually, katong imong giingon is certificate to file action.
11: Okay.
10: Yes, ma'am. But kaning mga bata, ma'am, no, and kaning ato ang mga kababayenan, ma'am, no, ay naagib ni sila, ma'am, dili na kinakabarangay. Nahanglan, ma'am, o certificate to file action, ma'am, diretso na ni siya i-cater yun sa ato ang WCPD.
11: Sa PNP?
10: Yes, ma'am.
11: Okay, ma'am, unsa ang papel sa Women and Child Protection Desk sa pagpatuman sa Republic Act 9262 o ang Anti-Violence Against Women and Their Children Act?
10: So, ang ato ang ma'am noon, atay immediate emergency response and crisis intervention, natay investigative evidentiary collection o case filing, na put the enforcement and application of protection orders and multidisciplinary linkages. Actually, ma'am, ang atuag yung WCPD, atuag yun ang pangayuan yun sila, no? Kaning atong mga kababayenan, o unsa yun ang ilang gusto mahitabo, especially kanang if abused na sila sa ilahang mga partners, and at the same time, atong mga children, is atuag yun ng protektahan kay this unit specializes para yun sa atong mga kababayenan and sa atong kabataan nga mahatagan sila og proteksyon sa mga abusers nila.
11: Alright, ma'am. Women and Child Protection Desk, ang PNP nga naa din ha, babae gid siya or napay lalaki?
10: Yes, ma'am, babae ra gid niya tanan.
11: Okay.
10: Intended gid ni para sa atong kababayenan ug sa atong kabataan. And at the same time, kaning atong WCPD, ma'am, dili ni siya basta-basta masudlan o sulod ang mga lalaki na tong kapulisan.
11: Oh.
10: Yes, ma'am. Kaya we opted nga gender sensitive gyud og at the same time para po dili maulaw atong mga kabataan og atong kababayenan ng istorya gyud og unsa gyud ilahang concern.
11: Sa pagklaro lang, ma'am, no, ang tanang police station sa mga lungsod og syudad sa bukid na naana na ang unit sa WCPD.
10: Yes, ma'am, naalit tayo.
11: So para sa ato ang mga listeners and viewers na gusto gyud makahibalo kay kamo siguro na namay mga experiences sa pagpang-abuso, i-flash namo sa amo ang screen ang contact number sa ato ang nagkadaiya nga police station sulod sa probinsya sa Bukidnon.
10: Yes,
11: kay naana gi-forward sa ato na lang i-flash dinhi sa ato ang screen.
12: Bukidnon PPO Provincial Headquarters hotline numbers 0998-598-6849 og 0917-542-9526.
11: Another question, ma'am. Unsang ubang mga balaod ang kasagaran ninyong gipatuman aron mapanalipdan ang kababayenan ug kabataan?
10: Yes, ma'am. Natay mga balaod no nga ginakater gyud sa ato ang WCPD. So first, ma'am, is kaning RA 7610
11: okay.
10: O Specialized Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Aduna pod tay RA 9344
11: mm-hmm.
10: or Juvenile Justice and Welfare Act of 2006.
11: Okay.
10: Aduna tay RA 11930 or Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children or OSAEC.
11: OSAEC.
10: And then natay RA 11188, Special Protection of Children in Situations of Armed Conflict Act. Aduna po tay RA 9231, mm-hmm. Elimination of Worst Form of Child Labor. So napod tay kaning RA 9208 nga Anti-Trafficking Persons Act, RA 8353 or kaning Anti-Rape Law of 1997, and natay RA 7877 or Anti-Sexual Harassment Act of 1995. So when it comes to public safety and modern behavioral laws, naatay RA 11313 kanang Safe Spaces Act or Bawal Bastos Law.
11: Bagulang na siya nga pala.
10: Yes, ma'am. And then naatay RA 9710 or kaning Magna Carta of Women nga law.
11: Daghan kaayo no kung imong una-una ang WCPD, mura gamay ra kay siya nga unit pero daghan din ha ang naka-incorporate nga mga balaod nga gi-implement sa WCPD.
10: Yes, ma'am. Intended yun ni para sa atong mga kababayenan okay. O sa atong kabataan kay at least ma'am ma-feel na sa atong kababayenan at sa atong kabataan nga safe sila sa atong mga kapulisan.
11: Alright. So later on, atong hisgutan ang pinakadetalye sa mga na-mention ni ma'am nga mga balaod nga naagi implement sa WCPD sa atong pagpadayon sa atong programa. So importante gyud kaayo nga masayran nato nga dili lamang pagdakop sa mga nakalapas sa balaod ang tumong sa WCPD. So kundili ang pagpanalipod, pagpaminaw ug pagtabang sa mga biktima aron sila makabangon ug makabot ang hustisya. Sa atong pagbalik, dugang panghilisgutanan sa mga pagpatuman sa WCPD sa PNP.
7: Kalihukan sa probinsya.
13: Ang baha mao usa sa labing makadaot nga kinaiyanhong katalagman. Kalit lang mahitabo, walay pasidaan ug sarang hinungdan sa dakong kadaot sa mga balay, negosyo ug mahinungdanong imprastruktura. Mahimo usab kini nga hinungdan sa pagkawala sa atong mahal sa kinabuhi. Mga panghitabo sama niini.
14: Kap, medyo nituwang naman ang ulan ug hunas na sab ang mga baha. Pwede na ba mi makasusi sa among balay nga nabahaan?
15: Aron kita makasiguro kung luwas na baadtuan ang atong kabalayan, atong hulaton ang report sa atong barangay disaster team nga nagsubay pa sa area. Kinahanglan, siniguro atong lihok aron malikay sa peligro ug sundon gayod ang mando gikan kanako. Isip inyong kapitan sa barangay.
16: Kap, salamat kay ania ka dinhi. Gikan nami sa area uban sa trabahante sa electric cooperative, safe na balikan ang mga balay nga nangabahaan.
15: Oh, nay, pwede na tamo balik sa atong balay. Ug sa atong pagbalik, atong susihon nga walay linya sa kuryente nga nahulom sa tubig. Dili basa ang outlets, dili peligro ang mga poste sa balay, limpihan ang palibot ug ipangyabo ang natigom nga tubig aron dili puyan sa lamok. Magmabinantayon gayud aron malikay sa disgrasya.
13: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod ug magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: Kalihukan sa probinsya.
17: Mare, unsa nang imong gipang impake diha? Ay mare, wala day ka naabtan sa pahibalo gikan sa barangay nga mangandam sa posibleng pagbakwit tungod aning kusog nga bagyo?
18: Yun na pa mare, unsa gunang giingon nimo nga bakwit?
13: Aron malikayan ang mga peligro nga hatod sa bagyo, mahinungdanong masayod sa senyales sa mga pasidaan gikan sa atong mga otoridad. Yellow alert kung naobserbahan ang kusog nga ulan sulod sa usa ka oras. Kung magpadayon sa sunod duha ka oras, posible ang pagbaha. Busa, bantayan kanunay ang kahimtang sa panahon. Orange alert kung grabe ang kakusog sa ulan sulod sa usa ka oras hangtod duha ka oras. Mahimong alerto gikan sa hulga sa pagbaha, mangandam sa posibleng pagbakwit, o red alert kung naobserbahan ang hilabihan ka kusog na ulan sulod sa usa ka oras o gilauman ang grabe nga pagbaha sa ubos nga bahin sa lugar angayang buhaton ang pagbakwit.
18: Mao di ay na nga impormasyon imong nakuha gikan sa barangay Mare. Time pa. Ako katun si kumpare nimo aron mangandam na pud mi.
13: Tukmang kasayuran, peligro malikayan, makisayod og magpakabana. Pahinumdom hatod kaninyo sa Provincial Government of Bukidnon, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council ug sa Public Affairs Information and Assistance.
7: KSP, kalihukan sa probinsya.
19: Masaya mag-internet. Maraming laro, videos, at kaibigan. Marami rin pwedeng matutunan. Pero tandaan natin na hindi lahat ng nasa internet ay tama o totoo. Maaari kang makaranas ng pananamantala, pang-aabusong emosyonal, at online sexual abuse or exploitation of children o OSAEC. Bukod dito, maaari ka ring makaranas ng pagpapabaya, discrimination,

0: kasultanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office. Alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
2: Kick kalihukan sa probinsya.
3: Ang pakigilawas nga walay proteksyon mamahimong moresulta og sakit sama sa HIV. Apan sa insaktong impormasyon, pwedeng mabuhi nga himsog og normal. Ayaw kahadlok sa pagpatest nga mahimo kang muduol sa HAPSEM or HU Maramag alang sa libre, luwas og confidential nga testing. Tungod ang pagpakisayod sa status nimo, mao ang unang lakang sa himsog nga kinabuhi. Stay strong, be informed, get tested.
4: Stay strong, be informed, get tested.
5: Standing in a crowded room and I can't see your face.
2: Kick kalihukan sa probinsya.
6: Sa gihapon, padan ka mga naminaw sa atong programa sa kalihukan sa probinsya, atong kauban, si Police Captain Hangad. Okay, so ma'am, dinhi pa karon sa dugang panatong hisgutanan, no, kabahin sa WCPD, daghan usahay ang mahadlok mo duol sa police tungod kay wala sila kahibaloon sa mahitabo human sila mo report. So muna nga atuan ni siyang klarohon. So una nga pangutana, kung adunay biktima nga gustong mag-report, unsa ang unang buhaton? Pwede ba siya nga diretso na lamang muadto sa WCPD?
7: Yes ma'am, pwede kayo siya muadto dayon sa WCPD ma'am, no? Dalon niya ang medical certificate niya. Okay. Tapos kanang mga ebidensya niya, mga text nga sa pagpanghulga, or kaning litrato sa iyang mga samad, and kaning mga police blotter na to kanisya, and inubanan sa iyahang affidavit, kanisya pwede na nato ni siya ma-file sa ato ang fiscal kaning iyahang pagpang-abuso or pagpang-abuso sa iyang partner.
6: Okay ma'am, so kani nga mga data nakuha na siya og kanang iyang basic information ang ato ang biktima. Giyon sa po ninyo sa pagpanalipod ang privacy og seguridad sa mga biktima.
7: Yes ma'am, no, with regard sa ato ang kaning nahitabo nga mga biktima nato, no, actually magpag-coordinate po ta sa atong MSWD, especially if involved ato ang children.
6: Okay.
7: At the same time ma'am, pwede ta mo duol sa atong barangay for kaning TRO para restrictive custody po sa ato ang mga dili makaduol kaning mga partners sa ilahang kaning abusive partners nila. And at the same time ma'am, pwede nato gyud ipapriso o kana siya nga caught in the act or that night gyud nakuha day nato ang iyahang abusive partner, pwede day nato mapriso ang iyahang kuan, ang iyahang partner, and pag ma-file gyud ang kaso, arrested diretso na siya ma'am.
6: So tuloy-tuloy na din yes, ang mag hearing.
7: Yes ma'am.
6: So pwede ra gyud ay. Okay, yes, ma'am. Gawas sa police assistance, unsa pa ang mga serbisyo na mahimong ma-avail sa biktima pinaagi sa inyuhang koordinasyon sa ubang ahensya?
7: Yes, ma'am. No, naatay. Actually, we always coordinate with our MSWD and at the same time sa atong LGU and sa ato ang kaming mga barangays. Also, ma'am, atuag yung tawag nito, ato yung gina-encourage ang atong mga kababayin ano, ang atong mga kabataan nga to report kay ang kapulisan mo protekta gyud, mo protekta sa ato ang mga biktima o dili gyud na mo pasagdaan sila in the process sa ato ang filing o kaso at the same time ato tugihapon kumustahon after sa ilahang na, sa mahitabo nga after filing.
6: Ma'am, naabamoy ka nang, for example, ako nagreklamo ko og kanang rape and then nabay ka nang lugar nga pwede nako stayhan para mahimong safety ko, dili ko balikan sa mga nakasala sa ako. Ako mo balik ko sa amo kasi balikan ko dito ana ba? Na may mga lugar na pwede sila dito na una ipahimutang.
7: So far ma'am, no, kada siya ma'am, wala pa kuan gyud atong PNP nga kani nga lugar, but we always coordinate with our LGU and at the same time atong MSWD. Mm-mm. Kay dili pud ang PNP magud ma'am, dili pud mo cater og mga victims nga naapoy kaugalingon nga kun atong mga kriminal ang atuag yung isulod sa prisohan, muugyod na ang main purpose pod sa ato ang mga selda and at the same time sa ato ang BJMP and as well as ato ang corrections.
6: Okay. So far sa probinsya sa Bukidnon, ongoing karon ang pagtrabaho ning Women and Children Center diri sa Grandstand. So yes, kamulo na siyang trabaho. So far kumahuman na siya usa na sa mahimong abtan sa mga tawag anak nila kanang victim survivor.
7: Yes,
6: sa pagpang-abuso. Ma'am, unsay imong mensahe sa mga biktima nga nagduha-duha paghihapon og report tungod sa kahadlok o baka na ay ilahang kining gitawag nato nga maulaw sila?
7: Yes, ma'am, no. Kani sa mensahe nato no sa mga biktima, especially sa ato ang mga kababayenan nga na-abuse ilang partner, dili ka mo mahadlok kay ang kapulisan anaa, andam mo protekta sa inyo ha, andam mo defend sa inyo ha, ug atuag yun ang filean ug kaso ug hatagan nato ug hustisya ang ilang pagpang-abuso sa inyo ha. Kami mga kapulisan, especially ang mga kababayenan nga assigned dira, andam mi nga musuporta para lang maprotektahan mo.
6: Alright, so thank you so much, ma'am. No, sa importante gyud ang masabta nato nga ang pagpangayo ug babang dili siya timailhan sa kahuyang kini usa ka lakang padulong sa kaluwasan ug hustisya. So karong panahon na, ma'am, dili lang sa panimalay mahitabo ang pagpang-abuso. So naa na pud ning sa online. So unsa pud ang imuhang yano nga pagpasabot ani sa katawhan, ma'am, kabahin aning online sexual abuse and exploitation of children o kining usae?
7: Yes, ma'am, no. Kaning OSAEC, ma'am, naatay intended na law, kaning RA 11930 or Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse and Exploitation Material. Uh-huh. So, kaning nga balaod, intended ni nga mapanalipdan atong mga kabatan-unan gikan sa tanang mata nga ginasexualize ang ato ang mga kabatan-unan and at the same time ginaabuso o ginapahimulos ang ato ang mga kabatan-unan nga huyang pagyud o panghuna-huna.
6: Okay.
7: So at the same time kami siyang naapod kay andam po ni maproteksyon ng kaningi pang online grooming gani. Usually mag-good. So, naatay ginatawag na cyber patrolling ang atong kapulisan.
6: Ah, so naana na
7: kami. Yes, ma'am. Okay. Naatay cyber patrolling ang ginalantaw gid nato na, ma'am, if naay mga nahitabo ng mga pag-exploit sa atong mga kabatan-unan kay ang kapulisan gid, ma'am, mo entrap o mangita gid pamaagi para ang kaning mga perpetrators ato gyud madakpan.
6: Is it para sa ato ang mga inahan o sa kaning mga guardians, no, para mahatagan silag awareness, unsa ang ilhanan, ma'am, nga ang bata na biktima na sa online kaning online exploitation?
7: Usually manggod, ma'am, no, kaning mga kabatan-unan di always check gyud sa atong mga applications nga gina-open sa atong mga kabatan-unan. Kay usually manggod, ma'am, makita manggod nato ang atong mga kabatan-unan ba malahi ang mga batasan na super jolly na siya, then mukalit lang og kalungkoy, dili na marag hate na kay niya ang mundo or tahimik na lang. So always observe yun sa ato ang mga kabatan-unan o unsa ang ilahang mga kanang pag-change sa ilang behavior. At the same time, ma'am, no, gina-encourage po nato ang pamilya, ang guidance, ang parents, yun, i-guide yun, and i-check yun ang mga ginalantaw sa atong mga kabataan. At the same time, kaning unsay gina-open ng mga applications. Okay. Kay usually manggod, ma'am, og dili na tong mabantayan og dili na tong magaydan atong mga kabataan, luoy kaayo and ma-abuse prone sa abuse gyud sila.
6: Okay, ma'am, so sa WCPD kay usa sa mga dakong hinungdan nganong iubos gyud ang kaso is tungod sa inyong information dissemination. Unsa pud ang inyong mga pamaagi ani, ma'am, og unsa pud ang inyong mga education program para ato ang ma matabangan ang mga kababayen-an ug ang mga kabataan.
7: Yes, ma'am, no, naatay natay ginabuhat, ma'am, na moadtog every barangay para mag-lectures aning RA 9262 o kaning VAUSI. At the same time, ma'am, we have coordinated pod sa ato ang

0: Para ni mo mahatag ma'am ang pinaka-hotline number sa ato ang book PPO.
1: Ay yes ma'am no, mahatag na to eh. Flash lang okay. Na to sa screen ma'am para naagid sila numbers sa ato ang mga kapulisan.
2: Bukidnon, PPO, Provincial Headquarters, hotline numbers 0998-598-6849 og 0917-542-9526.
1: 24/7 na ma'am matawagan at matexan yun na ang ato ang tawag na to atong hotline okay. O motobag yun na
0: 24/7 open ang hotline sa ato ang book PPO. So ma'am, nganong importante ang koordinasyon sa barangay, eskwelahan, simbahan o komunidad sa hisgutanan sa pagpanalipod sa kababayen ano kabataan?
1: Yes ma'am no, ginatawag ni siya holistic approach okay. Yun mm-hmm. Sa ato ang kabataan sa pagprotekta nato sa ato ang children and sa ato ang women kay okay. Mold yun ni isa sa ato ang mga vulnerable sector mm-hmm. Na prone sa abuse and with the nagpasalamat po tano sa very supportive na government at the same time sa atong kapulisan sa atong mga eskwelahan mm-hmm. Nga mo appeal yun sila and mo participate sila para if na sila ay mahibawan nga kwan na abuse is mo report dayon report sa atong kapulisan para atog yung maaksyonan dayon.
0: Alright ma'am, so naghisgot man tag mga kaso no sa WCPD yes, na cater ninyo sa inyong unit. Naabot tay mga success story, pinaka success story sa WCPD na pwede natong ikapanghinambong nga kini agi sa WCPD sa panaghiusa sa uban pang ahensya sa gobyerno.
1: Yes ma'am, actually daghan na ta og mga cases na nahitabo ma'am no nga aduna tay mga kaninga mga kaso kaning 74 cases na to ma'am no sa 9262 kani siya ma'am na file na ni nato
0: okay,
1: sa ato ang fiscal and at the same time rolling na ni nga kaso okay. And kaning ato ang mga biktima pud ani ma'am no ato pud ni silang gina-encourage nga to stand up on their own and i-proceed jud ang ato ang kaso
0: mm-hmm. Move ka dali sa pikas nga question. Unsang imuhang mensahe alang sa matagtaw sa Bukidnon kabahin sa pagpanalipod sa kababayen-an o kabataan?
1: Yes, sa tanan, no, nga, especially mga lumulupyo and citizen dari sa probinsya sa Bukidnon, we encourage everyone to protect our women and children because it money ang ato ang mga protector and maupod ni ang atong mga kababayenan, maugid ni ang nurture sa ato ang kabataan.
0: Yes.
1: At the same time, mm-hmm. Kaning ato ang mga women and children, kanipod sila ato ang mga future generation. Sila ang gaguide sa ato, kanitong mga mama, sila ang gaguide sa ato towards atong attitudes, atong personality, mm-hmm. And atong upbringing nga mo'y magpakalambo sa ato ang probinsya sa Bukidnon.
0: So tinuod jud ka kay sa kabataan diha nakasalalay ang kaugmaon sa ato ang bayan.
1: Yes.
0: So sa lingon pa lamang panguna-una kinahanglan ang positive na ang ilang makita sa diha sa inyong panimalay.
1: Yes.
0: Sa mama og papa dili sila perminti makakita og kanang gakulatan lang mama.
1: Yes, ma'am.
0: Kay matroma ang bata na madala na niya sa ihang pagdako.
1: Yes.
0: Oo. So daghan kayong salamat Police Captain Sheila Joy P. Hangad, ang ato ang Public Information Officer sa Bukidnon Police Provincial Office sa imong panahon o pagpaambit sa imong kahibalo. Imong panapos nga mensahe sa ato ang mga listeners and viewers, ma'am.
1: Yes, ma'am. Thank you so much for this opportunity nga gihatagan mi to cater and to showcase the specialized unit of Philippine National Police, especially sa Bukidnon. And we encourage everyone to protect our women and children because it is our future. And at the same time, salamat po for the opportunity to be here. And thank you so much para mahatagan o dugang mga informations nga na ay PNP, especially WCPD, ang anda mo protekta sa kababayenan o sa itong mga kabataan.
0: Alright. Mga higala ang pagpanalipod sa kababayenan o kabataan, dili lamang responsibilidad sa atong kapulisan. Responsibilidad kini sa matag ginikanan, magtutudlo, lider sa komunidad o sa matag usaka nato. Kun adunay nahibalaan nga kaso sa pagpang-abuso, ayaw kahadlok sa pag-report. Mas maayo nga makalihok dayon aron nalikayan ang mas grabe nga kadaot. Hinumdumi.

0: ang kahilom usahay makapadayon sa pagpang-abuso apan ang pag-report mahimong makaluwas sa kinabuhi. Sa ngalan sa Provincial Government of Bukidnon ubo sa liderato ni Governor Rogelio Neil P. Roque ug sa tibuok pwersa ug kusog sa PGO Public Affairs Information and Assistance Division, ako si Fredeline Dragandang, daghang salamat sa inyong pagpakiguban hangtod sa sunod higayon sa kalihukan sa probinsya. May God bless the province of Bukidnon.
1: Kalihukan sa probinsya.
2: Astigyan na! Ako pala si Andy. Ikaw, ano name mo? Anak, kakailanan mo ba yung kausap mo? Not really, Mom. But he's fun to talk.

0: Zantong Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
1: Lami na akong upan sa nang kopi, kantong kopi mix kay sa una mga kopi. Abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Yan na ganing buntag, kantong paggabi, buntag na po. Walay halang yung kutukutok. Salamat gani ko na nakadungog ko ni sa doktor sa history. Ha, panun, dako kay katabang sa buwan. John Villanueva, sa puro banana, magkilang.
0: Zantong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka o healthy na kape. Kape nga dili makanerbyo, sumod kay natural ang sulod. Zantong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, o soybeans. Zantong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
2: Ora, Kapitan!
3: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ingon, ani na siya, Kapitan. Sa una, ulaton sa mulingin ang buwan bago magpakasal.
3: Karon di ay.
2: Karon, Kapitan, huwaton usa, mudako ang tiyan bago magpakasal.
3: Eh,

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, wak-wak sa imong buhok.
2: Ahay, mao ni na ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
1: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
2: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wak wak kaayo ka sa imong buhok.
1: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
2: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
1: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair band, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang RT Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: Juliet Arroyo Bailon, Lira San Miguel.
5: Kung ano yung naku, tulog ka pa.
4: Kaya panakit man itong ako.
5: Juliet, oh, mali ko ka. Ano?
4: Kung anong edad na ako, kung ako nakabate ka. Isang itong Plus Gold, di tagaan ko, tulog ka pa. Panakit ka niyong marag nag-usos di sa akong tiis. Diri?
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungde leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon mong parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
6: Laging napapaaray sa sakit na katawan?
7: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
7: Garantisado.
6: Maaasahan
7: sa sakit na katawan.
6: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
7: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
7: Ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
7: Zaton Plus
6: Herbal Oil.
8: Merienda time na.
9: Pag merienda time na, mag-Dian Bake Shop na. Bagong luto, lamian o balato. Dian Bake Shop. Ang bake shop na guaranteed fresh from the oven ug made in high quality ingredients alang sa lamian nga pangmeriendang Pinoy. Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Pandisal nga pares una ang pamahaw. Cheese disal, ensaymada, pandikoko, cheese bread, Spanish bread, chocolanay, loaf bread, pastries, cookies, chiffon cake, hopya, piaya, crinkles, pinka, banana loaf, banana slice, pineapple, custard, sponge cake, cupcake, cinnamon, pandimongo, ensaymada, cheese roll, star bread, putok, putok disal, donut, cheese donut, burger bun, hotdog bun, papaya, patata, ug lunga, ug mga birthday cakes. Available in tanan sa Dian Bake Shop. Dian Bake Shop. Makita ang Dian Bake Shop sa Barangay Aglayan ug Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon. Aduna usab sila'y branches sa Talakag, Kadingilan ug Kalilangan, Bukidnon. Basta merienda time na, Dian Bake Shop na.
10: Ito si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabok niya sa karsada, naling siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
11: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangunta na, Dok?
12: In one nga serbisyo nga dili kamahayan, kumpleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan, humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X car rental, nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes, adunay 2 hours free rental. 4X car wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas, with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X car rental and 4X car wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X car rental and 4X car wash, nahimutang sa Purok 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidnon, doon lang sa San Jose National High School. Doon ratul-tulon ang 4X car rental og 4X car wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. Ato na sa 4F's Car Rental o 4F's Car Wash.
8: Tong, nagpilay niyong gasolina?
13: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozolok tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa atuang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozolok. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina sa pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na yun? Hala, sukal ka ron. Mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil ni mo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
3: This song is brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: That song was brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Tarong nga, kaya ka din nakakarin yun.
2: Tarong nga. Si Recall. Si Kwan, sa to?
3: Si S.M. Ruel.
2: Si S.M. Ruel.
1: Ruel Cortez? Si Ruel Cortez?
3: Dile, si Ruel Kuan Dumante.
2: Yes.
1: Ay, Islam, gigay ka maring.
2: Okay, siyempre.
3: Amerikano mo ganun siya maring ang basahon ni mo. Kung basahon ni mo na sa Pina-Amerikano, Dumante. Pero kung sa Pilipino, Dumantay.
1: Awanin ka na maring.
3: Parang na sa Dunayri.
2: Dunair. Kanang tapay-tapay.
3: Sa mana?
2: Tapay-tapay. Ano ka na?
3: Ay, tsanta kang tapay-tapay ron. Napadali. Unyan na mga mensahe maring ka kay comment inyo mga request niya kay Birnes man ron. Bisa unsa ka na yung mga kanta ninyo.
1: Pero ano katal niya pa na kay Slimu? Ano na rin?
3: Amo nang kataon niya mga request today.
1: Nakaslimu ang kasi maring ba? Inaya lang. Ano naman tayo?
3: Napadali ah si Liam Manalay. Unyan na yung mga mensahe Liam Manalay tayo.
1: Ikaw rin yung mga dili sa niya yung mong ibasa.
3: Wala man ang mensahe. Unyan naman pangalan na rin.
2: Ay, si Ma'am Lea.
1: Ay, si Ma'am Lea.
3: Bueno, itong oras, mga higala, alas 10:22 na sa buntag, ha? Ay, mga ba, kayo mabalik, me?
2: Sa ba na?
1: Yes. Sa ba, birahan na ito na yun, sa man?
2: Kanya na ito na yung lang.
1: Sir,
2: kamo, na sa, sa man.
3: Manganta mo, manganta mo.
2: Ang musiki lang sa.
3: Yan na, kadali lang kayo, ha? Baby,
2: pag-request mo daan dito.
1: Silipa daan di, ha?
3: Ay, namin nag-request diri, o.
2: B.
3: Si Nining Garcia, ingon siya nga mag-request kung kanta nga ka ng Here I Am.
2: Aba.
1: Ikaw na birana, ikaw ka basa.
3: Ay, birahida maring tagaay
1: dira. Birahida maring, here I am daw.
3: Tagaay tag here I am dina mga maring.
1: Okay, sunod tog niya tong gisunod.
3: Nahilom
1: na giniagi na niagi.
2: Okay, sige.
3: Siguro na ikanta na nga tinuod.
2: Katahe na lang na, oy.
3: Here I am, oy. Si ang original siguro itong pagkantaon na lang siguro, dili siguro ito.
2: Ay, yung mga ay ramanta.
3: Oras, alas 10:23 na sa buntag ay mga mabalik mihuman lang sa pipila ka mga pinumdom. Kini ang XFM.
2: Exciting!

0: resetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabii. Unya sa sulod sa usa ka bulan nigupos na og nawala na jud ako og weather. Dako jud ko kaayo pasalamat sa Santon Plus Gold, epektibo jud kaayo.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
3: Ako diya si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga, ipatilaw ko aning Santon Plus Coffee. Nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawa na nako, as kakalami mandiay. Sukad sa panginom nako ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan na mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Lima ka tuig nagikan sa ako operasyon sa mata. Kunya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oi, labi na nga wala ra ba gyud ko kwarta ipaopera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud kay kaepektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mura tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
1: Vision X, sunay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi naaydan lang ang virus ba. Kung karmigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado gid o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing ito ginit.
5: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
2: Turbo Dietary Supplement for Men.
7: Ako si Tolis, si Quintaan News, sa ka-tricycle driver. Apoy kaayo, hindi dyan dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrag sa'yo, aron maka-boundary. Kung sao na lang ang magbalon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay, sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. Ba? Grabing kumbate, si Mrs. Ayos buntag ako kay Mrs. Isa pa nga, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga, pamasayrag. Pag uli na ko sa balay, makatag pa ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa ulat ninyo, pag-turbo na mo. Para gahi, pero niba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di nakulangan, gugmaan ng alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
8: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bar. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
9: Good morning!
10: Alright, we're back mga katsopa! Siyempre, kami gapon ang mga Tres Quangles Marias. Maring Darya, Maring Erika, og siyempre assistless Master Inday Tanini. Alright, so karon sugda na to ato ang book ng lugay noon diri sa Kanginan. Okay, pagapuhay tagtingog kay natay sa Manisya kanang repair ni. Okay, pasensya na sa mga interpreter ha. Kay ano gini siya sa hay. Sige, masaya to ang person mi kantahan na dugo na be. Ida maulaw man mo eh.
11: Para black time.
10: Para black time. Alright, sige. Ato ang, sabi ni, ana lang na siya. Ana, okay. Sige, operator. Ato ang pinakaunang person na doon sa itong, kay si Johnny Angoy Mulato, nakatang na sila si Josephine Tamske. O si Darwin Dan. Kisa man si Darwin Dan. Tanong na yun eh.
11: Tagbisaya na, tagbisaya.
10: Check.
12: Santon Vitamin C.
13: Ah.

0: Kamanapon, kamanapon.
1: Sino sa laki kayo, sir? Grabe
2: kayo sa mukhang tao.
0: Si Kanahan, gol.
2: Isa mo na sa kanamura na siya ka nada sa Japan surplus, ana.
0: Dada, ana. Maraga.
2: Pero lang kayo, na maring, oy.
1: Dili, dili, Korea surplus.
2: Basta kayo, dili kayo use.
0: Sa maning, sa
1: slightly use.
2: Slightly use lang.
1: Slightly use. Oh,
0: knockdown, man, knockdown. As is where is.
1: Saan lang knockdown?
0: As is where is, bawa pa na trans, pa na balhin sa right hand drive.
1: Ang knockdown sa boxing man siguro.
0: Knockdown ka na nga. Murag si Nick Aqua Quahaw o si Tony Mulato. Ana.
2: Bueno ka tong kantaha mga maring hatunto ka na to sa produkto nga pinakalami yung nga kaping ako ng tilawan sa tawang tinibok kinabuhi.
1: Ana pa si Nick
2: Quahaw. Santon Gold Coffee Mix mga maring.
3: Dako itlog. Sana siya?
0: Sana siya?
3: Morning mga bayoy.
2: Mga bayoy?
3: Mga dakog itlog. Request ko charing. Tarong nga siguro ng bayoy, oy.
0: Kayo, kayo. Kalaruan ng mga bayot siguro niya.
3: Birahe, be. Birahe ng charing, be.
0: Be, kakanta ng charing, be. Kakanta na, be, ha, be.
3: Ato na. Ano po si February Aquarius. Guwapo sa pangalan mo rin. Nakita na gina mo ang idol sa live. Idol Tanine. Ay, si Tanine.
0: Isang ka. Dito pa ka sa Laen.

0: Salamat kayo, Maring Dariano.
1: Salamat. Oh, nawala.
0: Sa imong pagpaka-uwaw, no? Salamat kayo.
1: Salamat kayo.
2: Siyempre, mga igal. Ay, maayong buntag di ay sa mga namati karon din sa mga tricycle drivers din sa Dakbayan, labi pa diya sa may sa Tagumdok bus stop, sa Robinson bus stop.
3: Bus stop.
2: Og siyempre, mga Maring, karong umaabot nga Hulyo, 26, adlaw nga Domingo, at tangimi mga higala diya sa may Barangay Nueva Ilocos sa Mawab, Davao de Oro, mga Maring, ha? Doon natin mga kuwanan, mga pasundayan.
0: Mga salida.
1: Atangi
2: mga Maring, kay nami dito ang Tibok Puer sa XFM Tagom, na sa Lulo Amado, na nadi ha?
0: Oo, si Lulo Amado, sila si... Napot naman si Master Pogs mo, Auda. Master Pogs mo, sabay ka dito, Master Pogs? Master Pogs mo, sabay ka dito?
4: Hindi ko maka-sure.
2: Ano ba siguro sila?
0: Ganatio
2: si Doy.
0: Si
2: Pariboy.
0: Dito, natin dagan.
2: Dagan kayo dito.
0: Pero pagkata na lang ako, saman na, Pogs. Sabay nyo ganito, Pogs. Kay para matagahan ka ng pa-class, Pogs. Saman.
4: Marag-okigwana.
2: Okay na, mabutan siya.
0: Okay, sige.
2: Ay, oras, mga igala, 42 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Tawag mo ba, kasi mga gustong mo kantay sa kahanginan.
1: Anay, nag-ingon, asadong number.
2: Ang number na to, mga Mari.
1: Atong ibutang sa screen na, ano ya.
2: Kasi may nangita og number diri, abe. Kanding pa iro-iro man.
1: Nangita si Johnny ang nangitag number, kay mukanta na si Johnny.
2: Sige, John. Tawag, John.
1: Johnny.
2: Na to ang number, John. Makita ni mo sa TV.
1: Nasa TV, Johnny. Tawag ka, ha?
2: Tawag na, John.
1: Ano mo tawag, mga John? Nade kay Lord.
2: Si Wilma Joaquin.
0: Ay, si February Aquarius, ako man yung stock, no? Kay, wala ko kay lawas siya, mga Maring. Naku pa, lawas na to.
1: Ayaw ko pinsa, tanana.
2: Spill stock daw, spill stock.
0: Kanang tanaw ba? Naku kasi yung lawas. Kanang, mura siya o kanang, maigo kasi kasi kino mo, maragay, mawaw na ka mong bangon.
2: Kanang mga naku lawas, gagmay, mangkunong kargada na. Mamay na ko na kargada.
1: Anak ba siya? Okay. Imo ka man doon idol Maring. At siya idol tanene. Bisa dito pa ka sa ilain ng istasyon.
2: Asa ka napit sa sulit?
1: Sige lang yung thanks ni. Thanks ni.
2: Atay caller sa linya.
1: May tawag na.
2: Okay. Hello caller.
5: Si Johnny. Mula to ni.
0: Ay,
1: si Johnny. Kaya kumakanta gina si Johnny.
0: Kasi katawan ni mo, John.
5: One day at a time.
0: One day at a time, dili na siya dili gyud siya kaduha, one at a time ra gyud sa isa ka adlaw.
2: But anyway, John, at taga-asa ka, John, asa ka dapit tinawag ron?
1: Bingkungan?
2: Asa ka dapit nga lugar?
1: Libuganon?
5: Sa Bingkungan.
0: Sa Bingkungan din siya.
5: Maring, magpapa ka ng...
2: Saman gyud,
5: Ang radyo ninyo kay itila kay Mukunga.
0: Di ba kinis na magdungan, John? Kaya nasabot man na sila. Kaya kung magdungan sila, makuhan man, magsunod na gina sila. Magdungan.
2: Makuna ang live, niya iwit ang radyo.
1: Sa radyo ka maminaw, John.
2: Sa radyo ka maminaw, John. Kaya ang radyo
1: Sa radyo ka, kaya sakto man na. Ang sa FB ni mo, hinay man na yung internet ko, pisaway pa, ramang ka.
0: Wala man na sila sabot, John. Wala nga usay, mauna nga sa radyo, maiwit ang sa kuhan na video.
1: Pasapta ma rin kay medyo wala pa ba siya kaya kamera sa bright.
2: John, sa kitang taon ni mo, John, kaya ito anang silik diri al John?
5: One day at a time.
2: Okay, so larga, John.
1: Balik.
0: Sige, one day at a time. Eh. Kasi lang kaya na.
1: John, ayaw kalimot, John, ha? Sa radyo ka maminaw. Ayaw paminaw anang sa live kay scam na.
2: Si Giyawi pa mga Maring ang si caller nito nga si John taga Bingkungan.
1: Biray yung John.
2: Oban sa yang awit nga
1: one. Sa radyo ka maminaw, John, ha?
0: Okay, sige na. Pa. Kanta na John, kanta na John. Kanta na John.

0: Okay, makaya pa dyan? Masama, makaya pa kay Pakwanta. Magpatawag taga na taga... Well, ano eh.
1: Ayaw naging sa kuan, sa FB, sa radyo ka maminaw.
2: Okay. Salamat! John, salamat! Johnny!
1: Johnny, na-stress na kayo kunin mo, Johnny ba? Kaya lang sa radyo maminaw, dito dyan ka sa live, dito ka na tanaw.
2: Nagkanta pa si Johnny yun, nagkanta pa.
0: Nagkanta pa na.
1: Nagkanta pa rin ka, John. Nagkipalong naman ang wifi, John.
2: Ah, sige, John. Doon na kayo din baya, John.
1: Shout out din mo si Lingan, din ha.
3: Magbala ko, magbala ko.
1: Sige, ikaw rin bala.
3: Baya ko mga mulato pamilya. O mga handle pamilya. O mga kuran. Mga pakidato pamilya.
1: Ah, wala na lain?
3: Bana lang siguro.
1: Ah, sige. Dagang salamat, John.
2: Mata si Johnny, mga maring, diya sa Barangay Bingkongan.
1: John, taka, ilamig, okay na may sa kanang tuway o ganang. Saan ito isang maring kanang... katong sisi? O saan ka na tawag ka
0: na? Wala, Swaki.
2: Swaki?
1: Napa rin Swaki diyan na pinoto?
0: Dagis libro, diyan pa yun.
1: Wala ka ba? Kanan mo ko ng lahat diyan. Asa? Swaki, dagat mo ng Swaki.
0: Basi nagputang na isang Swaki, des kanal.
2: Wala na si Johnny? Anyway, oras mga higala ko, hintay 9 minutos na nakalabay sa alas 10 sa buntag. Ay, nako mga maring abrigay pa na ito ang linya sa mga gusto niya malawag o magkanta sila mga paborito ng mga song. O dili ba kamong comment ka mo sa ato ang live karon sa Facebook kay live po na ito karmakit ang mga maring sa XFM Bukidnon nga Facebook page.
1: Live na sila
2: ang mga maring.
1: Nakita na gina ito ang mga beauty dito.
2: Sa mga taga Aglayan, mga taga Pasugon,
1: Dirigikan sa Quezon, Maramang, Valencia, Balay-Balay, og sa lugar ni Lar.
2: Sa Ex-Pasugon.
1: Kasi Ex-Pasugon.
2: Sa Impasugon.
1: Yes, Corico.
2: O, diri asap mga maring ha, sa Torinto.
1: Ang kanang lugar ni Ate Josepina Tinambula. Sa Aglayan.
2: Aglayan,
1: masaka sa Talampag, sa to?
2: Kabanglasan. Tinambunan?
1: Tinambunan, o. Oh.
2: Tinambunan family, ha?
1: Yes.
2: Kaya nga, Juicy Fan.
1: Dito na ba yan? Tagabukidnon ba yan? Tagaglayan, malay-balay ba yan?
2: Ay, nako. Si Ma'am Lizelle Acaso, Pueblo, diyan sa may parangay pagsabangan. Hello!
1: Yes.
2: May kanta, biya po rin silam doon nakalabay nga si Adlaw, mga maring. Wapok ito si Ma'am Ay.
1: Honey Ay.
2: Oo.
1: Si Kuan po na yung maring, o. Si Tatsuki Ado.
2: Hello, Tatsuki!
1: Si Rogel Yem, taga Kuan, si taga Greenland, Mangkilam.
2: Ay, mga taga Greenland, Mangkilam, diya sa may kay Mito Dapit. Paingon dito sa mga Ilocanja Dapit.
1: Kadoong sa Abaca.
2: Paingon dito. Kumusta mo niya? Unta, okay rin niyo mga morning. Ganoon din na mga maring.
1: Yes. Ang ginipad kay Jere Cabrera. Pa-shoutout from Nabunturan, Dabao di Oro.
2: Abay. Mga taga Nabunturan, labi na pa diyan sa Montibista, sa Mongkayo. Hoy, sa mga taga Barangay Rizal, Mongkayo ako mga silingan. Kumusta yes. Mga maritis
1: diyan? Ang ako po mga maritis diyan sa Union. Mga parintis diyan, maring.
2: Siya mo, okay, maring. Kadahang kayo maritis diyan sa Barangay Rizal.
1: Sa inyo, maring?
2: Purok ono. Ipanabi ko nila nga.
1: Ang sa amo, maring, kamay na lang namiling. Natamunan sa baha.
2: Mao ba, merisi?
1: Ayaw, anak, maring.
2: Si Bako, oy.
1: Ang inyo, harap ba dito, hapit po natamunan.
2: Awa naman ko dito.
1: Salamat kay ka. Awa ka dito.
2: Ay, kapiliyon na ba rin ang kuhaan mga maring? Kanang, abin ni mo maring, kanang mga trahedya marino, kanang, hindi na ikaw kumidyahan maring, kay kuhaan siya na maring, ay kung ang kinayahan na gani ang mo husga maring, awa, gay makakakuhaan maring, apil to mga dagkog tabaliloy, apil maring.
1: Ay! Ano ito bang si February Aquarius maring?
2: Ano sa ingon niya maring?
1: Girl, mangguko mga idol, wak manggukoy bunal.
2: Girl, pamatod eh.
1: Pamatod eh, wak kay bunal. Para mo tuo si Master Tanene.
2: Kana. Ayaw mali, kasi i-comment niya sa yung picture niya. Ayaw,
1: listen po.
2: I-comment niya picture niya.

0: rin sa tibalo og marin kay kani adto gwapa pa man ko kani adto. Na karon din naman ko gwapa man mo na ko
1: nagagay mo. Ana na po si Ate Josephine Tero. Ana siya nga nakaw na pag-ibig akong request sa kantahan na Erica.
0: Hala, oy wala man tay oras. Ay nako.
1: Wala jud kay oras pare kay imong rilog gamay ka.
0: Wala tay oras pare kay piki di playground ang oras pa sa kay adlaw na Biyernes.
1: Ate Josephine, sa Lunes na lang siguro ni at least dili siya mabahaw.
0: Ay nako mga maring atong oras, alas 10:30 na. Ay mo gamay mo sunod na ato ang drama. XFM
2: Exciting 107.1 XFM Bagum Exciting.

0: Loko sa ho, baby.
1: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan.
0: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Buka ata ba ani? Nani ba to?
2: Bato good taon. Mauna i-resulta og epekto. Tung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
3: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science and Vitamin C, nawala na ang pagiging sakigin ko. Ako pala, si Kathleen
4: Alasabi. Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: This song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.

0: makasakay og airplane. Madayon tang mga mangandoy nga makasakay tag airplane. Pero ang uban bahala wa ta kasakay airplane, na perminti lang punta ka airplane mode. Okay ra gayud na siya nang maring ha. Namati gyapon mo sa pinakagil nga programa diri sa tibok isla sa Mindanao, kini ang programa nga Kong Ako Ikaw.
1: Yeah.
0: Kaban gyapon ni mga mistesa diri sa XFM studio. Ako si Maring Erica.
2: Ako lang gyapon ang inyong iya.
0: Asa tong waray diha? Wala gitong waray.
2: Si Tia Daria, amot lang nawala man nagguhan siguro siya.
0: Ay nako mga maring.
2: Nagtaod siyang panty liner.
0: Hoy.
2: Kwan maguna siya ka ng bus, maguna, liner?
0: Dako, hindi na iyaman niya. Ibutan nga, nagpa-ity liner di ay.
2: Oo, oh, agad
0: eh. Ay, nako, kakakuan yun ni Master.
2: Dako, kay portahan ang iyang bus.
0: Ay, nako. Sa taon-taon, mga maring, ha, ito na mabati ang ato ang...
2: Oo, nakita na. Oh. Mora siya maring, o makaka na makadress.
0: Yan, yan ang barinti.
2: Siya maguna, oy.
0: Siya, day na si Master,
2: siya, day na. Siya, si Master, maguna.
0: Okay.
2: Oo, oh, sa may maistorya niyo di ang mga katropa.
0: Ato ang mga viewers, Ben. Saan niyo mas-assessment niyo, ani?
2: Kaya mo ang ikatulong katapad. Siya man na. O sa may kalahian di ay.
0: Yung mo lihok si Master Roy. Sige na mag kuhan ko na ng building.
2: Ana, maging on pusing. Di ni-pospon siya.
0: Aba.
2: Aha, diba?
0: Good morning, Master.
2: Aha, sige daw. Og pareha bagay ng dagway.
0: Sige na open na camera pa. Kamamura bagay daw eh.
2: Ada be. Ay! Wala niyong kausapan. Wala niyong kausapan, oy.
0: Ay, nako. So, napa ba yung mga awit niya? Kaya atong siyang awitan siya rin natin niya.
3: Kasama na, okay pa ba itong oras niya?
0: Napa ba tayo taas patag oras, baby? Taas patag oras, napa yung mga awit niya? Kaya awitan ninyo kay Samtanga, plastada ko diri ang mga maring sa tuang mga himan igugubat.
3: Aba, sige, kami ng himan igugubat. Kasama niyo mo niya. Maring Daria. Katahin na lang yan.
2: Nay, na-request, oh.
0: What song is that?
2: Request ko, kaya dekhan kayo mga amigo, amiga, what friends are for? Kantahan ninyo ng, kantahan ninyo ng tulo, mga mayuta
3: warriors. What friends are for? What are friends are for? Unya kay.
2: Tulo naman ganda.
3: Pansaon man na ninyo.
2: Di ba ta for?
3: Nakagiganahan ba yan,
0: eh? Kung gusto sila, mahimot ang for, pasod lang si Paribubong diri.
3: Narabay, narabay ka na nga, narabay naging team song.
2: Narabay, narabay si Paribubong, Paribubong.
3: Ah, Paribong.
0: Ikaw siyang dahol. Di man ba si Lulu Amado man
3: na. Amado man na. Sige. Kantahan na nun yung What Are Friends Are For?
0: Unsa man na. Wala pa, bugnawan kita ni Kay. Concern sa to ang beauty. Salamat, Sir Kay.
2: Concern, concern kayo ang kuhan, ang...
0: Ateral.
2: Kantahin po niya, Marie. Kaya po niya, ano yung niya, Marie?

0: Welcome na ito katong everyone. Ani nag-request ani ha.
1: Ako.
0: Gitagaan gini mo mong problema na nag-request ani.
1: Hala lang, puyo, ang kita dali, oy.
2: Ano na kayo mong kinabuhi dali, kisamok sa mong kinoyan si Marianile, tirado, kidato.
1: Ha? Anyway, salamat sa mga nag-request. Anay Cooler!
3: Anay Cooler!
1: Hello? Istorya Master.
2: Hello? Hello?
0: Ibin?
4: Ibang lang magkanta doon, ibang lang magkanta.
2: Ang sa akin sa mani. Kinsa mani, kinsa mani, kinsa mani, kinsa mani.
0: Kain naging siya ay.
4: Ibang lang
0: ala ba subukan na mo pala ko. Dako mo no sa lawas, ingon ka.
2: Kaysa man eh si Kwane Alvin Gook ne.
4: Jok-jok ra.
2: Alvin, kanang itong imong itme games Alvin, ako nang biraw nang tapay-tapay sto nga ana ron.
4: Hello, tulagom na mo.
5: Ko isa nga no ya.
0: Ay, ay, ay, si Alvin.
1: Maninood si Alvin.
2: Ben, nasa may mga toyo, Ben. Ano na nawapang ka?
0: Birahira ko ng kanal-kanal, Master.
2: Wala, wala.
4: Bitaw,
2: bitaw. Ben, kasi may i-greet nyo. Di ba yan na lang, Ben? Ibang-drama na ito, Ben. Dala, Ben.
4: Wala, miss na mo kagalo.
2: Ah, kasi may mong itibaya.
4: Oh, kamo lang.
1: Aba.
2: Kamera man niya.
1: Ben, Ben. Ben, sokit nyo ka sa programa sa Kung Ako Ikaw?
2: Oo.
1: Ben, balitin mig kape, Ben.
2: Ayaw ko ba? Balitin mig kape, Ben.
0: Pagpalit ng kape, saka ka rin. Pagitaas si Tia Daria.
1: Lunes na. Ayaw, lunes na. Si Kinit na kayo makapahimulos ni mo.
2: Ben.
0: Ben, pamino ba? Kung sino mo na imuhang kuwan.
2: Ben, pamino. Ay, siyang istorya, Ben. Kaya dito makasinambot, Ben. Ano buntag Ben kay kaban may ming bolang bolang Gabri wala naman ko sa wala naman ko yung account kang bolang bolang Gabri diri na ming tulo Ben
0: sige saka kain na ayo palit kong kape
2: ano yun eh
1: may pagkataon ka na mo live dire sa studio ha.
4: Oh, sige, sige, sige.
2: Okay, salamat, Ben.
0: Salamat, Ben. Salamat, Ben. Dabi naman na si Alvin. Oy. Kanang masing wala sa ilun, magpalood yun sa balidus.
1: Grabe ni si Alvin. Gusto na siya mutilaw sa toang kape.
0: Ah, ambin ako kang master siya mutilaw.
1: Ambot lang, mga sumaba.
2: Depende sa sabot.
0: Hindi ka gusto ang foursome, Ben.
2: Gusto gini ka po, Ben.
1: Gusto ka mo.
0: Ay, buka mo random, ha?
1: Ay, nako. Atong oras, mga higala, 8 minutos na nakalabay sa 11, alas 11, 8 na mga maring. Ano na sa mga kamot, kini nga usaka sa tuang tulaman nun.
2: Kung ako ikaw.

0: man kaninyong tulo mga maring. Ingon man sa mga sa nagbantay o nagsubaybay ng inyong drama nga naguluhan ng ikagubtas ka Bisayan o Mindanao. Kung ako ikaw.
1: Wow!
0: Ako si Peter. Nagpuyo din sa Padada, Davao del Sur. Kaya ko suliran karon mga maring, ako agining gipadangat sa inyo si Bianan kay dugay ko na ning gidadala ni akong problema. Na ako'y babae nga murag nagustuhan ako mga maring ba? Kanahan na una pala na akong magkamit ani niya mga maring, pinaagi sa akong amigo maring. Huwag wala ko damha maring nga, sa una pa lang na akong kita siya maring, murag na poldahin ko niya maring. Mga maring, ako nagpanalas akong ibati mga maring, kaya basing akangakuan na baguhan lang ko.
1: Wow!
0: Apa sa kadugayan maring, mga maring, no, bisag wala mo nang otana. Murag lahi naman akong ibati niya mga maring, kaya murag ka na nga mag-istoryahan niya mga maring, baka na nga madugay murag ka. Mahugdi ko yung isa na ko katiil sa iyahang kasing-kasing. Oh! Apan man nga maring, ako yung itry o discourage kong kagalingon kay, siyempre, kay baong ko anay nga babae maring, di sa di basta-basta. Mga maring, kung makakitala mo anay bayhana mga maring, magkaingon yun mo ka tinoy yun di ay. Saktog, saktog angay, taas o paa, kunya naganindot kay kagumkum pa jud kaayo murag Amerikana. Kaya ang ingon niya mga maring, ako na siya o gatong artista nga foreigner.
2: Ayaw naman. Hindi
0: ka bihag kay mga maring. Mura ko na siya si Cameron Diaz. O di ba? Para masabtan yung mga maring, kung sa gayon niya kong suwat, inani mga pangitabo.

0: pare. Ako'y ipinailas yung mong babae ba?
1: Stisan yung pre?
2: Bestilan. Ako pare, di naman yung guha ng inana ng mga guhan pa rin. Di kay ko dali ba ang pulong mga inana pa rin. Pilaila ni Masuya. Eh, pilaila lang!
1: Ni daog ni siya silang barangay o gining beauty pageant sa barangay, longligid gini siya pare.
2: Matay ra!
1: Muro ni siya ganang gabaktas-baktas sa ganang basagan, ganang bagongyanihan, ng puti ang kulor. Pare, ang tabon?
2: Muro ganang takas kayo, huwag ganang tulabong. Tulabong.
1: Bueno, ako na siyang kusunadan ako ni siya. Niya ko ang, basis ko ang pagduki-duki nga wala man siya kaangayin ako. Ikaw ka, Mistis Hoon man ka.
2: Pareng.
1: Bagay mo ni, sakar mo ni.
2: Pareng, kapalo medyo ka pareng. Ako, pretrikan, may mga kaliwat pareng.
1: Mga ni, akong ipinigilan si mo ha. Nya tuod no kay mumungupul man kuto. Unya pre ha.
2: Di pare.
1: Maatok ko sinyo ha, magkita ta dito sa kining
2: Diya
1: sa aksugliko ba?
2: Ni
1: sa padada dapit.
2: Sige.
1: Kay kining
2: katulay gasol station dito ni gasol station
1: dito
2: sa si Uwil.
1: Dito sa si Uwil.
2: Ada.
1: Kining bayhana ni dito na kapirela sa pangan. Kita lah kali aku garing ke panilap ko ba
2: apa
1: turkana ko masih dikatungkan ding aho kay gamay mana
2: apa
1: sun mane long ligid man
2: siro si
1: kita tanya
2: sakan pre pedailan suka pre
1: sige bala
2: si

0: Pare!
1: Pare, asa mo na kayo ulit, pare?
2: Napa siya kining liyo sa punuan sa baluno. Ha? Ayan, tawag ko sa nakuha. Alma! Ayan, nabiraya kayo ba siya maulaw po na siya sa mga pre.
1: Sige na, pre.
2: Alma!
1: Pre, sa mga tinuol na nga, puti na, pre.
3: Nanak ko si mong kilid, uy. Uy, na pa. Ang gidaman ko ni mo diri asa ko, uy nga. Dekana magtagnok diri, uy. Dekana kayo.
1: Pare, pare, di sa pare, mangyuta na ano, pare mo.
2: Pre, o,
1: saan mo na niya riyo sa, ba, pare, saan mo na, pare, ngan mo na niya riyo sa, pare?
2: Kay, dati mo ni taga-GT.
1: Baba.
2: Tapos tago mo, nabungkag naman ito, gikuha naman.
1: Napag ko na siya yung ba, stainless yung ba, pare mo. Bata.
3: Manamay, gihistoryahan mo, ragin niyo kung gilibak, ay.
1: Wala. Ay,
2: ma'am. Wala, mang.
1: Yes, ay, pangalan
2: eh. Asi, mang, ako umigo na ko, ikaw na pala ilan. Pre, si Alma di ay, pre, Alba.
1: Ay, ma'am, ayaw ka niya, ma'am.
3: Hi.
1: Ay, ayaw nga, may adlaw di ba? Siya, rasa rin, ma'am. Alas 11, ma'am, nero.
3: Ikaw na itong ipilailas sa akong amigo.
1: No, ako lagi, ma'am. Meron ka na, ma'am. Kung ragun niya ko, ma'am. Nang galing, ah, gara-gara, ragun niya ko, ma'am.
3: Da, abiba ko bag, mistisuhon.
1: Ah, sorry.
3: Naman dahil kuan.
1: Pare, sorry mong gani, pare. Nawayan mo dahil kami.
2: Sa di lang, pre. Kaya naanod po na siya kung mga kuan. Pero okay lagi na siya. Taga-GT, ni.
1: Pare. Dini, taga-kuan, pare. Dini, taga-Phoenix. Pare. Mino mo. Murag kuan mo, pare. Okay, pabiyan na, pare.
3: Pare, muli na ko. Sa muka po, aning pila-ila, uy nga.
1: Ah, sige, ma'am.
3: Di, makuganahan.
2: Sa mga wala, okay, pila siya. Amigo na ko.
3: Dahil, hindi ko ganahan niya, oi, lisingan sa ilong.
1: Pare, sa ingon niya, pre.
2: Taas ako ang ilong, pre.
1: Ano, pre, salig.
3: Oi, dili, taas ako ang ingon, ingon, lisingan. Baka naman pang istorya.
1: Ma'am, nangyay ko sa mong ilong, ma'am, kay, kung lagi ang taas kay ilong, ma'am, imo nang gijakan, ma'am.
3: Eh, panino.
1: Ma'am, ayaw naman. Ayaw naman, ma'am. Pati ka kayo, nangyay ko, ma'am, ma'am. Pati kayo, usay gamit din mong, ma'am, ka ng sabon, ma'am.
3: Hoy, dili sa panghambog, pero akong ginusnos nga sabon, Clear Skin Beauty Soap.
1: Ah, pantura kay Guapo.
3: Herbal siya nga sabon, bisag asa inusnos ni mo, okay ra siya, dili kay siya halang, bisag pa sa imong Itmi Games.
1: Pare, yung gaon, malinigay niyong
3: bihan na. Uy, muna na ko kay, sa mukha, ping pilaila niya, di man ay guapo. Text ako niya.
2: Pare, sorry kay pre, murag, musika nga si mong tiplada, pre.
1: Sige lang, pare. Pero hindi lang, huwag ka na ako magigami ko ito, pare. Kaya murang ka na yung walang gamitin ka ng kura kayo ba?
2: So, pakira, ganun ka naman yan.
1: Oh, winana ba?
2: Kanang medyo palaban kayo?
1: Oh, winana. Ganun ako, winana, pare. Kanang ma-challenge ko ba?
2: Ah,
1: muna. Huwag na ako, pare. Kanang ma-challenge ko, pare.
2: Sige.
1: Balo, medyo kasi ko, pare. Okay ito, pare. Masigil na ito yan, pare.
2: Pare, single to siya, pre. Single to siya, kita gado dyan. Nakaingo mo nga, ipailan ako sa mga pasar man sa imong karteriya
1: po. Marag na ito spa, pare.
2: Ay, nagang nga taga GT lang. Napuntag mo ilang building na stagom sa Ganti Road.
1: Yawa, pre. Nabi siya, tatuos siya. So, ito yung tatuos bukto, pre. Bago pa ito, pre.
2: Kwanto ka ng pupa. Wala man kay bolo mo tatuang ko ng kanang libangbang so pupa lang sa
1: pupa lang dia.
2: Oh, sige mo ito na.
1: Si.
2: Kwanto man kita.
1: Si na pare ko ni bala to pare.

Ring. Nagkakita na ko atong pilailas ko amigo nga si Alma Marim. Kaya mo kukupagid atong bayan na ito eh. Ganaan ko sa iya ang mga style kaya ka nang murabag ka nang haom sa akong personalidad, Maring. Kanabang ako, Maring, bukoy-bukoy mo ko sa mga, Maring, pero dili ko yung para ng bukoy pa rin mga Maring, ka nang sirag ka barangay. Sirag ka karga sa ampra. Ako, mga Maring, timing niya ako pagka, kuhan mga Maring, ako pagka bukoy-bukoy ba? Kuto nga, una na kong kita siya, Maring, pero murag naalay mo raga, murag kong giganahan niya, pero wala lang po ko nagpadala mga Maring, kay kanang masig ako ala ni nga unang pagtanaw niya ba? Kuto nga, muraga, nagpagtas nagpagtasbaktas, kung palingkir is padada mga Maring, nakita na ko dito sa may flyover mga Maring si Alma. Nga na siya ka-istoryang laki, ito na ni Gug, inali mga panghitabo.

0: jamming ni Mooy.
1: Ah, tinawag na kita, Alma, kay Susnugay.
2: Si Alma man yun?
1: Dugay na teka kayo.
2: Naam na si...
1: Kaya tungkol sa imong kagwapa, yeah. Di ko na malimta na imong beauty.
0: Gusto ko ni Makani Alto, dugay makani.
2: Kasi mo yung historia niya?
0: Padadabi niya, ibalin makani.
1: Kamalo ka, kamalo ka sa katrapa. Engineer ko, Alma. Masing asa ko masayin.
2: Kuya, ang kini yung historia.
0: Ay, ay. Gusto sa imo, pero...
1: Tinungod ka na imong giningon?
0: Jok lang, atik lang.
2: Uyab ba siguro nila doon?
1: Ay,
2: lang kung magkuhan na nila. Hindi lang kung magbagir. Bagtas ako silang, bagtas ako silang kilid, be. Excuse me, excuse me.
1: Ay,
2: agi lang, ay. Excuse me.
1: Oh, ilo bro. Kasi ato, dahi.
2: Ay, al. Ay,
0: kato mo nagpapilas ako.
2: Alma, agi lang ko, agi lang ko. Sinsya, disturbo to ba si kukuya ba?
0: Gisundan minimo.
2: Why?
1: Kailan nila mo ni Alma?
0: Hindi pa ilaila man sa ko ang kuan. Hoy naka gapo lagi imong kuan don, gapo lagi imong pantalon.
2: Ay, haloy, nakatulog ka ba? Nakatulog man tagiya.
0: O ba?
1: Pantalon ni, amlo ko pajama ni.
0: Hip hop ni siya.
1: Ay, hip hop ni.
2: Isa ni, isa ni mong kuan yo.
0: Ay si Eric ako ang best friend ako.
2: Moraga arrogante gi istorya ni. Bay, nakatila lang ang kulata bay sa kanlo. Sa kanlo bay?
1: Okay. Kamera ko na kung gusto plan re.
2: Ha?
1: Akong gusto plan puro sa ron nakulatahan na po nako.
0: Uy,
2: pasin sa sigara ko, pasin sa sigara ko.
0: Ah, pasin.
1: O saan na ikapre? Tingnan sa rin mo na siya.
0: Uy, nakuha na may anarik. Uy, nakipailaila sa kuwan.
1: Ay, kipailaila rin.
2: Siya sa ala, siya sa, siya sa. Mabasin ako.
0: Oh, sige, sige.
2: Sorry, disturbo niyo, ha?
0: Ah, niya. Ay, pagtanada sa ilang, kailangang iro niya, ha?
2: Ah, wala, wala.

0: Unsa?
1: Dahil yan pa rin. Lago na yun itong aktor. Aktor siya na yas itong aktor pa rin.
2: Dili kay lago ato si Eric to. Namo na itong amigo ko ni. Amigo rin namo na.
1: Bingon mo siya pa rin. Ayaw ko nang nagagusto ko na siya pa rin.
2: Ah, walay, walay. Jamming na kina si Alma. Abi ni mo, dili na basta-basta magkagusto lalaki. Pero, mugani nga ikaw akong i... Akong isabong siya.
1: Ako di ko man, di ko man.
2: Sakto pagkagbarog.
1: Dili ko inala pa rin, oy. Di siya ko inala pa rin.
2: Pare, pare. Ayaw paggawa, paglaom. Kay sus ko makakita lang ako pa rin, kakita man siya ng Alma na ligo, nang ibaklad ako na pre.
1: Ah, ay, grabe, ibaklad mo na pre. Ay, na baklara pre.
2: Nanay ka ng angkilin sa bukis, si Mabaw doon ay tato pre.
1: Gusto? Ano? Yawa ko na pre.
2: Nanay, tato pre nga bao pre nga hapit na mo, nidungaw nang isa pa sa bingkungan pre.
1: Oh. Pare. Pero pare, kanang ina...
2: Murag nag-interesado ka pare.
1: Ha?
2: Parang interesado ka, no?
1: Ay, pare, sulti yan, kastinoon, pare. Ikaw lagi ako inoon, pare, pare, ha?
2: Ah, pare, pare, ako lang yung kasulti niyo. Eh, pangaya pa siya, Alma, pare. Okay mo na siya, pare.
1: Pwede ko, Dave. Abot na, pare, kay...
2: Okay lagi na siya. Ako lagi, kana si Eric, nili mo na yasong to na. Kaya nakahiring mo na siyang Eric nga, paluway mo na. Nili na, nili na. Kaya nagkang Eric, pantaliyara na nga na yung baing hiritan, pero...
1: Pwede ka mag-chiki-chakit siya? Pare, ayun saan pare ba? Ako pare, sultihan na nga pare. Nilingin ko basta-basta magagusto babae pare.
2: Oo. Oh.
1: Pero yeah, pare!
2: Yeah, musulti ko si Ma. Ah, nakagusto kang Alma? O wala? Oo. Oh. Sige. Bagay ko.
1: Abot namin daw pare.
2: Hmm. Awa, awa, awa, awa.
1: Oh. At sukan pagkakita na kong Alma pare. Hmm. Marami ko ganang mingaw
2: ko
1: pare.
2: Daan ko pa lagi? Daan ko pa? Kasi ako hindi makagusto siya siyang height.
1: Pero ako, hindi ko magingon magagusto ko pare. Hindi ko magingon ang magagusto ko pare. Sulti yan, taga pare. Bapa mo ganyan, pare.
2: Mugani na,
1: ang mata, pare. Ang mata, pare. Ang story, ang mata, pare ba?
2: Tabalo ba ka, Alma, pare? Ang height, ana, 5'9".
1: Mugani!
2: Ang hawak, ana, 21.
1: Grabe, pare, yun.
2: Ang abaga, ana, 40.
1: Pati haong gumagini, pare. Ayaw naman. Makita mo kung ganyan, Alma, pare. Kasi, pare, ay, ako, pare, ako, kaya makakita ko siya, pare. Kaya makita lang ko siya, pare. Kaya masukatan ako din sa palingki, pare.
2: Na siya, pengon din, gabaktas,
1: pare. Puhag yung mata ni Alma, pare.
3: Good morning, guys.
1: Wapo ka na siya. Napagupit pa rin siya pa rin. Napagupit din siya pa rin.
3: Ang gisundog, mangguin akong kanambok ni BP Sara Duterte. Ako ang idol man ako na sa'yo. Kalo mo, susuot ako. Karon?
1: Ang saman?
3: Green.
1: Green?
3: Mag-jogging ko. Jogging ko sa Turel.
1: Grabe. Grabe, nag-leggings mo ni pare ka na. Pare. Grabe.
2: Tanawaw.
3: Klaro
1: kayo. Grabe kayo, pare. Ang hood sa Volkswagen, pare. Klaro kayo ang hood sa Volkswagen. Ayaw,
2: di ka mo diskarte, ana. Di ka mo diskarte. Alma, kanang ayaw pagpiyan sa jagan-jaging. Basi, kung ano mga laki, ha?
1: Bitaw, ma'am Alma. Kay, kung nagamit kayo magbinuang niya, ma'am.
3: Ah, wala problema. Uy, kay, kabalo mong kumudyo do karate.
1: Ma'am, ah, pwede. Ah, pwede ba kumo... Pwede ko mukuhan, ma'am. Ay, nalang mamay, nalang mamay.
3: Ang saman.
1: Ay, nalang mamay, nalang.
3: Uy, isulti. Abang imong gusto isulti istorya. Nagot mo kayo ni si Kwan. Uy, kasi kita Kwan kung ano nga. Nagajaging-jaging ta diri, ah. Kung ano nga ngayon ta. Mag-igwad-igwad sa ako. Mag-tuwad ko diri,
1: oh. Pare.
3: Ako i-stretch ako ang ano.
1: Ay, madalikod ko.
3: Wala ka ni paddling, pare.
1: Mamalma,
3: mo tinamaan sa ako ang kuan, uy.
1: Kuan ang kumamalma, libatol mong kumamalma. Ano ba kumanta niligay ko mong ano?
3: Bita, maklaro gina ko sa imo, ha?
1: Ay, dali, ganang. Ma'am, pare,
3: Iga nga, uy. Pwede pahiri akong lughan, be.
2: Tawa.
3: Ako'y trapo, ma'am, be.
1: Diligo mo kuan na.
3: Ayoko na lang, be. Mga bayuton na yung tuhanan, ni.
1: Ha?
3: But anyway, Mr. Sun, magiging ka na sa duwin akong tanaw sa imuha, no? Mr. Sun, kamurakag ka ng, katuganing, sa akbayan, ganing akuan. Nihiwi ang
1: mga. Katong giliw na, oh. Katong liparong jatot, katong liparong giliw na to.
3: Muna ay, pagpatakaw pang Higgs Baliti, kaya laparunin mong apapangin. Kuya, ito na ko eh, kay mga kuhan ko.
1: Sige.
3: Ikuha na ko ang 30 minutes na exercise karon. Ito na ko.
1: Sige, ma'am.
2: Awas niya.
1: Grabe pa rin ba?
2: Ako pa rin, kung doon na pala yung chance nga makagusto siya. Ako ginapong iban, bro. Okay. Minus, kaya pa kita, may kasi ko akong height nga. For 11 ra.
1: Pare, sundan siguro na ko, pare. Ako sundan, pare.
3: Mabala ka,
1: sundan ako, pare.

0: bill mo.
1: Ay, kuya, eh, mapahawis ako diri.
2: Mayo day, kinakalma.
1: Uy, nalay ka diri. Oh,
2: sabay ta kayo, magdaganta, tara.
1: Ano, jogging po rin ka?
2: Nakashort ko, wala ka. Oh, bagod sapatos, uy, magunin kay.
1: Uy, kaklaro, si mong itmi games, uy.
2: wala magugoy ka, pre.
1: Awan, okay, direct, kuya, imo na tanan?
2: Mas gwapo magod siya, huwag ka ng labyo ka glabay ba?
1: Pwede ko mag-una, uy, basigi mo ko handosan.
2: Ayan, pagkala.
1: Ini,
0: Pagjagi po ako.
1: Mura ba na sunod sa tuwang?
0: Matago ko din sinulanta. Magpapaki-baki ko. Uka.
1: Ay, baki di ay. Tara, tagi ka. Tara. Kapuya din sa turilo. Subidaon ka ayun.
2: Ano ba? Gapong ganag-hiking siya gamay. Alma kay... Naka-exercise mo kay gamay.
1: Tutol pa ko ano niya. Sunod sa tuwang. Balingyo na lato.
0: Matay minga na gapong ganako.
2: Wala man.
0: Matay minga na gapong ganako.
2: Asam ni Torpita na siya?
0: Dekos-tikas pa.
1: Tara, oy. Tersonahan.

dili ko makagusto ani ni Alma, pero pagkakita na ko nga naga dungan-dungan sila jagin na itong ngalag-irik. Puro gibati na kong kasakit kong kasing-kasing. Apan mo ko nagpalata kay lain kay paminaon, lain kay tanaon nga masakitan ko niya, mararabadyod ka na nga, mahugnan niyo ko assuming ani. Ngayon sa kawantay, managsugat yun ming duha. Huwag ina ni mga panghitabo.

0: aning adlaw-adlaw ta mag-jogging. Uy, jogging gahapon, jogging na sabron.
1: Alma?
0: Uy, siko ang manini.
1: Mag-jogging ka?
0: Oo, kita kang singot na kaayo ko.
1: Grabe, neng. Kaya niyo nga, layo mo sa inyo, ha? Abot ka dres ka, karsada?
0: Praktisado, mangod ka ayo ko. Kaya, mamagini ako ang andan nga, kanyang lifestyle.
1: Hmm.
0: Nakay tubig dala di, ha? Kaya, ukaw.
1: Ay, nakay, yung kanya niyo. Kanya, mineral oil.
0: May asay mong tubig. Uy, asa nagikan lani ko an sa Bisayan?
1: Oo, dito ni Nailay ni Marie ka nang... Gusto lang, nga dugay lang kung... Sige, kung kakuha ni mo, uyap ni mo itong kuhan. Nakapagunta na yung uyap mo itong mong kaoba ni mo.
0: Uy, dili, uy.
1: Itong nga lagi rin.
0: Takaasin kaksulti ba? Di mo naman may uyap ato kada ko itong tiyan. Ikaw ba? But anyway, ikaw ka, nakahiring biya ako sa imo, ha?
1: Oo, saan?
0: Nga, masaya, sundan ko ni mo ka na mag-jogging mo sa ako ang best friend ako nga si...
1: Wala, oy.
0: Si Eric, eh. Gasunod-sunod ka.
1: Oy, oy! Dili, nalagoy ka na nga sa'yo, matimingan, maguna ko sa hay nga, malakaw ko, nakuyantuan, matimingan ba, pila raman natin is padadagod nga, kamay raman natin guan. Gikan magugod to ila, bisoys, kung amigo.
0: Dani, oh. Tiyo Disoy?
1: Oo, dito ako gikan.
0: But anyway, sa tinuod lang, no, kung karangin mong hitsura, no, muntahan ako ni
1: mo,
0: single pa ba ka?
1: Ha?
0: Single pa ka?
1: Single, ay!
0: Makuntahan ako ni Muno, ikan na imong purman, di kalisod, di gugmaon.
1: Dahil sa stilis.
0: Gawas nga saktod ka og barog.
1: Nasaan ang mga jamming ninyo, yung style ninyo. Ay, ako kung jamming nga na ako. Kamalok ka.
0: Side view, Ragod?
1: Oh, ay, sige kung side view, ay, adra.
0: Oh, mag-imaw, gini mo ang kargada.
1: Mga na mag-gini siya daan. Built-in man siya.
0: Pero sa tinuod lang, hitsuraan, gini ba ka? Nga, dili kalisod, di gugmaon.
1: Hitsuraan.
0: Kaya sa gawas nga sakto ka og barog, makita na ako sa imo.
1: Dili ko hitsuraan.
0: Lain makagtinanawan lagi, tanawan lagi ni mo ako ang kuan boxer.
1: Kamalok ka nga, lahi gila mo ning mga inani, mga...
0: Mga mistiso.
1: Pero, kamalok ka, Alma, sa una pala na akong kita si Mua.
0: Unsa man?
1: Sa una niligo mo to nga, kanang, kanang batiyon ko ginani, kay kamalok ka, naman ko yung panahon nga kanang akura usa.
0: Kalawang ba si mong panghupaw?
1: Dili na ko ma-imagine ba nga.
0: Naunsa?
1: Sa ko ang inani nga ko ang galidad nga pagkatao dili ba ko kuno man ko sarwa yanong tao ra man ko dinari yung tao ra man ko kabalo man ko nimo nga kuya man mo og mga gigikanan. Pero kabalo ka sa una pa lang natong sa una pa lang akong kita si mo murag naka
0: nakaunsa?
1: Nakakuan ko. Bawon na kung kita naman, nakautot ko atong time kay kuan magugayo, gani nga lain kay kung tiyan.
0: I feel na ko doon na kay gustong i-history sa ko. Ay, sulti ba? Kay, wakakabaw, basigun sa di ay ang ako maahay mong tubag sa
1: inyo. Why?
0: Sama sa kong gaingon, dili piya kalisod mong gustuhan.
1: Yes, dila, istorya na sana, may nasaraya na. Hindi ko matuwa na. Hindi ko matuwa na.
0: Hindi buta mga suko. Uy.
1: Hindi ko matuwa. Wala mo ko yung mga suko ko. Istorya mo ko, inanay man yung gugan.
0: So, akong isulti da sa imo ha. Wakay gusto na ko.
1: Ha?
0: Wala no.
1: Oh, pasis sa siguro. Kaya parang wala naman.
0: Uy.
1: Pasis na ko. Ha? Nesa ka?
0: Tubag ako ba?
1: Ha? Ha? May lami. Ayaw ko ba?

0: Hinaag, pare.
1: Hinaag, di mo utok, uy. Muna to, pare, yung mga pasimbingay, pare. Nakagustos ko sa almas ay mga. Usam ni mataa, uy.
0: Pare, balo ka, pare.
1: Ah, ako ato, kapag-kapugan ko to ba?
0: Di ko pataka, pare, kaya basig. Isa pa, pare, basig uyab doon niya tong laki. Kasi ko balo pa niya, pare.
1: Lagi, amigur na mo na. Amigur na mo.
0: Lain mo lagi kayo magsusunod, pare. Lain mo lagi kayo, pare. Lagot ka di ko kayo sa pare nga. Nakitaan ako sa pare.
1: Hindi, sa pagkabalo niya nga. Nalagot ka nga nasa ikaw bang laki nga, di man kami istorya nga, nakagusto ka niya.
0: Pare, wala man kasi yung mga nalang magunagingon mga hindi ko ka istorya, pare.
1: Kami mong hitsura ba? Kambiyo pa ba?
0: Pare, okay. Suya kayo ko pare, kasabi ng ingon nilino yan. Ngayon naglingkod sila pare, nagsanig-sandig ang buwang sa patong lalaki pare, nabiya alang yung Japan pare, ay.
1: Pero amigura.
0: Kaya gano'n na kayo ko pare ba?
1: Amigura mo na sila. Dapat, pero...
0: Siluso mo pare?
1: Ah, pag-abot sa panahon nga magkauyab mo ni Alma, pwede naman ni mo siya ingnon nga, ayun ang pagdudulang lang laki, kaya magsilos ka. Pero sa pagkaroon ang misyon ni mo, uyab mo ni mo siya. Ako, pre...
0: Babino na mo na bayan na,
1: pre. Doon na ako nakaka-Rudel Opinaldo ihatag.
0: Pare, ayun, pare, kaya masig, diyan na siguro tayo magka-discrash yung tao, pare. Ayun, pare, malamit yung kasawa. Pare, kaya, takutan na ako, pare, parang... Naman po'y baruganan. Tama mo yung barugana ni Biana, pare. Pero lahir yun siya kung steeping, pare.
1: Sa laktod nga, pag-istorya mo rin, nagustuhan mo siya.
0: Pare.
1: Tanawa, tanawa.
0: Dinoon lang, pare. Nagagusto ko, pare.
1: Tanawa lagi, tanawa lagi.
0: Lako ka, di ba kung magkuhan, pare, mo dinay si Mua, pare? Ay, sabanan niya, pare, ha?
1: Ay, gulat ta, pare, ang panahon nga mabot nga ang kabo mo'y mudo ulos balde.
0: Kung sabot pa sabot yun, pare?
1: Takmagi si Alma.
0: Oh.
1: Kung may mong siya, unsa, inaakoy kasugo.
0: Pare, kado kaya na pare. Hindi ko na mahimo pare.
1: Himuwa lagi. Ang mga imposible, himuwa aron nga. Mahimo si Alma, ka na ka gusto mga ka.
0: Di lagi po, di lagi pare.
1: Ay, unhadyo ka.
0: Huyawag na ako na huwag na katupa. Di lagi pare.
1: Hala kay. Pare, kapoy na ang tambag niyo.
0: Madlo ko pare. Basigi unprint ko ani pare. Unprint na lang ang Facebook pare.
1: I-PM na niyo.
0: Dali ko pare. Basigi mga unprint na pare.
1: Ah, sama mo niyo na kagusto ka. Huwag kayo action. Hala ka na eh. Samok na ko niyo.
0: Pare!
1: Tambag niyo.
0: Pare! Taan niyo eh. Tabagin ko pare!
2: Mga maring!
3: Oh, may nakong buha. O sabi ko buhatan na ni mga maring, hindi man yun ako ma-storya o tarong maring kay kani akong gibati ani ng Alma maring kay kabalo mo mga maring, tanaw na kong mas marukoy paninako ning Bihana maring. Kana bang ang yung mga style mga maring ba nang but ano yun, murag ma-intimidate ba ko? Ang inana, tama ba lang? Marabang makakuha ko maring? Marag kanang mataha ko maring? Magalanganin ko mga inana mga maring ba? Labi sumas yung kay ko. Ay, kabalo yung kasi kung kagalingon mga maring. Pero, kanang mga tayo, mga ako siyang murag aksyo kong budigas ko siya mag-istorya ni maring. Mga murag mag-uuknol akong dila mga maring. Murag maunahan ko sa iyang naong. Naong pala nga yung maring. Aksyo pala yung istorya ng iyang mga mata. Maring, kabalo na dayo ko maring. Laguta lagi maring. Nagkaw ikaw sa mga maring ha. Huwag ko sabot sa kong kibati. Niyaka lang kong kakuha diyan. Tingalat ng mga tao nga. Niligid ko sa kasada mga maring. Maring, mga maring, mga maring, mga maring, mga maring.
0: Tabangin ko ninyo, Bing.
3: Maring Erika, maring Daria. Kay balo ko natulog na kadiha. Tabangin ko mga maluoy mo. Di nila lang kutob. Inyong suwat magtatampo. Painter.

0: Justin. Grabe kayo.
1: Salamat, sir.
0: Pero salamat kayo, Dro. Salamat, Dro.
1: Pedro rin siya sa kuan ni ay sa Peter Pedro man siya man siya pangalan ano?
0: Man siya kada mga Pablo ang anggana kay Abloy.
1: Grabe ka.
0: Abloy na siya.
1: Man siya gitawag nga mga kaagi maring kanang kuan gani kanang dili siya talag saon kada kanjo mga tao maring digid makaako mo ingon maring.
0: Oh, actually na dili maka maka istorya o darong sa ilang mga gibati tukot sa mga tama rin nga kaning para sa aning kwa ni Peter ba
1: kaning
0: yahang yahang suwat na ma-admitted siya sa babae orang ba action siya ka kabalaka ba mga inana ba ano naman yung mga inana maring Darya doon simulta na maring Darya naka-experience ka ng inana mga inana maring
2: wala ba ya
1: ako tanaw kang tiya Darya no kaya bro siya ay makuha ng mga laki siya mailang
0: oh mailang kaya kung kayo kanang
1: hanlok na bubo
0: hanlok bulo hanlok makulatahan
2: hindi pa ko makulata
0: kung sa man magpakulata
2: ako ang magpakulata
1: kung sa hilig mo sa laki
2: dakuglawas kaya gamay man
1: maraga kung sa makada ko
2: dakuglawas
1: kung sa kada ko sa lawas niya maraga tong kinsa man dakuglawas kasi
2: ko ang kada si John Cena.
1: Uy, kada ko eh!
0: Oo!
2: Eh, kamalitong ko nga gamay, pagdala.
1: Hindi ka mahuso ito mga adjustable, ano?
2: Lawas na gadagkuan ang maring mga inaana. Ang mga ugata na, ugata sa batang gagmay.
1: Wala.
0: Uy, kasi ang amigo na yun ni Roger, si Peter. Oo, amigo ni sila si Roger, ringon si Linlin.
1: Ay!
0: Oo!
1: Sorry po,
0: si Roger, si Peter, amigo niya si Roger.
2: Ogsi.
1: Muna yung
2: binigang si Marlo.
0: Live to si Marlo.
2: Okay, sila pa na kuro yung gagawin.
0: Eh, Roger, live pa to sila. Live to sila.
1: Sila ng kalibutan.
2: May ana pa si, kung ano, si Hiro Sintis, sa tambag na ako ng Peter, na ipaputo na lang ng punuan sa ilang rangka.
1: Muna yung nakabawag ito sa Sigbing Lucky, di ha?
2: Di po di kaingon ni si Peter.
1: Sus, kila naman pag-ingon. Uy, ako kaniagto ka niya ka itong lucky pa ko. Ha, hingingon ka ikaw, di lang ko hinugot.
0: Hingingon ka ka, hingingon.
1: Oh, ano kayo manugot, ambot. So, nagbayot na lang ko, Marie.
0: Nag-conscious ka rin na lang ka kayo. Matod pa ni Wilma Joaquin rin mga Marie. Ano ba siya nga? Ayaw mo anak, girls, kay dili man ka ingon, ha? Ingon na ay kinaiyang anak nga gitaguan. Aksyon ta anak kabalaka. Ah, ba nindot kayo po diyan ano bisag ko kaya ko nasabta no so.
1: Si Wilma Joaquin.
0: Si Emilia si Wilma Joaquin.
2: Maring kabasahan ang kag Mark Gregory.
1: Asa may ko ni Mark B. Ay pag ana jud ko kwan ko ana Mark ha.
2: Basahan ang kag Mark.
1: Ingon ta si Mark Gregory Enerio era takmagi na na pa rin kay dili bagay sa bayot ang upaw mao ng takmagi na na si Alma
0: Aba.
2: Ay, aba.
0: Aba.
2: Butakmad yun.
0: Takmad ha, sige.
1: Mura dyan kag butakal di ay.
0: Butakal kay Bali, ana.
2: Ay, butakmad yun di ay na.
1: Sige na, tawag namin sa itong linya bis, sa mga gusto mo tambag ya. Sa on the air.
0: Oh, kung tanaw ninyo nga gwapo kay masinyong pananaw ba yung paminaw ninyo, ano na mo din? Tawag lumo ba?
2: Yes.
1: Okay, ito ang hotline 0966309569. Masbun ako mga maring, naara sa ito ang TV screen 0966309569 at abri na ito ang linya mga maring. As of the moment.
0: Okay, sige.
1: Siyempre, sarap pa rin. Ito ang tulaman ng mga igal. Akin na ito ang programa. Ito di ka na ito sa Santon Vitamin C. Aroon nga mas malami ang isi, man.
0: Santon Vitamin C.
1: At siyempre, ito ang kapi ng Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, doon ay glutathione o collagen. Mapalit na sa mga pharmacy butika nationwide. Nightcaller sa linya, hello!
0: Hello, S!
3: Hello!
1: What's this?
3: Hello, hello po!
1: Uy, Tagalog pala ito. Sabi, kausapin nyo, Master.
0: Hello?
3: Hello po?
0: Hello po, sino to?
3: Wingwing po, ng, Ligan.
2: Ligan.
1: Ano? Ligan.
2: Si Wingwing?
0: Klaruhin mo yung, signal mo dyan, Wing. Para kang robot
3: ng salita.
0: Ha?
2: Wing, palayo sa radyo, Wing.
0: Magpalayo ka muna dyan, distansya ka muna dyan sa radyo mo.
3: Kala.
0: Tagalog mo na ikang buhang ka nga nang mag-abisaya. Pwede ka, mag-tagalog. Magkataasa man ka.
3: Ayaw naman.
1: Taga-iligan lagi siya.
0: Ha? Taga-iligan na.
3: Oo.
0: Aba, taga Tubod. Aba, sige Wing, unsa man nat mong matambak ani nga Peter Wing kay di man gyud sa kaingon Wing. Sa imo nga tan-aw Wing, baka makapasar baka di siyang na.
3: Ang pagbaba ng Peter. Ang taro ni Iya, ni pagkaw sa pato.
0: Tataro ni Wing, tataro ang Iya niya ni pagkaw sa pato. So karon,
2: harsh mo kayo yung gusto, oy.
1: Bahan mo nang tataro
2: na. Harsh kay ka, Wing.
0: Wing, asa Wing?
3: Okay, pulos yapon. Limang kamang istorya, tataro na lang.
0: Wing.
1: Pagkata na ako si Wing, how ba siya? Masa yung mga discarte niya?
0: Wing, ang mga taga-pagadian na, mga haod ba na mo, mga inana, Wing na.
2: Iligan siya, dilipagadian. Ang sabot pa ka pa.
1: Wing,
0: iligan
1: pa. Wing. Ikaw, Wing, maayo ba ka mo discarte sa chicks?
3: Ay!
1: Halimbawa, abe, ako, abe, pangunyabi. Babae ko nako, pangunyabi ko nako. Sige, pangunyabi ko nako, babae ko nako, go.
0: Sige na, abe.
3: Wala. Erika?
4: Ang sama na, Wing?
3: Matagin na itong kita na. Ay, ihatag mo kanin, kanaw na,
1: oo. Kapaganik ka ng uyab, may ngunak kakita na.
0: Ihatag ni mong tanan, kaboto ni mong tanan, pati bulan, marangin ana. Huwag ka kakaboto na himong kugmo nga, dora, kain na rin himong ilong.
4: Wing, Wing.
3: Oh.
4: Mangunta na ako ni mo.
3: Oh.
4: Kung maabot sa punto nga magtapad mi nga way mga saplot ni Tanini, asa mas pili o ni mo?
3: Ay, ikaw eh!
4: Wala!
3: Basta ni Tanini
1: eh! Pasar na ka, Wing.
0: Ah, dito, deka, aganahan kita ka niya, Wing. Ni Erika.
1: Pasar na ka sa next level, Wing.
0: Ah.
3: Yan, darin nga, huwag yan eh. Erika, ganahan ko, kasi mo ha.
0: Baba, gina yung mga ay mga pagpaga gini mo nung bayong taga.
1: Hindi ko mga
3: tanini, tingnan ko lang gina tanini. Mas guwapa yun si Erika, tingnan ko lang magkakita.
1: Eh, hindi na ko matag-iligan eh, kasi mas ang kiigta.
0: Narinig ka kakuan eh, maring nariyan eh kanya eh.
3: Ayan na eh, dumugo na lang, tingnan ko mo kay tingnan ko lang, tumulis sir.
5: Ayaw naman. Ayo pa ka na, Wing!
1: Ate, robo!
3: Ay! Ano
5: yan? Klaruha, Wing! Klaruha!
0: Robo de kayo nga, Wing!
1: Sige na, Wing! Ay, kagamay ulit ang oras, Wing!
0: Lain na kasi! Tama na, Wing!
3: Bye! Bye
2: na! Bye! Lain na kasi, Wing! Ay!
1: Sige, salamat sa mga taga-iligan! O, lain color ba ito ang ambayan ito ninyo sa mga gusto manawag mo tambag sa ito ang programa at ito ang drama.
2: Tawagin ninyo, kagamay na lang kayong oras!
1: Bila na lang kaminuto. Okay, hello? Ba man di ay?
2: Lohi?
1: Ikaw ni Jong? Mang ko yapil, ana. Jong.
2: Yapon na.
1: Yapon na.
0: Okay, so,
1: tamaga na ito
0: ni Jong. Nakatog na sila. Well, Peter. Hindi makinala nga mga sitwasyon, ter nga di juga maunahan kasi mong kadlok, ter. Di ba, kasama si mong giingon, ma-intimidate ka ng mga babae nga si Alma. Pero ay, kabala ka, ipadayo na gyapon, ay lang ka, huwag paglaom. Ipadayo na ipakpil ninyo man siya, nga, mura siya. Kana nga, importante siya si mo, ha? Dili kay abikiwa kanya dili siya ganaan si mo, ipakita niya nga, mura kwa siya interest si mo, musurinder, ayaw, masakti! Ay, importante niya, kining, singalan eh.
2: Ang mahalata.
0: Ang importante niya, Peter, nga, bisang asa mo, mga anto, kain ko na siya nga, kasi Peter, nagigdakobe kayo nagigugmas Peter sa kuha. Anong, bisang inalan na nagdagawa ni si Peter, pero, amot ko, kain ko naman na siya natin, mukha naman na babaya natin nga, kain ko na siya nga. Amot na niya siya, kung kani siguro ako ang dayon, pinangga siro kay kuha niya. Kaysa kanisa kong gipuli, kanin mukha naman natin, no? Ayaw ka walang paglaon din kaysa samtang mumatapat aning sayo sa kabuntagon na pag ito'y dako kayong pag-asa nga, para sa tua, no? Say muha, karatutanan. And of course, always remember, don't lose your hope and follow your heart and follow your dreams. And that's it. Thank you.
1: Nakasalamat kaayo, Ter, sa imo ang...
0: Ter?
1: Kato ba niya si Kwan? Si Tagatibalong eh?
0: Ah, dili. Tagapanada nito.
1: Lothar man
0: si Lothar man to.
1: Salamat sa napadangat.
0: Nisanding sa Amakan.
1: Kaya nag-wilding.
0: Nag-wilding, nagluhon.
1: Salamat sa inyo ang kaagi mga maring, ha? O ang ipadangat din yan nga to. Ang tulumanon!
0: Kung ako ikaw!
1: Nakasalamat o.
0: Thank you for watching!
6: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
7: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bawa mapod ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
8: Pasalan!
7: Ang mga apply unta kong barbero.
9: Tong, nagpilay niyong gasolina?
10: Uy, Tay! Prato na kayo din, Tay! Mapultang pa na nato!

0: Uy, hala, naon sa maning akong multigab nga lahi na manigdingog sa makina? Magko manunta ni gasolina? Malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas, murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Oh, di haras kilid-kilid. Kanang barato kay dadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, alah, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid o maayo para sa tuwang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long-lasting imong makina safe pakapirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba na idong? Hala, sukad ka ron, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinloan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Windsor fans, we've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and 30th, plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Instagram.
1: Kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes! Libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
2: XFM Bukidnon, Serbisyong Katropa Caravan at Barangay Malago, Covered Court, Malaybalay City was indeed successful. Daghan kaayong salamat sa mga nagpaluyo ug nahimong instrumento nga nagmalampuson ang maong tinuig nga programa alang sa katawhan. City Government of Malaybalay, headed by Mayor Warren Pabilyaran, City Councilor Jason Chan Ayala, Councilor Cromwell Kirill Dinlayan, Councilor Dindo Dinlayan, Board Member 2nd District Bobby J. Dinlayan, Board Member 2nd District Kuya Marlon Dinlayan, 403rd Infantry Peacemaker Brigade, Philippine Army 8th Infantry Dependable Battalion, Philippine Army, Malaybalay, Greek Brotherhood Alliance, ug mga miyembro nga fraternities, PSA Bukidnon, Attorney Rafi Roncales, Nature Spring, DESDA, Malaybalay, Malaybalay Massage Therapies Association, COMELEC, SSS, PhilHealth, El Elyon, Shell Mobility Station, Mr. Arnel Bakong, Laag Nibisor, Boysol, City Health Office, Malaybalay, Dental Department, DA Malaybalay, Barangay Managok, Michael Armisin of May Photography, and Yes to Health Naturopathic Clinic with Dr. CJ Nedruda. Kami ang tibuok puwersa sa 101.7 XFM Bukidnon. Kanunay mapasalamaton kaninyong tanan, mga katropa.
3: Kaninyo, tanang katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pungkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo ng baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mga pulong, ako ginapag tumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom na iya kong kibutan biha isip City Councilor. Kung ako maling kamo, dili na ko pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o daghang salamat.
4: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila ang health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghan pang uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usab negosyo ug livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang og kita, piliya ang kalidad, piliya ang kasaligan. Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated nahimutang sa Kilanduka Street, Barangay 9, Malaybalay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong hulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. I-contact sila sa numero 0955-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
5: Kaya ang sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief

0: bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
1: Ang mga pauning headlines, atid sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Laban sa korupsyon, top issue na gustong marinig sa SONA ni PBBM.
2: Attorney Salvador Panelo itutulak sa si Senador Robin Padilla bilang pangulo sa 2028 kung aatras si Vice President Sara Duterte.
1: Congressman Leviste gustong gawing tax-free ang mga kumikita ng 50,000 pababa.
2: Ito sa bawat 10 Pinoy naniniwalang dapat ibatay sa ebidensya at sagutin ni VP Sara Duterte ang impeachment case laban sa kanya.
1: Pamilyang Bilyar willing na mag-donate ng lupa para sa LRT 1 Cavite Extension.
2: Signal number 2 nakataas pa rin sa ilang lugar sa Luzon dahil sa bagyong Quiapo.
1: Palitang regional katropa PBBM bumisita dyan sa Palawan, tig 200,000 pesos na tulong personal na pinabot sa bawat barangay.
2: Sa balitang international, Iran hindi umano seryoso sa peace talks ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio.
1: Showbiz, Claudine Barreto nakiusap po sa mga fans na itigil ang paggamit ng kanyang pangalan sa mga fan account.
2: Sa balitang sports, sa last Pilipinas men nalaglag sa Cambodia sa CV Cup.
0: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
1: Mga katropa, Biyernes na. A 24 po sa July 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at 89.1 XFM Davao, at iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
0: XFM News Nationwide.
1: Sa detalye ng mga balita laban sa korupsyon, ang pauneng isyung nais marinig ng mga Pilipino mga katropa sa papalapit na State of the Nation Address ni Paulong Ferdinand Marcos Jr.
0: SONA 2026.
1: Batay sa survey ng PALSA Asia, 29.8% ng mga respondent ang nagsabing nais nilang talakay ng Pangulo ang kampanya laban po sa korupsyon, kabilang ang investigasyon sa mga anomalya sa mga flood control projects. Pumangalawa naman ang usapin ng abot kayang presyo ng mga paunahing bilihin na nakakuha ng 18.7%, habang kabilang din sa iba pang issue na gustong marinig ng publiko ang trabaho at kabuhayan, kahirapan, ilegal na droga, mababang sahod at mataas na presyo ng langis. Isinagawa ang survey sa may 2,400 adult respondents mula sa iba't ibang bahagi ng bansa.
0: XFM News Nationwide.
2: Umaasa si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tatalakay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang nalalapit na State of the Nation Address o SONA ang dagdag sahod para sa minimum wage earners at ang pagpapatuloy ng kampanya laban sa korupsyon. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Sendanya na umaasa silang mag-aanunsyo ang Pangulo ng wage increase kasunod ng hindi natuloy na panukalang 200 pesos na aumento sa minimum wage noong 19th Congress. Inaasahan din naman nilang magbibigay ng update ang Pangulo sa kanyang kampanya laban sa korupsyon, lalo na matapos ang kanyang naging pahayag noong nakaraang SONA na mahiya naman kayo laban sa mga sangkot sa umano'y anomalya sa flood control project.
3: We hope that the president will make good yung promise niya na tutulungan ating mga kababayan na makatawid dito sa napakatinding pagtaas ng presyo na nararanasan natin ngayon. Tapos pangalawa, paano paninindigan ng administrasyon ito yung drive against corruption? Mm-hmm. Kasi oo, meron na mga nakasuhan, pero sa dulo kasi, sa karanasan natin sa bansang ito, maaaring may nakasuhan, pero kung mayaman at makapangyarihan, sa dulo maa-acquit din at makakalusot. Iba yung kinasuhan, iba yung may conviction.
2: Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya.
0: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mga katropa, seniors kontra kurakot dadalo sa zona ng Sambayanan. Dagdag pension daw at pananagutan sa korupsyon, iginiit. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
4: Makikilahog ang grupong Seniors Contra Kurakot o SKK sa isasagawang People's State of the Nation Address o SONA ng Sambayanan kasabay ng ikalimang SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Hulyo 27. Bit-bit ng grupo ang panawagan para sa dagdag pensyon ng mga senior citizen, mas mataas na sahod ng mga manggagawa at pagpapalagot sa mga sangkot sa katiwalian. Ayon sa SKK, dapat itaas na 2,000 piso kada buwan ang social pension ng mga nakakatanda mula sa kasalukuyan 1,000 piso upang mas makatulong sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Iginit ng grupo ang pagbawi sa umano'y nasayang o nawala pondo ng bayan at pagsasampa ng kaukulang pananagutan laban sa mga opisyal na sangkot sa korupsyon. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
0: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na alisin na ang income tax ng mga empleyadong kumikita ng 50,000 pesos pababa kada buwan. Ayon kay Leviste, kulang na ang kinikita ng maraming manggagawa dahil nagbabayad pa sila ng 12% value-added tax o VAT sa mga bilihin at serbisyo. Pigilit din niya na hindi na sapat ang buwan ng sahod na 30,000 pesos hanggang 40,000 pesos. Kaya hindi na umano dapat bawasan pa ito sa pamamagitan ng income tax. Para kay Leviste, mas makabubuting gawing tax-free ang mga kumikita hanggang 50,000 pesos kada buwan kaysa gamitin ang buwis upang ponduhan ang iba't ibang programa ng pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
1: Gagamitin ang pamahalaan ang naipong 22.7 billion pesos. Ito daw po ay savings para tulungan ang mga Pilipinong naapektuhan ng krisis sa Middle East. Sinabi ni Palace Press Officer Jose Claire Castro na bahagi ng pondong ito ang inilaan para sa pinalawak na uplift program. Kabilang pa rin ang maayuda sa mga magsasaka, manggagawa, commuters, OFWs at iba pang sektor na naapektuhan po ng pagtaas ng presyo ng langis. Ayon kay Castro, mula sa nasabing savings ay inilabas na ng Department of Social Welfare and Development ang 12.57 billion pesos para punduhan ang gas assistance ilalim ng uplift. Sa ilalim po ng pinalawak na programa, sinabi ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. na 7.5 milyong pamilya o migit kumulang sa 37.5 milyong Pilipino ang makatatanggap ng tulong pinansyal mula sa pamahalaan.
0: XFM News Nationwide.
2: Itutulak ni dating presidential spokesperson Attorney Salvador Panelo ang kandidatura ni Senador Robin Padilla bilang Pangulo ng Pilipinas sa 2028 kung hindi tatakbo si Vice President Sara Duterte. Ayon kay Panelo, hindi dapat maliitin ang kakayahan ni Padilla dahil napatunayan na nito ang lakas ng suporta ng publiko matapos manguna sa 2022 senatorial elections. Anya, handa siyang suportahan si Padilla kung sakaling hindi tumakbo si VP Duterte sa susunod na presidential race.
0: XFM News Nationwide.
1: 7 sa bawat 10 Pilipino o 70% ang naniniwalang dapat harapin at sagutin ni Vice President Sara Duterte ang impeachment charges laban sa kanya. Batay sa survey ng Social Weather Station na isinagawa noong June 20.

0: pagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Mahigit 195.4 million pesos na halagang relief resources nakahanda na para sa posibleng epekto ng bagyong Quiapo sa Cagayan Valley. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tugigara.
2: Umaabot sa mahigit 195.4 million pesos ang kabuang halaga ng relief resources na inihanda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 2 bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Tropical Depression Quiapo sa Cagayan Valley. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment meeting ng Cagayan Valley Disaster Risk Reduction and Management Council, sinabi ni Disaster Response Management Division Head Mylin Ataban na kabilang sa nakahandang ayuda ang 207,637 family food packs na nagkakahalaga ng mahigit 120 million pesos. Bukod dito, mayroon ding mahigit 72.3 million pesos na halaga ng non-food items at iba pang food supplies na maaari ring ipamahagi sa mga maapektuhang residente kung kinakailangan. Ayon sa DSWD, sapat ang supply ng relief goods sa kanilang anim na warehouses na matatagpuan sa bayan ng Abuluga, Kamalanyugan at dito sa lungsod ng Tuguegrao sa lalawigan ng Cagayan, Bayombong, Nueva Vizcaya at Ilagan at Santiago City sa Isabela. Tiniyak din ng ahensya na may nakaimbak ng food packs at iba pang relief supply sa mga lokal na pamahalaan kabilang ang mga geographically isolated and disadvantaged areas upang mapabilis ang distribution kung kinakailangan. Samantala, patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DSWD Field Office 2 sa mga lokal na pamahalaan, Social Welfare and Development Teams at City at Municipal Action Teams upang masubaybayan ang sitwasyon sa iba't ibang lugar at agad na matugunan ang anumang pangangailangan ng mga maaapektuhang komunidad. At yan ang ating ulat mula rito sa Hates City in the Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong yung lingkod, si Katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
1: Ilang bahagi po ng Iloilo City, binaha mga katropa, yung mga paaralan sa probinsya rin ng Iloilo, walang pasok dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan. Katropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
3: Binaha ang ilang parte ng Iloilo City kaninang umaga, Hulyo 24, dahil sa magdamag na malakas na pag-ulan, dulot ng habagat na pinalakas ng bagyong Quiapo. Tinatayang las 11 kagabi nang magsimulang lumakas ang pag-ulan sa syudad at probinsya ng Iloilo. Isa sa mga bahagi ng syudad na binahayang distrito ng La Paz, lalong-lalo na sa public market at plaza area. Inaabisuhan ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga kabarangayan na malapit sa hazard sensors sa pag-monitor ng mga area na may high risk of flooding. Inabisuhan rin ang mga motorista sa pagdobling ingat dahil sa madulas na daan. Samantala, sa Iloilo Province, karamihan sa mga bayan na nagdeklara ng walang face-to-face classes sa lahat ng level dahil sa malakas at walang tigil na pag-ulan. As of 8:30 kaninang umaga naman, patuloy ang pagbiyahe ng mga ferry mula Iloilo papuntang Guimaras at vice versa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News!
1: Cloud seeding sa Magat Watershed sisimula na ngayong Linggo. Katropa natin sa balita, Giro Cruz ng XFM Santiago.
4: Sisimulan na ng pamahalaang panalawigan ng Isabela, katuwang ang Department of Agriculture Region 2, Bureau of Soils and Water Management, Philippine Air Force at National Irrigation Administration Magat River Integrated Irrigation System o NIA MARIS para sa gagawing paunang cloud seeding operation sa Magat Watershed. Depende sa magiging kondisyon ng mga ulap sa lugar. Layunin ang operasyon na madagdagan ng tubig sa Magat Reserva upang matiyak ang sapat na supply ng irrigasyon para sa mga magsasabi sa Isabela at iba pang lalawigang sakop ng Magat River Integrated Irrigation System. Aabot naman sa 30 oras ang kabuang flying time ng cloud seeding operations hanggang Setyembre upang mapanatili ang normal na antas ng tubig sa Magat Reservoir at masuportahan ang pangangailangan ng sektor ng agrikultura. Ang Magat Dam na nagsusupply ng tubig sa mahigit 90,000 hektaryang sakahan sa Cagayan Valley ay nakaranas ng pagbaba ng antas ng tubig dahil sa kakulangan ng ulan sa mga nakaraang linggo. Dahil dito naantala ang land preparation at pagtatanim sa ilang irrigated areas. Dahilan upang agad na isagawa ang cloud seeding bilang bahagi ng mga hakbang upang matugunan ang epekto ng tagtuyot at mapanatili ang produksyon ng palay sa rehiyon. Nauna nang pinagandaan ng DA ang pamamahagi ng 47 toneladang binhi ng munggo sa 8,000 magsasaka bilang alternatibong pananim habang limitado ang supply ng tubig sa mga irigasyon. Maglalaan din ng mga binhi ng pakwan, puting mais at 1,000 cans onion upang mabigyan ng karagdagang mapagkukunan ng kita ang mga magsasaka. Para mapanatiling healthy ang ating paningin, uminom araw-araw ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo, ito si Katropang Jiro Cruz, XFM News.
1: SK, Councilor, inaresto matapos manong suntukin ang barangay kapitan sa lupo ng barangay hall. Katropa natin sa balita Albi Mata ng XFM Cebu.
5: Isang 25 anyos na babaeng SK Councilor na si alias Adelfa matapos umanong suntukin si Barangay Captain Josefina Suerte, 52 anyos, sa loob mismo ng Barangay Hall ng Barangay Duguan sa Sibunga, Cebu kahapon. Batay sa ulat ng Sibunga Municipal Police Station, nagsimula ang insidente sa isinagawang mediation kaugnay ng alitan sa pagitan ng ina ng SK Councilor at ng kanyang bayaw tungkol sa pananatili nito sa kanilang tahanan. Ayon sa pulisya, umamin sa kanyang pagkakamali ang bayaw at humingi ng paumanhin. Ngayon man, iginit ng ina ni alias Adelfa na kailangan na nitong umalis sa kanilang bahay. Napakalaman ding asawa ng kapatid ng SK Councilor ang naturang lalaki. Habang nagpapatuloy ang pag-uusap, umano'y nakialam si alias Adelfa at hinarap ang kanyang bayaw. Dahil hindi siya kabilang sa mga direktang sangkot sa mediation, pinakiusapan siya ni Barangay Captain Suerte na lumabas muna ng tanggapan. Makalipas ang ilang sandali, nagkaroon umano ng komosyon sa loob ng Barangay Hall. Sa pagkatanggang awatin ang gulo, sinasabing sinuntok ng SK Councilor sa mukha ang Barangay Captain. Dahil sa insidente, nagtamo ng mga gasgas sa mukha si Barangay Captain Suerte at nasira rin ang kanyang salamin. Nakatagdang magsampan ang kasong direct assault ang Barangay Captain laban sa inaristong SK Councilor. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFMU. Weather
1: update. Katropang Brian, lumakas bilang tropical storm ang bagyong si Quiapo habang patuloy na lumalapit sa Babuyan Island.
6: Katropang Buddy, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 135 kilometers silangan ng Apari, Cagayan, taglay ng lakas ng hangin na 75 kilometers per hour, malapit sa gitna at pagbugsong aabot sa 90 km per hour at kumikilos ito pakanluran sa bilis na 30 km per hour.
1: At dahil po dito mga katropa, nakataas po ang wind signal number 2 sa Batanes, silagang bahagi ng mainland Cagayan, kabilang din ang Babuyan Islands, silagang bahagi po ng Ilocos Norte at silagang bahagi ng Apayao.
6: Habang signal number 1 naman ang umiiral sa nalalabing bahagi ng Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, nalalabing bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, nalalabing bahagi ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, at northern at central portion ng Aurora.
1: 5:37 sunrise, sunset, 6:28 ng gabi.
7: Malitang International.
1: Atin po sa atin to katropa ng San John Gold, diginit ni U.S. Secretary of State Marco Rubio na hindi umano seryoso ang Iran sa muling paipagkasundo sa Estados Unidos matapos nitong paulit-ulit na lumabag o baguhin ang mga napagkasunduan. Ayon kay Rubio, ilang beses na nagpahayag ang Iran ang kagustuhan ipagpatuloy ang usapang pangkapayapaan pero sinasabing binabago o hindi tinutupad ang kanilang commitment matapos itong pirmahan. Dahil dito, sinabi niya na magpapatuloy pa rin ang pressure ng Estados Unidos laban po sa Iran hanggang sa talikuran nito ang nuclear weapons program at patunay ang handa itong sumunod sa anumang magiging kasunduan.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Nakiusap si Claudine Barreto sa kanyang mga tagahanga na tigilan ang paggamit ng kanyang pangalan sa paggawa ng fan pages at social media accounts. Sa kanyang Instagram at Facebook post, sinabi na aktres na nagdudulot ito ng kalituhan sa kanyang followers kaya hiniling niyang gamitin na lamang ang official fan page o fan page of Claudine Barreto sa pangalan ng mga fan accounts. Pinaalalahanan din ni Claudine ang publiko na ang kanyang verified accounts lamang na may blue check ang opisyal niyang account sa social media. Ayon sa aktres, nais niyang maiwasan ang kalituhan lalo na sa kanyang mga kaibigan, followers at mga tagahanga sa ibang bansa. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
9: Balitang Sports.
10: Hatid naman to sa atin, katropa ng Premium D3. Lakas sa bawat kapsula, bigo. Ang Alas Pilipinas men na makabawi kontra Cambodia. Matapos itong matalo sa straight sets 20-25, 21-25, 24-26 sa pagbubukas ng kanila pong kampanya sa Leg 2 ng 2026 CV Cup. Dyan sa Jakarta, Indonesia, nagkaroon pa na 5 points na kalamangan sana ang Pinas sa third set. Pero nabawi po ito ng Cambodia at tuloy tinapos ang laban sa extended set. At dahil sa pagkatalo, kailangan ng talunin ng Alas Pilipinas ang host na Indonesia. Kanilang susunod pong laro para manatiling buhay ang tsansa sa tournament.
9: XFM News Nationwide.
10: Alas 12:30 na po ang tamang oras at sumainyo na XFM News Nationwide. Ngayon pong pananghalian na ito ng Friday, July 24, 2026.
6: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
10: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ay yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
6: Ako si Brian De Paz.
10: Sa Lunes, muli po tayo magsasama-sama para sa Zona 2026 XFM Philippines Special Coverage. Hanggang sa Lunes, maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwas ka. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
1: Alagaan mo na rin ang katawan mo. Practical na, healthy pa.
2: Southall Gold Coffee Mix.
3: Ma'am, good morning po. Ano pala natin?
4: Ninya po.
3: Ninya. Ma'am, ano pong reaction niyo sa kape namin?
4: Malasa po siya. Saka masarap yung pagka-timplada niya.
3: Alam niyo po ba kung anong sangkap niyan? Siyang mangustin, malunggay, at siyempre meron siyang glutathione.
4: So, ganun ba?
3: Iyon sa sabi, nagkape ka na, gumagwapa ka pa.
4: Ay, sana all.
3: So, maraming salamat po.
2: Southall Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butka. The secret of hell. Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, hatid ng Yes to Health Incorporated. The Secret of Health. Nationwide.

0: Isang mapagpala at malusog na araw ng Friday. Sa inyong lahat, mga giliw naming mga ka-wellness, mga katropa sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa na naabot po ng ating signal, ano? Na ating mga radio station ng XFM nationwide. Kumusta na po kayo? Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid po sa inyo ng mga solusyon, mga information para sa malusog na katawan. Nandun po sa inyo ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Siyempre sa pangalan ng ating CEO, Dr. Emilito Oy, at ng ating mga partners sa programa, si Doc Misael at si Doc Ron. Solo flight muna ang inyong lingkod ngayon pong hapon hong ito, ha? Kumusta na ho? Dito sa aming lugar sa Cavite ay medyo maulan. Medyo makulimlim ang kalangitan. At sana ho, ha, mga ka-wellness, tayo ho ay tuloy-tuloy sa ating pong talakayan. At marami ho tayong matutunan ngayon pong araw hong ito. Tayo po ay napapakinggan, syempre, sabayan sa lahat ng XFM, Solid FM, at sa ating Yes to Health Inc. page. Syempre, sa 99.5 XFM Mega Manila. At hanggang mamaya ho tayong alauna imedya ng hapon, ha? Kaya mahaba-haba ho itong usapan natin. At kung kayo po ay nakatutok sa ating pong programa, of course, meron po tayong handog na regalo sa lahat po ng mga nagnanais, ha? Na tayo ho ay samahan sa ating palatuntunan. Simple lang ho yun yung gagawin. I-share lang ho yung ating live streaming, ang programang ito sa Facebook. Lagyan ho ng hashtag The Secret of Health at mag-comment ng inyong mga best experiences sa paggamit ng ating po mga produkto. Tandaan po ninyo yung tatlong mechanics na yan, simpleng-simple lang ang magiging daan para ho kayo ay marigaluhan ng ating Santon Gold Coffee Mix Gift Pack. Sayang yan. Napakasarap na kape, mga ka-wellness, ano, na pwede nyong inumin araw-araw nang wala kayong guilt. Okay. At welcome na welcome po ang inyong mga katanungan. At pwede ho kayo magpadala ng mensahe sa ating pong hotline number 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi po maselan ang inyong mga katanungan, pakilagay ho ng inyong pangalan at kung saan ho kayong location nakikinig. Batiin natin yung ating mga masugid na ka-wellness dyan ho sa bayan ho o sa lalawigan ho ng Cebu. Ganon din sa mga nasa probinsya ho ng Palawan. Naku, napakarami nating listener. Napakarami nating XFM station ho dyan. At ganon din sa mga nakikinig sa northern part ng Luzon. Yan po sa Ilocos, sa Tugigaraw, sa Santiago, at sa lahat ho ng nandyan ho sa northern Luzon na nakakapakinig ho na ating palatuntunan. Of course, sa mga taga Metro Manila and Megon Manila. Yan. Happy listening ho sa inyo, mga ka-wellness. Ano? And syempre sa mga nagtatanong tungkol sa ating mga produkto, mga ka-wellness, pwede nyo na pumuntahan ang ating po mga partner distributors sa buong Pilipinas, gaya ho ng Mercury Drug, ng Watson's, The Generic Pharmacy, St. Joseph Drug Store, ganun din sa mga Generica Drug, South Star Drug, at sa mga local pharmacy. Tanong nyo lang ho sa mga butika, malapit ho sa inyo ang mga produktong tatak Yes to Health. Ha? At good news, good news, good news. Mabibili na ho ang produkto ho natin sa Fisher Mall Supermarket at soon and very soon sa lahat po ng Pure Gold Supermarket. Ayan. Diba, sarap pag pupunta ka sa grocery, makikita mo dun yung produkto natin at pwede mo na agad mabili, ano? Nang walang kahirap-hirap. And of course, pwede rin po kayo order sa Shopee. Kung sakali man na kayo ho ay hindi makapunta sa butika, pwede ho kayong umorder sa ating Shopee, sa online shopping platform natin. Hanapin lang po ang Yes to Health 2011. And of course, sa lahat ng Yes to Health Wellness Clinic, meron po tayong wellness and pharmacy, and also meron tayong wellness clinic, ano? Na pwede nyo pong puntahan at pwede pa po kayong makakuha ng special discount sa ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Kung senior citizen ho kayo, pakidala lang po ng inyong mga ID and makakakuha na po kayo ng karampatang discount. At kung kayo ho ay nasa Yes to Health Clinic na, samantalahin nyo po nakausapin ang ating mga naturopathic consultant para itanong ang mga pwede nyong gawin sa inyong kalusugan gamit po ang naturopathy. Kasi minsan may mga pangangailangan tayo sa alternative medicine na hindi natin alam saan natin uumpisahan. So mga naturopath po ng Yes to Health ay masayang sasagot sa inyong mga katanungan at pwede rin yung subukan ng ating mga modalities. Ano, napakarami nating program sa Yes to Health. Sakop po ng naturopathic modality. Una-una po sa lahat, ang ating cleansing and detoxification. Meron tayong nutritional therapy. Meron tayong herbal therapy. Acupuncture. Kung narinig nyo na ho yung mugok buyang, ha? Sabi ng iba, ano ho yan? Bugok buyang. Mugok buyang ho. Kasi Korean therapy ho yan, ha? Mula pa sa Joseon Dynasty, ang mugok buyang ay isang composed of a few modalities under Korean medicine na may mga naturopath po tayo sa Yes to Health Wellness Clinic na specially trained to conduct mugok buyang therapy. Galing mismo sa bansang Korea ang mga professor na nagtuturo niyan, ano? And exclusive po yan. Exclusive sa mga tagapagturo na galing ng Korea. Ayan, okay. And of course, meron din tayo mga biosupper therapy, terahertz therapy, eye detox. At meron din tayo mga assessment na ginagawa using Radotech sa Batangas City. Nandiyan ako every Thursday. Ganon din meron tayong live blood analysis. And yung iba, may ARDK machine. Ano? Kaya puntahan po ang mga Yes to Health Wellness Clinic. Speaking of clinic ng Yes to Health, meron tayong kaganapin bago kong makalimutan. Sa darating hon na Sunday, July 26, 2026, sa Yes to Health Quezon City Branch. Yan, meron po tayong free seminar, mga ka-wellness, at ito'y mag-uumpisa ng alas 9 ng umaga, ang ating pong as much as parang 8 a.m. Open na ho po registration. Then, I think Yes to Health Bingo will start at 9, at ating seminar will start at 10 a.m. hanggang 12 p.m. At yun po ay free seminar, meron pang free healthy lunch. At may enjoy nyo ho yung ating mga discount. At kayo ho ay mag-i-enjoy din sa ating mga pag-uusapan sa ating pong seminar. Kaya kung nais po ninyong masubukan yan, ha? Pasyalan po ang Yes to Health Wellness Clinic. At sa Augusto naman, yung next Sunday, unang Sunday of the month of August, meron tayo naman sa Santa Rosa Branch. Okay? Yan ho ang mga event na ating pong gagawin dito po sa Yes to Health. Kaya huwag ko kayo makakalimot sa Sunday. Ako po yung inyong makakasama para magbigay ng lekturang pangkalusugan. Ha? Kung nais po ninyong puntahan ang mga Yes to Health Wellness Clinic sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, ito ho ang aming mga location.
1: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. maaaring tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Maaaring tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Maaaring tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, Door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-06.

hypertension. Okay? Kasi nga, ang katuwiran po nila, sa dami ho ng tinatamaan ng high blood, dahil ito'y asymptomatic kadalasan, bata pa tinatamaan na, kaya ang ginawa nila is para preventive, they need to lower the threshold of this hypertension. Ibig sabihin, bago ka pa man tamaan ng malalang hypertension, nakikita na ng mga doktor kung ano ang datos mo. Ano? Sad to say na sa buong mundo, merong mahigit sa 1.2 billion ng tinatamaan. Mga adult po ito, ha? Hindi pa kasama dyan yung medyo bata-bata pa. Na merong hypertension. At halos kalahati sa kanila, hindi po alam nung una na meron silang high blood pressure. Isa po ito sa pangunahing dahilan ng heart attack at ng stroke. Ganon din ang mga problema katulad ng kidney failure. Not worse is the premature death. Ano? At walang pinipiling size itong hypertension, mga ka-wellness, kahit ikaw ay payat. May nagsabi pa ang isa na ano, mas mabuti daw yung mataba. Pag tumataba ka, nagkakaroon ka ng awareness. Ano? Naku, baka may high blood ako, magpapacheck up ako. Pero pag yung mga payat na hindi mo ina-expect na baka may hypertension ka, tinatamaan din. Diba? So, ibig sabihin, walang pinipili itong size mga ka-wellness. Ano? At hindi lang po yung mga tao na laging busy ang tinatamaan nito. Even yung mga taong wala namang mabibigat na trabaho. At sa Pilipinas, sad to say, milyon-milyon Pilipino po ang may hypertension at isa ito sa leading cause ng pagkamatay dahil sa cardiovascular disease. Yan ang malungkot yan, ha? Kasi kung ikaw ay may high blood, meron ka ng isang recipe for heart attack. Yun ang totoo niyan. Ngayon ang tanong, ano nga ba itong hypertension? Para maintindihan po natin sa simpleng pagpapaliwanag, kasi minsan kailangan pasimplihin ang mga bagay-bagay para maintindihan, ano? Hindi naman lahat merong medical knowledge, ano? Ang high blood pressure, bago natin malaman yung hypertension, unawain muna natin, ano ba yung blood pressure? Okay? Ang puso po natin, isang pump. Okay, literally, yun ang trabaho ng heart natin. Ang heart natin, isang hollow muscle na nagpapump ng dugo. Kapag tumitibok po ito, tinutulak nito yung ating blood sa ating pong artery. At habang dumadaloy ang dugo sa ating artery, may nakikreate yan na pressure sa ating arterial wall. At ito ang tinatawag nating blood pressure. Yun ang sinusukat, gaano ba kataas yung pressure ng dugo pag ito ay dumadaloy at tumatama.

Dab, lab dab, lab dab. So, saan ang pagitan nun? Lab dab, okay? In a fraction of second, yun yung resting heart rate natin. Ngayon, ang tibok ng puso, kapag normal, merong normal din na resting heart rate. Yan, yan yung sinusukat ng diastolic pressure, okay? Pero kapag ang tibok ng puso natin, ang tunog yung lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, lab, o, di wala na. Wala na, halos pahinga yung puso natin, di ba? Kaya nga, halimbawa, ang blood pressure mo ay 110 over 70. Ang systolic doon yung 110. At yung 70, sa lower, is yung diastolic pressure. Yeah. So, hindi pa pwedeng ang diastolic ay dumikit doon sa systolic pressure. Ibang meaning noon, ano? So, ito po tinuturing na normal, ha? Yung 110 over 70. Yan ang sinasabi ko na pinakang optimum. Pero, ewan, gano'ng karaming mga adult ang na-maintain itong 110 over 70, o kahit sabihin na, halimbawa, meron na lang kayong history, ma-maintain nyo man lang sa 120 yan. Diba? Hindi na masama yun. Huwag lang itong mag-maintain sa datos like 130, 140 pataas. Kasi, nako, medyo mahirap na yun sa ating pumpuso. Kapag ang pressure po ng dugo ay palaging mataas kaysa sa normal, tinatawag na po itong hypertension. Kaya sa pag nagpakonsulta kayo, merong monitoring ang inyong doktor dyan. Ano? Tinitingnan nila, ilan ba yung blood pressure nyo daily? For halimbawa, ang monitoring is 1 month or 2 weeks, depende sa prescription. Eh, doon malalaman kung kayo talaga hypertensive. Kasi minsan, may mga factors that affects our blood pressure, mga ka-wellness, ano? So, ito po ang nangyayari, ano? I-compare na lang natin sa isang host ng gripo, ano? Na kapag ang host ng gripo ay di ba, pag binuksan mo yung pose, tapos yung dulo, pinigilan mo, nagkakaroon to ng mas malakas na sirit, di ba? Yun yung pressure. Ganun ang nangyari sa ugat kapag may mga pagbabara, nagkakaroon ng matinding pressure. O kaya kung malapot yung dugo natin, maraming dahilan, either mataas yung volume ng fluid because of salt, or kaya naman, mataas yung sugar, o kulang din tayo sa tinatawag nilang nitric oxide, ano? So, nagkakaroon ng sikip ng daloy ng ating dugo na nagpapataas naman sa ating presyon. Ayan. So, pag nangyayari yun, pwedeng dahilan din yung pagkapal ng arteries natin, they call this atherosclerosis na nakakasira sa lining ng ating pong mga blood vessel. Ngayon, ang tanong ng iba, paano ba nabubuo yung high blood, doc? Ha? Kasi, ako naman ay maingat eh. Hindi naman ako kumakain ng mataba, pero bakit ako nagkakaroon ng hypertension? So maraming mekanismo po ang involved, hindi lang isa. Kaya dapat ninyong tingnan yung mga mekanismong yon na bumubuo sa development ng hypertension. Una-una sa lahat, pag ang arteries natin ay hindi na ho normal yung elasticity. Ibig sabihin, nagkakaroon na siya ng hardening or paniningas. Bunsod po ito ng pagdami ho ng cholesterol sa ating daluyan ng dugo. Isa rin yung tinatawag na inflammation, oxidative stress, na nagiging dahilan ng pagkawala ho ng elasticity ng ating blood vessel. Okay? Mas mahirap kapag matigas ang ugat, di ba? Pwede itong magpataas ng ating presyon. Kasi kung elastic yan and medyo relax, kahit pasabihin medyo malapot yung tugo natin, kayang-kayang dalhin ang ating pong mga blood vessel yon. So, yun ang unang reason, yung hardening of the arteries. Ano? Ngayon, pwede rin yung pagkipot. Hindi nga nanigas, kumipot naman. Di ba? Yung ating mga blood vessel. Nangyayari ho ito kapag ang katawan natin nagre-release ng stress hormone. Yung stress hormone natin, tulad po ng adrenaline, ng cortisol, nagko-constrict ho yung mga blood vessel natin. So, pag nagkaroon ng constriction yung blood vessel, nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure. Kaya mapapansin nyo, may mga tao, healthy diet naman, kaya lang, lagi na lang ho magagalitin, laging high blood. Kaya sa pangalan pa lang, sa termino pa lang, high blood high blood na talaga. So, tumataas yung ating presyon. Sabi nga nila sa isang pag-aaral, ang madalas daw na pagkagalit at stress ay maikukumpara mo sa madalas na pagkain ng taba kung ikukumpara yung epekto nito sa ating pong puso o sa daloy ng dugo, I mean. Okay? Kaya ano, ngiti-ngiti din paminsan-minsan. Although stress is especially today, ang ngayong mga panahon, may gera sa Middle East, sabi ng isang analyst, ang frequency na tumatakbo sa mundo ngayon, okay, hindi na yung relaxing frequency, kundi
stressful frequency. Kaya makikita mo yung mga tao ngayon, kahit sino, eh, hindi

0: hindi sila at ease, hindi sila relax. They have a lot of something in their mind na tumatakbo na paano ko magkagera, tumaas ang bilihin, paano na, walang trabaho, walang sustenance, diba? Yan, yun yun, yung mga stress na nagpapakipot sa daloy ng ating dugo. Another reason, mga ka-wellness, yung pagtaas naman ng ating sodium sa katawan. Kasi, sabi nga, where the sodium goes, the water goes. Okay? So, pag mataas yung sodium content ng pagkain natin, mas tumataas yung volume ng fluid sa ating dugo na nagpapabigat sa presyon. Yan. Kaya, mayroong tinatawag na recommended daily intake. Kung ilan lang yung pwede mong, sabi nga nila, pag adult na tayo, dapat at least lower than 2,000 milligram of salt per day. Ang problema, yung mga hidden salt na hindi natin na-measure, yung table salt, madaling sukatin yan eh. And hindi ka lang naman kumakain ng niluto mong ulam, di ba? Kaya lang yung mga dilata, yung mga noodles, marami pa mga produkto kasi salt is a major component of preserved food. Kasi yan ay natural preservative din. Ano? Kaya mahirap na. Ano? Kaya bawasan ng sodium, okay, as much as possible, matuto kayo bumasa ng food label kung ilan ang sodium content ng isang pagkain. And also, pag humina yung kidney function natin, damay po yung blood pressure. Kasi yung kidney po ang nag-regulate ng tubig o body fluid at ng sodium sa ating pong katawan, sa ating dugo. Ano? Kapag mahina yung ability ng kidney natin, for example, nagkaroon kayo ng kidney failure or problem sa kidney ninyo, eh hindi niya magagampanin yung trabaho niya to regulate water and sodium. So, tumataas yung volume ng pressure sa ating pong daloy ng dugo. Yan. Kaya, kaakibat ng pagkasira ng kidney, pagtaas din ang blood pressure. O, kaya tandaan po natin yan, ha, mga ka-wellness. At isa pa yung hindi po sapat yung tinatawag na nitric oxide o nitric oxide. Ayan. Ang nitric oxide, pinuproduce po yan ng ating endothelium, yung smooth surface sa ating pong blood vessel na nagpaparelax naman sa ating mga artery. Yan. Kaya kapag ikaw ay kulang sa nitric oxide, nagkakaroon ng natural tendency na manikip yung daloy ng dugo sa yung mga daluyang ito, yung mga blood vessel. Yeah. So alam niyo na kung ano yung mga mechanism to, kumbaga, kumbaga sa recipe para maluto mo yung hypertension, yun yung mga sangkap na dapat na ilagay mo, ano? Kaya hindi din basta-basta ang pag-develop ng high blood pressure, hindi ito biglaan na lang dumarating, hindi ito yung namana mo lang sa iyong mga magulang, nakamalas-malas naman na sa dami ng ipapamana, pwede namang house and lot, ha? Eh high blood pa ang namana mo, hindi naman ganun po, ha? Ngayon, ano yung mga risk factors? Una, edad. Kasi normally, kapag umiedad ng tao, may tendency kasi na humina po yung mekanismo ng ating puso kasi tumatanda din yung puso natin, tumatanda din yung mga ugat natin, yung mga matatanda hindi na rin sila masyadong active gaya ho ng mas bata sa kanila, kaya natural tendency, if you're aging, pwede kayo magkaroon ng risk of developing hypertension. O isabay mo pa yung family history na kung ang inyong family ay mayroong genetic tendency sa pagdevelop ng high blood. Pero sa naturopathy, we believe that yung genetic tendency, very low lang ang possibility. Ano? Pero totoo po yun na namamana. Ang pinakamalaki na namamana natin, yung tinatawag na lifestyle, especially sa pagkain. Siyempre, lumaki tayo sa isang tahanan na mula bata tayo, kinakain natin kung ano yung pagkain hilig ng ating mga magulang. Ay kung magulang natin mahilig sa mga nakapagpapa-high blood, eh siguradong-sigurado yan, eh pwedeng mamana mo. Yung possibility of having hypertension aside from genetic tendency. So, family history, ano, ay malaking bagay yan. Obesity, malaki ang disadvantage kapag ang katawan ay obese. Ibig sabihin ng obesity, hindi normal yung body mass index natin. Yung height and weight, hindi nagpapareho. At nakikita natin na sobrang bigat talaga. For example, commonly, halimbawa, 50 kilos o 55 kilograms ang iyong regular normal weight dapat sa normal BMI. Ang nangyayari, kapag sobra ka doon, halimbawa sabihin na natin 70 kilos ka o 80 kilos, much more yung ano, yung excess weight mo na nagpapahirap sa katawan. Kaya lower back pain, upper back pain, di ba, leg pain, na i-experience po yan, ha? Okay, marami pang iba katulad po ng pagtaas ng cholesterol consumption, smoking, alam niyo yung mga naninigarilyo per stick of cigarette can increase your blood pressure ng mataas ano. Kumbaga yung datos ng inyong presyon pag naninigarilyo kayo tumataas ng tumataas yan because of the chemical in your cigarette smoke na nakaka-stress din sa katawan natin. Poor diet. Kung mahilig tayo sa mga pagkain, hindi naman masustansya, punong-puno pa ng mga taba at mga nakapagpapataas po ng blood pressure, isa po yan sa risk factor. Ano? Kaya i-analyze yung diet ninyo. Mataas ba yung fiber content ng pagkain po ninyo? O diba? O, physical inactivity. Ibig sabihin, hindi ka man lang nagwa-walking or nag-exercise even 15 to 30 minutes per day. O, lagi na lang puro trabaho. Hindi ka nagbibigay ng time for some other activities. So, ano yun? Risk factor po yun. Hindi pa kasama yung lifestyle factor dyan. Pag sinamang pa yung lifestyle factor, yung mga pagkain na sobrang maalat, sobrang processed food, sobrang matatamis, mahilig ka sa mga liquid sugar drinks, nako. O, yung mga, ano dyan, mahilig sa soft drinks, ano? O, yung alcohol. O, ganun din yung kulang sa tulog. Ayan. Iba pa yung medical causes. Ah. For example, meron kang kidney disease, may possibility rin na tataas yung presyon. O kung may diabetes ka, o ikaw may hormonal disorder, o kaya may thyroid problem. Ito yung mga condition, medical condition that also triggers hypertension, especially mga adrenal gland disorder. So yan po yung mga ka-wellness. Ah. Kaya kailangan nating i-analyze ano ba ang reason bakit tayo nagkaka-hypertension. Kaya mahalaga ang consultation sa isang doktor. Ano? Mapa naturopath man yan or medical doctor, kailangan kumonsulta po tayo. Kasi pagdating sa first-hand treatment, syempre, yung ating mga medical doctor yan. So they will prescribe medication pag talagang kailangan na. At hindi na ito pwedeng ipagwalang bahala na walang maintenance. Bibigyan ka talaga ng maintenance. Yun ay natural na kumbaga standard procedure po yun pag pumunta ka sa doktor. Ngayon, ang papel naman ng naturopath is lifestyle and complementary approach. So, ibig sabihin, even ikaw ay nagtitake ng maintenance, hindi lang naman maintenance ang pwede mong gawin. Eh, sa katunayan, yung iba nga, tagal na nagme-maintenance, ganun pa rin yung kanilang blood pressure kasi nga hindi nila tinitingnan yung role ng nutrition and prevention. So, yun po ang pinaka-importante yan sa mga naturopath na pupuntahan po ninyo. Yun yung aasahan po ninyo sa amin, ano? Sa ating mga wellness clinic. So, ano naman ang common symptom? Kasi yung tinatanong karamihan, may symptom po ba ang high blood? Eh, sabi ko nga kanina, ang high blood ho ay isang silent disease. Okay? Asymptomatic kadalasan, may symptom pero parang pagod lang. Ito yung mga karaniwang ano, kasi karaniwan walang nararamdaman. Kaya nga ang hypertension na tutuklasan mo kapag minsan na-atake ka na o kaya lagi nang nahihilo. So wala ka ng option kundi magpa-check up. So nagpapa-check up ka. Then matutuklasan mo, wow, high blood na pala ako. Ganun yun. O kapag pag mataas ang blood pressure, pwede ka magkaroon ng headache. So kung frequent ang headache mo, tapos hindi lang basta headache, minsan nahihilo ka, nagbablurred na yung vision mo kasi affected po ng hypertension ang mata. Hindi lang yung diabetes na nakaka-apekto sa mata. Suddenly, nagkaroon ka ng blurred vision. Biglang lumabo ang mata mo. Tapos madalas kang nag-nosebleed. Take note of that, ha? Madalas nag-nosebleed. Sabi nga na ibang doktor, buti nga nosebleed. Kung ang pumutok na ugat ay dun sa ulo mo, ay di mas mahirap yun. Ano? Yung pagdurugo po ng ilong o nosebleed, kapag ito po ay walang ibang dahilan, di mo naman kinutkot yung ilong mo, bigla ka nag-nosebleed. At madalas, ito ho ay sign that maybe you have hypertension. Chest pain, yung madali nagkakaroon ka ng pamimigat ng dibdib, yung iba nagkakaroon ng palpitation, yung arrhythmia na tinatawag, either tachycardia or rapid heart rate. Ano? Yun po, sign yan. Yung konting lakad mo lang or pag nag-exercise ka, kinakapos ka ng hininga, pwede yun. Yung di ba yung mga symptom na to is associated din sa ibang sakit, di ba? Kaya minsan iba yung interpretation natin. Madali na tayo mapagod. Pero tandaan po natin mga ka-wellness na maraming may hypertension na normal ang pakiramdam. Kaya nga ano eh, kahit i-advise mo sa kanila, uy, magpa-check up ka. Hindi, kaya pa to. Kaya pa to hanggat hindi nahihimatay. Kaya pa to, di ba? Kaya mahalaga po na i-monitor po natin ang ating blood pressure. Okay? At ang pinakaseryoso po sa high blood na dapat nating katakutan ay yung mga complications. Okay? Pwede ka ma-stroke kapag may pumutok o nagbarang ugat sa ating utak, di ba? May stroke ho tayo. O heart attack, pwede mangyari kapag yung artery mo, nagbara na. Sa mismong artery ng puso natin, yung coronary artery, pwede tayong ma-heart attack. O, pwede ka rin magkaroon ng heart failure. Kasi magkaiba yung heart attack and heart failure. Ang heart failure, parang nangyari yan, napapagod yung puso mo na sobra. Dahil matagal na mataas yung blood pressure natin, that causes the mechanism of your heart to fail. Humihina yung puso natin. Pwedeng kidney failure. Kaya nga iba, lagi namin kinokorek, kahit naturopath ho kami, na hindi kami nagpiprescribe ng any maintenance medication, we encourage you, if you have maintenance prescription, i-take nyo. Alam nito kasi katwira ng iba, Dok, baka po masira kasi yung kidney ko pag ako nag-take ng maintenance kasi may side effect yun. Totoo naman na may side effect talaga ang synthetic medicine. Pero let me correct you, ha? Mas malalaho at mas mabilis ang tama ng complication ng hypertension. Ibig sabihin, bago ka patamaan ng maintenance side effect na kinatatakutan natin, tatamaan ka na muna ng komplikasyon. Kasi pag masyadong mataas ang ating blood pressure, yung ating kidney ay nahihirapan. Okay? Yung mga maliliit na ugat sa ating kidney, nahihirapan yan hanggang sa nagpe-fail na yung ating pong mga filters ng kidney. Ayan. So, nagsisimula na yung pagkasira ng ating kidney. Ha? Kaya, kinakailangan maagapan yan at laging pinapaalala natin na kahit naman nagme-maintenance ka, pwede ka mag-take ng Santol Plus Gold. Kasi, yung iba, iniisip nila, nako, sa Santol Plus Gold ako, baka mag-away yung maintenance sa kay Santol Plus Gold. Hindi ho yung nag-aaway. Mababait sila eh. Hindi sila nag-aaway sa katawan natin. Mali ho yung paniniwalang ganun. Yun yung parang sinisiksi sa isip natin para mamili tayo sa dalawang sistema na hindi naman dapat na pinag-aaway yung dalawang sistema kasi magkaugnay yan eh. Kaya nga ngayon, di ba? Yung mga naturopath nang simulan ng Department of Health na i-regulate ang naturopathy sa Pilipinas, ako ang isa sa pinakaunang certified naturopath sa batch ng mga certified to license o to practice naturopathy in the Philippines. So, isa yan sa aming kinukorek na ang herbal medicine ay hindi naman threat sa paggamit ng maintenance. Complementary ang dalawang yan eh. Kasi iba naman target nung isa. Yung isa targeted for lowering your blood pressure. May mga tinatawag na beta blocker, calcium channel blocker. So iba-iba yan. Na purpose, may mga diuretics para mapababa ang blood pressure natin. Ang maintenance, yun yung target niya. Ang supplement and herbal medication naman, mga ka-wellness. Ito naman ang siyang backup para yung mga underlying causes. That's why we develop hypertension, yung tinatarget natin. Kaya magtataka kayo, kahit na nagme-maintenance kayo ng 10 years, 15 years, hanggang ganun pa rin ang nararamdaman natin, paulit-ulit, papalit-palit kayo ng doktor, same thing ang ibibigay sa inyo. Kasi yung pinakang missing link, yung wellness, hindi natin nasisilip yun. O kaya dyan pumapasok ang naturopathy, hindi para paltan yung inyong maintenance, kundi para palakasin palalo yung ating pong laban dito sa hypertension. Kasi hindi biro ito eh. Take note ha, hindi pa natatalo ang heart attack bilang number one killer sa buong mundo. Yan, marami yan, marami side effect. Pwedeng blindness, di ba? Pwedeng peripheral artery disease kung saan yung pong mga lower extremities natin, namamanid na, nagbabara na. Isa sa pinakamapanganib din yung pagdevelop ng aneurysm. Kung saan ang aneurysm parang nagbabaloon o lumulobo yung ugat because of the pressure, then ang problema nun, pag yun ay nag-rupture, delikado po yun. Kaya mga ka-wellness, ngayon alam na po natin ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng hypertension. Kinakailangan makontrol po yung blood pressure na yan, ha? At yan ho ang gusto kong ituro mamaya, no? Kaya tuloy-tuloy lang ho tayo sa ating palatuntunan. Text lang ho kayo sa ating hotline, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Dahil mamaya, pag-uusapan po natin yung nalalabing mga punto na ating pag-uusap at paano nakakatulong ang mga produkto ng Yes to Health gaya ho ng Santone Plus Gold sa mga taong may hypertension. Babalikan po natin yan pagkalipas lamang ng ilang mga paalala. The secret of health.
1: Sabi, dapat Santone Plus Coffee Mix sa sarap at aroma.
2: Wala ka nang hahanapin pa. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gabot pa.
3: Cellphone Plus.

0: FM. Sa Joel, dili ko katarong tulog. Ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga luta-lutahan. Gingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Og ako nindi inom matag-adlaw. Tibo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Grace, sa una ako sugay ko minuog kape. 3-4 cups a day. Ang tol sa natukal na nga akong asin. Gasukasukan ako. O kapalpitin na nga akong dugan. So ako yun daw na napag-inom sa akong kape. Kung nangita akong kape nga herbal, kung ako nisulayan sa pag-inom, yun ang hindi li makasakaw gasid ba? Ako nisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Nalipay kayo ko, gawas lamig siya. Walang pag-inito karang akong asid. Karon, tuwing na huwag enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
3: Hey, I'm Rich Flores from Novolosimo City. I'm 34 years old. Nagagamit sa produkto nga Santon Vitamin C. Ang sukat nga nigamit ko ani nga product

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
2: Check.
0: Vision X Plus?
2: Check.
0: Check na check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod tiil. Vision X Plus. Aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3. Usa ka functional supplement ng gipakusog sa VCO o moringa oil. Adunay taas ng medium chain fatty acids na nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako na ikatabang para mapakusog ang immune system o mabatukan ang mga sakit ng virus o bacteria ang hinungdan. Premium D3, ang vitamin D3 ng gipakusog sa VCO o moringa oil.
4: Mapalit na sa mga butika.
0: Turbo Food Supplement for Men.
5: O si Eman, isa ka driver, buntag o gahapon ang biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akong biyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kuso o resistensya.
6: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbo.

oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. It's 1:23 in the afternoon. Katropang oras. Hi sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunahang Santone, Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, katropang makatag o glow and healthy skin. Yes, as you can see, manuti siya masigurong hayag sa ang tang nila. Pag sobraan ka glow DJ, kaya mura na magmasamin, masamina ni mong ang tang. Nag-distract sa kung kaugalingong agtang. But yes, I really, really recommend ang our product, ang Santone Plus, Santone Vitamin C. Adunay malunggay, adunay mangustin, adunay alkaline base. Yes, alkaline base ang ato ang produktong Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mga katropa, munang if you're looking for the right partner, especially when it comes to your health and your daily supplements, Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide, ilabi na sa ito ang naadya sa ito ang physical store nga nadri ubos sa itong istasyon. Open daily from Sunday to Friday, every Friday, especially today, 9 to 4 lang ta. And every Sunday, nagapahigayon po ta o nagapahigayon po ta free consultation and general check-up every Sunday, kauban si ang ato ang naturopathic doctor, si Doc Bernie Fajardo, mga katropa. So, ayaw nagdugaya. Ayaw dugaya. Sulpot dahil mo diri. Labi na karong Domingo, ha? Inyong i-alarm din, ha? Santone Vitamin C, the Alkaline Vitamin C, produkto sa Yes to Health, mga katropa.

And that was William Brothers, Can't Cry Hard Enough. It's 1:44 in the afternoon, mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Synthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. O gata na sigurong lingkuran o sugdan ang atang X-rated drama.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batsyo, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko. Samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni buhat ng hait ka na ba ha?
3: Maunay ang putol sa imong kinatawo. Oh. Nga sobra ka do kero. Pagkaroon ko ni anumat sa tibuyang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: paalam. Lipay ako. Buska ko sa tanan.
1: X-Rated.
2: Nagkalain-laing subulanon sa kitabuhit sa tao. Yagipada, ini atong tulumanon. Og hatagan og tambag
3: pinaagi sa atong pagkiitan nga si DJ Chinita.
2: X-Rated.
1: X-Rated.
2: Galit kanin.

0: adlaw sa mga suking tipaminaw ni ining istasyon. Labi na sa programang X-Rated. Hinaot pa unta na naaka mo sa may bang nawas. Ito pa man ang uban kaninyo, mga batig-batasan. Pipila ka rin nyo nga nag-atang ni ining programa, anda maminaw, pero andam pod nga manghilabot. Best in hilabtanan ba yata at the end of the day? Kung kinsa ray haud. Sa makauna ragot? Atong suwatan po nga atong hatagan sa pagtagad karong adlaw sa kababahay nga taga San Isidro, Talisay City. There is a probinsya sa Subo. Imong tampo, ipadahan ni Day Elena. Tago na to siya sa pangalang Elena. 28 anyos, minyo. Mangyang problema mahitangod sa nitabo sa iyang kinabuhi. Tungod ra pod sa iyang hangs. Iharap pong siya na po hinungdan. Lagi na sige maghimog problema niya. Kami ang dampanan. Puya, oy. Ato ni sugdan ang sugilanon. Ang iulohan. Naangol.
1: Makalagot!
2: Nanong siya ka?
1: Gigupa yun ang kong adlaw ang chismosang migila! Makalagot siya!
2: Ano ba?
1: Kaya muna, gipadungog-dungog ko nga nakabutang lang kuno ta, pero pulos inutang!
2: Usa?
1: Akong giingnan nga oo! Nga naman di ay og inutang! Makabayad man sab!
2: Oh, beda! Hoy! Naong siya ka ba? Imo ba maginaginuton? Pasag din nalang guna!
1: Ta, makainit gin sa dugo! Og ni apagid ay, giingnan ko niya nga wa kuno ko'y gugma ni mo. Kay andiron lang kuno tika. Oy, ngano? Mas nakaibaw pa siya sa akong feelings diya ni mo. Kay ngano? Unsa man siya, Madam Auring?
2: Hey! Ayaw na lang lagi nagtubay eh. Makakita ka yung awayan ang kalaki ni mo ba? Kunin mo ng ginuton?
1: Aw! Makakita niyo kong away ba? Tanawa lang niya!
2: Elena!

0: Ayo, matulog na ta, uy.
1: Ay, sige, huwag tangon sa nako ang kainit sa iyo. Iba yun, di kasi ko.
0: Ginukar niya, uy, Bancho. Bancho.

0: Banjo. Oi, oi, Banjo. Oi.
1: Ganda dahi.
0: Paglungag na ka. Sige na. Ikaw lang kay... Di ka po'y kublong agron? Kapoy kayong ulawas, we. Sige na doon, bangun na di ha. Tako na ka. Pagi kayo na nga to.
1: Lagi, lagi.

0: ¿Cuánto nuevos trabajos hay?
1: Ato na ka. Sige-sige kay Tungsa ko.
0: Ay, bang na dito. Alas iti na sa ato.
1: Unya na ko mga alas 9 mo matagod. Huwag na dito ay problema kay nana may pagkaon.
0: Sige-sige. Ato na ko.
1: Sige, Amping. Lakaw na kay matuog sa ako balik. Banjo? Ay, may kaya niabot ka na. Ikaw na lang palit o bitsin o gasin, be. Kay, nahutdan yun ta.
0: Uy?
1: Nya, nakasugod na ko o lutog sudan baya na to.
0: Sige, sige,
1: sige. Sige na, pagdali.
0: Lagi.

0: Simon.
1: Ayosa ka to. Ayosa ka to, pe. Kay baw ko, gikapoy kasi ng trabaho. Pero to, masahi isa ko, pe. Bisag 15 minutes lang.
0: Hmm?
1: Sige na to. Please. Haba? Darang lotion, oh. Sige na. Kay, aron nakatugod ayon. Please.

0: Kani tagid sa panahon ron, oy. Kakapoy, ugla ka.
1: Sus, nakapalitit siya. Tewa man ang iyang boy.
0: Onsa? Os, wala itong imong gisulte?
1: Naiusak ka tao diha, nakaahat og palit sa tindahan. Kaya wak man niya ba na? Oh boy, di ay!
0: Ako ba yung gipadungog-dungog, ha?
1: Oh, depende kung kinsay maigo.
0: Abuang ka, ha?
1: Oh, kinsa ba ka din nagpuyo din eh, nga under-underon lang ang bana? Why ko kaluoy sa bana, uy? Bisag maapay pagkabos sa trabaho, why kay ko masugoon dayon?
0: Hoy! Wak kay labot! Kay di na imong bana!
1: Di bitaw! Pero kaming imong mga silingan, naluoy sa imong bana!
0: Himantayon! Chismosa! Tabian!
1: Maayo na lang na! Kay saway kaluoy, unya pagyod mo under og bana!

0: mo ba malang hatagan o importansya? Uy, ayan lang guna na ginuta.
1: Ay da, makalagot mo gud pa. Bisag unsaon, himantayon kayo.
0: Ikaw ba, ikaw sablo, ayaw sag palabi o under sa mumbana.
1: Pa?
0: No, ako, sabi ni mo, dugay na rabi ako makabantay ni Mohanga. Buwande ko ka sa imong bana. O niya, yan yun yan nuhon pa ni mo sugo. Ikaw, maglikay gid ka. Maglikay ka na, ha, paminaw. Ilabi na ako na ang imong bana gikan sa trabaho. Ya, sugo ni mo. Uy, hindi na maayo, ha. Hali na.
1: Pa.
0: Basta, ayaw yun pag imong ana. Pakita sab na lab ni mo ang imong bana. O gaya, yun yan, uha, ug sugo.

0: Eh,
1: gusto naman sa inyong gawayan.
2: Giingnan pa ko. Ngawa ko no kumay gugmani mo. Og pila ko no kabuan karon, makauyab ko no ka, og biyaan ko ni mo.
1: Hey, nagbida. Naginot man ni mo anang istorya ha, oy. Di man ka na tinuod.
2: Unya, di ka lang manalipod na ko ha. Mag-urong ka lang diha. Wa lang kay himuon, aron masanta sila. Mga bisit na sila.
1: Ay, woo!
2: Unsa, tinuod yun siguro ang ilang giingon na wa kasay gugma na ko. O basin, doon na kay babae, kay nawagtang nangi mo ang gugma na ko. Tinuod ba na, ha?
1: Nausa mong ka, oy, taon, oy.
2: Atuag yun na sila, ha? Patagma na sila. Patagma yun, aron di ko makaingon, gado na kay babae. Patagma! Ito, ano siya? Uy, kusang tugi ko ni Tania? Ang dako nga gunting? Hala, hoy! Banjo!

0: sebelah jok.
1: Molly! Molly, naitan mo ba ako na?

0: Six cycle man, to kasalan na. Ayan. Alright. Nawala sila attorney po. At si Philip. Alright. Alam mo na yung mga attacking yun doon, ha? Ano mga nagkukuha naman yung mga certified pogi na tropa. Nasa stress na siya kahapunan ka, tropa. And that's it. Open na nga itong linya para sa itong mga caller. Sa mga himantayon, kusog mga advice. Oh, all back na nidili mo nang ako kaibisan ako, no? Advice, may himantay, bug. Napag kong gamay judgment, giyo daw. Pero kanin mo, medyo sensitive kini nga topic. I guess it's not something to make fun with. Hello, may hapon kinsa ka, tubag. Wala yung caller. Wala man yung caller, guru. Wala yung caller, Doc JJ. Wala lang siya nitingo. Oh, tingog na. Na, di ka pa siya matingog. Sao man ni Ron. Di, maging siya matingog. Ako na lang. Lumaayong hapon. Ado na tagibating kaguol kalipay. Hello? Hello?
1: Yes?
0: Ay ka na.
1: Yes, hello?
0: Nga naman eh. Ginawa sa gas... Ano? Ginawa hakin. Ubaan mo sa tanim mo eh. Kumusta naman ang hapon na to? Di na ha?
1: Okay ra kayo dyan.
0: Ah, ka na malipayon ko nga okay ra ka. Dapat okay ra gitaan eh, pirami.
1: Malipayon.
0: Ah, ang sansa?
1: Malipayon mo nito sa...
0: Ikaw. Saan na sunod si Mana? Wa naman ko. Di na kamalipayon, ani.
1: Sige lang, pero nagpadayon mo niya po at nagpabingin ko niya po
0: kana. Oy, nato ka. At di ka isa't makaago ang kanahan. Oh, basta pag-ago-ago, lagi na siya dahil huwag kita siya mo dili. Anyway, kumusta naman ang imong hapon aside nga okay ra ka? O saman, ulan di ha? Init? O saman?
1: Init.
0: Init din ha?
1: Sama sa wapo sa init.
0: Alam, dili kaluan. Gusto ba niya? Uy, buwan sa tao eh. Sige, termakain niya kung ba't ang post-on ka ron ay. Baro lang taon. Gani. Lami kay up. As in karong gibati ko na kuno lami kay mangulata. Sa kasakit sa kung ba't ang post-on. Di na nako masabta na kung gimati. Lami na kay ipanuok. Patuok ako ba? Okay, marag katuog. Katukaan na lang ko dito. Ay, pa'y ato. Sa may matambag ni mo sa itong letter sender, eh, medyo ka nang kuan. Daba ni atong topic karon ay gano'n medyo. Gool, biasag ko. Ha?
1: Gool, ito na yung ba na? Ito sa nga, laki ba na na? Sigo lang, isubo nga.
0: Mao. Mao, mao, mao. Ano pud bitaw? Ano pud bit? Sa pud ni iyang asawa. Sapot mo kuit lang kadali lang isapot. Sa naman ta ni oi. Pirmi na naman ko sa.
1: Oh, ang kuan pud ra tibi ni di sisti. Ang pag-an din man gud ni ang bana. Mo ra bud na. Pero bigo lang kay ngin
0: kaya nang murag wala di wala respeto na lahi po na siya. Diba?
1: O ka nang wala na kayo respeto na pagkaan siya mo.
0: Correct.
1: Pero kay kapag ang o gusto mo na pagkaan siya sa gusto mo, hindi mo wala na siya kitabang niya.
0: Puya, bita.
1: Minta na ako rin. Kaya nang kung ano mo sa iyo, asawa mo sa patagma to, surok na, hindi. Siya nabuhat siya ang banal at may sitong ulo. Huwag ko
0: sa naunsa?
1: Saksak na yun.
0: Na. Ayan. Uy, karo pa ko kita sa kong nawong awit na distract ko sa kasi. Karo sino kay kong agtang? Ay! Ano ni? Ha? Wala, actually, dili oily akong nawong kay because inside ko sa aircon. So, and sino rin yung kaisya eh? Mura ko mang magtanaw ko sa akong camera. Makita ba ko? Eh, nagtanaw ba karon sa camera ay sa live?
1: Oo, nakita ko sa live video.
0: O, diba? Sino ka?
1: Diba?
0: Nag-uul ko kay Murag Tagalihok na kuno kay mo. Mureflect ang among suga. Anyway, oo. Karon eh, usa i-emphasize gani ang imong kuan. Gusto ipaabot nga mensahe nga to sa ato ang letter sender.
1: First of all, itabo na muna nga. Imong ate ang siguro para makuan na din yung sa buto na umuha dito. At po ato, may dito sa
0: Naputol-putol mangkag, subayon ta karon. Oo, putol-putol ko. Sa naman ko, oy.
1: Kaya okay na?
0: O ka na, sumpayon ni.
1: Ayon sabi na po na, ito ang
0: sige, ibarayon ang imo mga pulong.
1: Kwan ba? Kung may mabangang, dapat ang saka. Nagdo na lang siya dito sa... At kung matatong patay siya ba? Nalang siya patay ko sa inyong mga at sa inyong kaya sa pang. Tapos, para makatagal o pulisyon, hindi kayo mo ay po. At kung ba rin ibarayon ang kwan. Eh, kung may mga kong nakasahan, mga kapitaguan na nabuhat siya ba? Nalayo nang Man,
0: mora gida ito, day. Salamat, Marvin, ha.
1: Oo. Kung ano ko dito, RC. Oh, sabi. Kung ano ko dito, RC. Kung ano ko naman.
0: Bitaw siya.
1: Di naman. Isumpay na ito.
0: Di naman ako, ay. Di naman ako pungay. Ay, na naman ako. Bisag ang sabi.
1: Bahay ito, mapupuyan ba ng sakit, ah.
0: Ito ay na-distract ko eh. Gili-li ko gwapong tao. Gili-li ko ni... Una ay gwapong tao ni Angi, si Greggy
1: magdadarami.
0: Si Rinyel. Ay, paligards na kang Rinyel. Oo, di mag-uol. Kay Ugma, ay sa Lunes, padunggon ta ka sa iyang lamig. Kaayong ago. Karong manggod kay medyo pagaw-pagaw siya. Ana, medyo ka na. Oh. Ya, ana man siya nga. Pag magpadungog siya sa radyo karon niya, pagaw-pagaw, basig maalaan siya nga lucky ba. Ay na. So first, muli-ili. Ibtan na lang ni tanan ni Diok JJ. Uy, muli-ili man si Greggy. Uy. Lagot trabaho ana. Di, sorry ka. Ayaw, Marvin. Uy, na-distract ko, Marvin. Dani lang. Namuhongong man ka dayon. Mo lagi. Magitay tarong istorya. Bita, Marvin. Ay, salamat kay Marvin, ha. O sa pagitay mong iingon gani, Marvin?
1: Ano ba? Lato dito si Rinyel, eh.
0: Ah? Babay to, oy! Ladok JJ, babay, di ba? Babay. Nagpabuikat ra, oy! Pabuikat ra to, oy! Gusto mo na, Ron, pabuikat. Ha? Pwede, ala, pagaw-pagaw ra, man. Pagaw-pagaw ra. Mandahong ka, oy. Dili, anak, ito. Anak, ginadong ka na magpagaw-pagaw, usay. Usay, magunang hago. Ang gunang akong amigo. Uy, hago kay na, sagyod kay... Kung ang gina siya, kanam, apil gina siya sa Kapkaban Festival, Permi. Okay, ang kuwan ko na niya, Permi, good, kay Himaya, ang pagmaya, mang gina siya, Permi, good. Siya, yung lalaki, uy, kababay ato, kung amiga, sige lang, ugma, ato siyang pangutan on, ani na laay sa Lunes, tawagan niya, pangutan ang siya personal. Ha?
1: Okay, did you guys see it?
0: Karna, nigaman sa diyang tingong. Salamat kaayo, Marvin, all the way from Javao City. Life is here. Katropa mo, Katie! Ayan! Nasayang kang agu ni Marvin, Doc DJ, kay bisa pa magkapila siya mo agu niya. Putol-putol mang yun.
2: Ayan!
0: Oo, papasignal mo daan mga palangking. Oo, ano siya? Pwede ba rin basahin?
2: Ayan!
0: Hindi ako basahin, makasapataan. Ayan, open na itong linya ha. Nara sa screen ang atong phone number 0995-994. Ay, na itong number karon di ay sorry. 0928-5508-727. Hello, may hapon kinsa nito, bug.
3: Maganda. Oo, ikaw
0: pa na ni Kikayon. Ikaw na rin ni Kaon eh. Ayan, masalaman taong ka. Happy tabi akong resign.
3: Ayoko,
0: oy. Dili, oy. Dili ni joke. Parang nag-inpahibaw ako, ay kapag umakuratan sa doon mga simana pa. Ay na.
3: Alam
0: po yan. Sayang kayo, no? Madunggan na ba ako tibok Visayas Mindanao unta niya? Daan nung kumadunggan ninyo sunod sa simana. Ay, sunod-sunod pa simana. Ah.
3: Galit ang diyan na mo, Arsina.
0: Galit!

0: kang Miria. Ay, papa ko na human, musapaw yun ka. Tita niya, ay. Bitaw, ay. Wait lang, kamurag. Wait lang, putol-putol ang signa sa akong higala nga taga Jensen. Oo.
1: Oh, kana.
0: Oo, kana. Igsuon ni kano. Sige daw.
1: Ito ba? Kaya
0: itong mobilya, sir. Di nalit ko sa mga sa'yo. Anak-anak yun, kay. Di naman pong kukatingong sa radyo, anak. Wala na, Jud, ay. Di na gito ka maklay, no. Ang imong tingong nagsabot ka putol-putol. Ano naman yun? Wala na, Jud. Wala na. Di na, Jud, maklaro. Wala na, Doc JJ. Di

0: Oh, sige, adi. So, natin ang advertisement, eh. Oh, hello, mang hapon. Kinsa ni?
1: Kumunta
0: mong signal. Okay na, okay, okay, pag may audit. So, ano lang imong tambag? Kaya aron dita malangan, ano, bawa na po na yung sito, maglison na po ta. Go!
2: Ay!
1: Gani,
2: kung
1: ako
2: pa
1: niya, no, nga nung di man siya mabagay sa hindi ikanan o atubangon ng mga tao. Kaya, ang problema mong gotiri, magot ang yung gaganan, ano, DGRC.
0: Mm-hmm.
1: Kinaon, angay kining atubangon ko, kung sa man ang masulti sa mga tao, batok niya din, iya, iya rin yung dawatan. Kay balita ka man yung atong kalibutan, no? Siya ka mang yati may nakasa.
0: 1,000.
1: Tumod niya, nakapatay ang iyang bana. Tumod siya, paglaban ka niya.
0: Ayan.
1: Harapin mo kung ano man ang sasabihin ng mga tao.
0: Totoo yan.
1: Matagas na. Huwag mong matagas na ang problema na ikaw mismo ang gumawa.
0: Ayun. Harapin mo! Ay, sorry. Carried away ako. Ayan. Atubangan. Monay kay Ingo, mag-o siya dinhinga. Wa man, piminti man siya gadangup sa labaw mga kagagahom. Apan karon mang gudaw. Kanang, gusto niya kanang solusyon. Ngayon siya solusyon. Apan? Ang problema ay nagbisa tagaan natong solusyon kundi siya mutuman. So wala pa minaw dai. Mao na ang solusyon. Atubanga ang nahitabo ayaw dagani. Mao na ella na.
1: Okay, ang pagtakil sa
0: nawa naman din nawa nagyapon siya man. Ay, ano nga, sige. Di natin doon ganyan, kaya di man dyan maklaro. Magputol-putol mang yun. Salamat ka, ayo, ha? All the way from Jensen. Katropa mo,
3: exciting!
0: Huwag yung kay signal sa iyahang aside mo na maglasod yung kuo ka ng kuan siya check ka. Bilang ano, aragin ng dagat panahon na di kabaw ka. Anak Diria, si Nella Carbon Tanupan, good PM DJ Reyna Chinita, guapa, perming naminaw. Tagsan na lang mo, comment DJ RC. Shara ko sa akong igagaw, tita Sigora nga naminaw ming duha sa imong programa. X-rated, thanks sa pagbasa DJ from Cortes, Buhol. Good PM DJ ni Anapod ko ni Balik, pa-shoutout lang ko taga din Miao Buhol, may pagpaminaw. Tagang kitang tipaminawan di asa Buhol, no? Asa namang taga Jensen? Asa namang taga Mati? Wala ito, madungo ka. Good noon, DJ. Great ka sa akong Papa Isoy, o sa akong Mama Sebia, o sa akong mga igsuon si Benji, and I, Maria, o Lorna, Maria Glenda, o sa akong uyuan nga guwapo, Shano Bayarkal, o sa iyang asawa nga Charlene Bayarkal. Ayan, Bayarkal family, shoutout sa inyo, ha? May pagpaminaw. Magdaging salamat sa pagpaminaw, usap. Ayan, diba? Lahatin na natin yan para wala nang, ano, wala nang maewan. Hello, DJ Maayong, ano siya? Hello, Visayas! Doc JJ, musta ang pamitay tadiha? Sa may mga connection ni Al Gabri? Sa may mga kasi may mga pamitay ninyo. Pamilaw. Ano na may law nga kagahapon, ani ba? Wala guro niyo mag-reply ni Doc JJ, kani agi naman sa akong live. Oo. Lodi, beke na ako ni. Hello, si Inyuadi ha, katropa Alexander Omaki Algabrel. Algabrel Senior. Ano ba ako junior ni? Ang senior na dahil ni D.I.? Sa inyo ha din na. Hello sa inyo ha. Maayang nga po yung DJ Chinita. Mutambag ko sa maong sulat. Ang nahitabo niya karon kay aron po siya makamata. Kasi kay tinuod minyo na siya pa na iyang pagliok sa balay murag walay bana. Dapat maabot na ang bana, trabaho human po unta. Ang trabaho on maong tungod niya, nakakita iyang bana og away ka na. Og pag-usab na day kay imong lihog pang binata. Di pa ulahi ang tanan, mag-usab ng kinabaw minyo, maura na DJ. Gikan kay Margie Makilang de la Cruz, Randy San Artiaga Santises mayong pagpaminaw kang Jorex, Montalban gikan ni Randy Artiaga.

0: Hello sa inyo, ha. May pagpaminaw po din, ha. Thank you so much. Hinaot ko nga na ako mo sa mayang paglawas o kapiskay. Kung unsa may gipangbati inyong karong araw. Kanya ay mantang gipangbati din, hindi. Masa may balaan kung unsa inyong gipangbati. Pindi na gina yun. Ano natin color sa bikas linya? Di na ako dugayon. Kay malangay ka. Pila ka may dagan sa istorya. Di mani makanta. Hello? May hapon?
1: Long time no hear, DDR.
0: Ay, ano nangyayari sa inyo? Bigla kayong nawawala. Hello?
1: Ang naramulat ko na kami na
0: rin. Oh, ay, ay. Sige, anong, di na ako nila ngayon. Unsa may matambag ni mo sa ating letter sender?
1: Sama sa gingon niya, tungkulir nga symptoms. Katubangon din yung buwan kamatura.
0: Ayan.
1: Kay, ang kwan ng God, ang mga pagkakas na kinabuhin, may gumingon nga, kung dili ka patinawon o mga kasakitan, dili din ka mahigmata sa kamatura. Di ba?
0: Mm-hmm.
1: So, dapat ang imong buwaton karon, hindi pa man ulahin yun ang tanang.
0: Mm-hmm.
1: Kinangan Diyos nga, hindi itong ginigwang yung mga kabaliman sa pagbalik sa kapagkal sa tumuhin ng Diyos, no?
0: Ay, ay.
1: Kaysa matang problema mo sa itong kinabuhi, bangkot. Doon na ganyan kakaparan. May solusyon ganyan. Hindi mo pa siguro hatagan sa problema nga dili na ito madaog, no?
0: Mm-hmm. Tinuoy.
1: Nabaw na nga dili. Hindi po na siguro hatagan sa cross nga itong pagkapasano nga dili na ito madaog.
0: Mm-hmm.
1: Mauna nga, kung kamog yun, ang kita ganagin sa sagot sa timong bana.
0: Kamog yun.
1: Mitras buhay, kamang yun, kamang duha. Kung kamog, kamog yun.
0: Mm-hmm. Oo. Kung kayo, kayo talaga. Ganun ba?
1: Diba? Pagkabot ko talaga ako. Kapagod sa kita yun, nga mag-abot mo pag sa ang inyong mga dala. Kung nun sama lang, yung kanyan to, dapat maluho ng dinin. Mm-hmm. Oh.
0: Di nang tama usab anak.
1: Oh. Kay ang tao mong God, di ka si. Kung gusto niya, kung gusto mo din yung mabag-o niya, yung kabalik.
0: Mag-bag-o siya.
1: Anong, mabag-o niya siya. Kaya na, itagaan mo ganito ang pangunang-una sa itong buhay ka Diyos. Itagaan ang kasing-kasing ang makamaong maluhoy. Kung laman ang itagaan mo at pangutok sa makamaong mauna-una, pero na may dapat at umbaro.
0: Mm-hmm. Dahil na. Salamat ka, ayaw ka, tropang James. Thank you so much.
1: Kumusta rin mong tanan ng mga katupag karon? Dito
0: okay na ko. Ako, happy na mo resign.
1: Hindi
0: ka? Yes po. Oo, mahatay kong mensahe daan nito. Pahibalo ko sa mga katropa nato. Hindi ka. Umaabot nga mga adlaw. Aron may matingala o may mingong nga asa na si DJ aron dili matagbog tinubag ni ako mga kaubanan din niya. Magpahibaw ko ninyo. Pero di mag-all ang programang X-Rated. Magpabili na siya mo nang atangin ninyo kung kinsa na sab ang sunod ngayon yung madunggan nga magsaba-saba sa kahaponon. Diba?
1: Diyerte.
0: Hmm.
1: Kung hawa ka naman gabo sa imong ipanan nga programa.
0: Hmm.
1: Iyong lang ko og admin RP Puente Negra para magkakuntakanan ng yapunta.
0: Oh, ay di mag-all kayo na. Mag-yapon na akong page. Magpabili na siya. Suporta ilang yapon ko yung sa ako ang mga future endeavor. Oo. Okay. Sa gunso ng ako mga update, check lang niyo akong Facebook page ng DJ Reyna Chinita.
1: Amalang yapon na naman.
0: Yes. So, makita na yapon ko ninyo. Basi mag-live rin yapon ko. Kung wak mo na pull in. Ay,
1: kanang basta maigay kang makihakabido sa imong mga listeners. Natural, kami nga imong mga tiktokin na, hindi ginagili kaya ng bumata, hindi niyo tumang kami ng mga
0: sige lang, lubos-lubosan ako kani mga simanahan nga ihatag na ko akong all-out energy! Oo. Dagang salamat po kayo sa pag-uban-uban ako. Dako kayo na akong pasalamat sa itong mga tigpaminawan. Labi na sa imo, katropang James. Sa pag-always good nyo, magtawag din he. O, bisa pa man usay nga, makabisi kita sa mga, kanya-kanyang kinabuhi. Pero sa pag-appeal ninyo o ka na paghatag o mga advices sa itong mga tiga padala silang suwat-sugilanan din he. Mga problema, wak man tatay labot in taon. Yeah. Diba? Problema tag-appeal. Mo nang ni undal malang jukon ni trabaho ani kay pa nasulbad akong problema nasulbad na sa uban. Wala dako ko pa salamat. Ayan.
1: good luck sa imong mga plano sa umaga.
0: Suportahin niya ko ninyo kay medyo dako-dako ni. Ay, ay, no. Oh, tangin ninyo ha.
1: Ano, mag-auban ka nimo
0: kanunay. Mag-auban po ka nimo kanunay. Diba? Salamat kay oy, wala kailang ibiling kay ilan na. Nato siya, tubag ba niwang pangutana niya? Ano ba siya nire nga? Sa to yung giingon nga. Usa dayang usa may maingon ni mo aning part nga niingon siya nga. Nagbalik-balik daw sa iyang una ang kahasul. Di naman daw siya tag doon sa iyang bana. Usa dayang buhaton para mapasaylo.
1: Siyempre, mga hindi dapat pasaylo. Mura mo ganibog tong natong mabuhan.
0: Niya, di ba daw maminaw pa iyang bana karon?
1: Ay, hindi naman po niya tungtungtun. Hinihinay yun lang po niya po.
0: Bitaw sila.
1: Kung sintiro man ganit ka nga magbago kasi mong kabalingon, ako lang hindi kainon pa, padayo na na. Kaya, sa matagplano ni mo, kung nasa mali mo mga plano at mong kinabuhi, iupan ginato ang atong buhay ngayon. Doon, pangayon ka, asahin sa atong buhay ngayon, kung nasa man ang angin mo ito, nangyay kanyang guide, kung nasa man ang dapat ni mong paghahimuon.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, kanunay ka mag-ampo niya, nabili mo yung sitwasyon ni mo karoon, na angin mong bana, hindi ka po tagasin mo. Opo, naitakos din mo muna mong naon. Bili gina yung maayo. Kaya magpanalabi ka sa itong pagbibig. No?
0: Hosto. Hosto corrected by. Daghang salamat ka, tropang James. All the... Oh yes, go ahead. Go ahead, go ahead.
1: Ikumusta na lang ko sa tanang mga katropa nga nagpapaginaw ka roon.
0: Yes.
1: Sabi sa'yo, sa mundara, nanginawag ko nga... Di lang mo matingala kung anong kasara ko ni Malungan. Huwag na sa mga dimoton na angay din natin pagkabuhatan dito. Tama ko pala mo din po yung RT, diba?
0: Yes. Thank you so much. Thank you so much, katropang James. Daka, naghagpunit tinulahon di ah.
2: Ay, ah!
0: Oh, katropa mo!
2: Exciting!
0: Exciting! Lagang kayo tinulahon dito sa ilaha, oh. Mas kalami anak. Alas 2:38 niya sa kahapunin, katropa. Any request og isa ka kanta din hi o oh, ano siya pwede ba daw ko mo play og Hail o oh, sige magtungtong tag Hail pagitaon sa nako ini okay ala paborito nako ni nga kanta sige before ko mo hatag sa ako ang personal nga komento ni ini atong letter sender here's one song for you guys para sa inyo ni mga katropa ha.

0: in the afternoon, that was Hail Blue Sky, one of my, probably the top of the list of my favorite songs. Nabi naghapon na gani, and then you're gonna drink coffee, and then... Hinoktok. Ano ba? Hinoktok ka na, yun mong sound trip. O, oh, diba? Kasi mga inana ang sound trip. Kaya ako inana akong sound trip. Alam po, ato na focusan din ako ang kuan di letter sender. First of all, for you, Elena, everyone has the right to, you know, redirect their kinabuhi. Kung paminaw ni mo ang nahitabo sa imuha o sa ka wake up call na kinahala ni mo baguon ang imong kinabuhi, yes, it's true. Wala hinang tanan. Nakaapekto ka sa kinabuhi sa umay na imong naguba ang kaugmaon sa imuhang bana. I know. Dili ko gusto victim blaming, no? Kaya honestly, biktima ang imuhang bana. But I hope nga imong bana has the capacity to stand for himself instead of following kung unsa imong ginaingon. But for me, you're such a manipulator at that moment. Probably matawag tikang toxic. Yes. Wala ka naging self-aware sa imong batasan nga to sa tao nga imong ikaubay. Labi na sa mismong bana nimo. Wa nimo damhanga mahimo niya to, but at the end of the day, yes, it's your fault. At the end of the day, sala nimo. If you were able to consider things and naakil self-aware sa imong batasan nga ginamugna, probably dili mahitabo ni. And yes, you know that. Kabaw ko nga kabalo ka nga dili ka na unta ang mahitabo, pero apa nahitabo naman. Eh ang imong mga pangutana, unsa man ang pagsulbad ana DJ nga nahitabo naman? Yes, DJ, ni duol na ko sa espirituhanong bahin na nangayo na ko og giya, nagsulti na ko sa kung sala, pero wala ko kabalo sa magsugod aside sa dawaton na ko kung kasalanan. Well, ingon pagani nila, lihok tao katabangan ta ka. Makaampo ta mo, sampita sa Ginoo, mas mugana tong pamati kung matugaan na to mga kasalanan. Apan, dili pwede nga mutugaan lang tag sala, apan natin buhaton aron to redeem ourselves. Just like what you did. You have to redeem yourself. Kaya nakamugna ka magkasamok, kagubot, sa kinabuhi sa uban, sa imo pag yung bana. Sa karon, ganimong bana, dili yung kanya tag doon. Dahil bisag ako, nga na ikaw ang hinungdan og na ako sa kulungan, dili po na ako madawat ang hinungdan. Diba? Kisa man siguro gusto nga nabutang sa inana nga situation, nga mungisi sa imo ako makitaan kaniya, nga ikaw ang nagbutang nga doon niya sa inana nga sitwasyon. Kung nangutan ang kag-unsaon, let the time pass. Respect ang iyang gibati. It's kulang nakagrespeto sa sugod pa lang. Maybe this time, you'll able to afford respect towards to your husband. But pasabot na ako, basing kaya niyong matagrespeto sa imong husband. In that manner, for sure ko nasakitan ni imong husband. For sure ko, he is also confused at the same time. Wa siya kasabot o nga nung he end up that way. He wanted to blame himself, but at the same time, gusto niyang i-blame ka. But he doesn't know how niya i-process ang tanan. So, ikaw, unsa may thought process ni mo, Elena? You cannot please him tungkol kay bana ni mo siya, asawa ka niya, ubangutana ka sa kuwa din hikaroon, nga ano naman ni unsaon man nga di na ko tagdon. First of all, di kanya tagdon tungod kay ikaw ang hinungdan nga naa siya sa prisuhan. So, ang una ni mong bahaton, let the time pass muna, pahiluma sa, di man maayo ang mga samad sa kasakit ng imong nahatag, kagubot ng imong nahatag, but let the time pass. Let him process everything. Kay might be nag-sink in ang nahitabo, but at the same time, he is also struggling to dawaton ang sitwasyon nga naa siya. Ikaw ba naman naa sa prisuhan? Madawat ba ni mo? So for me, ayaw pong sa ang sitwasyon. Ayaw sa pong sa nga ma-heal sila. Ayaw pong sa nga ma-fix ang problema. Ayaw pong sa nga ma-fix for your end. Kaya for sure, mga the reason nga gusto kang ma-fix na ni, it's because gusto ka mabuhi nga malinawon. Somehow, I would say that's a selfish motivation. I'm so sorry, I have to say this. Kung daotan man paminaw, but yes, that's a selfish motivation. Kaya first of all, ilang first of all na bang sinabi ko, Elena? The reason why you wanted to reach out is because you felt guilty. Not because you're worried to your husband. Not because you're you're sympathizing to your husband. For sure, dili inan imong gibate. That's why it's more, dili siya peaceful, no? Obviously, because that's a pointless na idea nga. Ngalong gusto ka ma-fix, kay wala kay peace of mind. Have you ever considered your husband? Ngayon mo siyang gibutang sa presuhan, na wala man ta siya'y sala. I mean, yes, sala ang iyang gibuhat, pero he was provoked. He is provoked emotionally because sa imong conversation with him. Because of your attitude, your behavior. And ako naman ang taka kasi probably you have the idea of how to manage that. Pero wala gini mo gitagaag siya sa imong kaugalingon nga tudluan nga maghimog batasan nga pang-ado. Anaka, gusto kong saktong kalinaw sa una-una o sa may inyong ikatambag nako. That's it. Consider people around you. I know for sure ang imong una-una karoon nga mahalun na ka, but that's not gonna work. That's not how it's gonna work. Thinking for your own good is not really gonna work. It's because it's selfish way to solve a problem. You're not trying to solve a problem in behalf of the people nga imong gigubot, but you're solving the problem because you want to survive for yourself only. So in order for you to have at peace, ihatag ang peace sa tao nga imong gitagagubot. Sa mga tao nga imong naapektuhan sa imong behavior, unahag hatag ang peace para nila. Therefore, ask for forgiveness. If dili pa nila dawaton, let the time pass. Buot pa sa buot, ayaw pagdali day. Kay dili man na siya. I'm sorry, it's not easily to be accepted. Dali lang isulti, but it's not easily to be accepted. It depends on how painful it is. Wala ko igong oras, itungtong na ang 2:50, taod-taod naman yung tungtong na gidni ron. Mabot na itong katropang Eric Serres Manain sa programang Asintado. At tangin ninyo katropa, adlong Biyernes ha? Oo, kutob na, patay sad-sad sa katropa. O niya, kauban sila katropang DJ Butch. Bye nga po yung katropang DJ, pa-shout out ko watching from Kim Batalisay. Good afternoon DJ, mahawa na ka, sunod si Mana DJ. Asa day ka DJ, magminyo na ka, always watching. Pag wala ka rin, magminyo. Uyanin niyo ay. Joven Lumok, so hino, hello po si Lowen Arnado, hello po Alexander Umaki. Okay, mapasa na rin ako. Nidagang salamat sa inyo ha. Alang sa kay usang Pilipino para sa Pilipinas, ako yung katropa DJ Reyna Chinita sa programang X-Rated.
1: Exciting!
2: Usa Carlaw, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Awan sa pagtabok niya sa karsada. Naligsa siya sa jeep. Pagnabali ang yang pa. Pinala siya sa ospital. Unya, ipangunta na siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
3: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man ang imong ipangutana, Dok?
1: Exciting! XFM. XFM.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekta pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturized dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Knowing to stop.
1: Hala, happy ka kong June day. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
2: Ay, mami. Ayaw kabala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman. Unsay na addicto?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuod? Wala yun?
2: Oo. Naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
1: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre period ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na kanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drug Store, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Buforco, Valencia City.
4: Aron malikayan ang kalamidad, pamino sa radyo o balita sa TV, aron masayod sa lakat sa panahon, lakip na sa kasabtangang sitwasyon. Mensahe, gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council, headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran, o buhatan sa CDRRMO, headed by Chief Alan Comiso.
5: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Sauna! Huwagin kayo, yab! So, kan ka naminaw kong XFM? Kwartahan ako!
7: Wow!
6: Naapagin kayo, yab! Lisod po, dog mamayot ko. Ayo, suman mo diha, masuman mo diha, 150 lang o init pa. Ipahit na kayo, suman o, oh, oh, oh, oh. Grabe kayo, napilato-lato, libre o. Oh. 150 lang, 150.
8: Mga katrupa, exciting!
9: XFM. Oras, alas 3 sa hapon. Oras, yatod ganinyo sa Windsor. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang among website sa windsor.ph. Gaming is for 21 years old and above. Keep it fun. Play responsibly.
10: Broadcasting live from the Food Basket Capital.

0: Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Ura! Asa maning bataan eh? Ura!
3: Wag naman!
2: Marika, mag-study ta. Mag-exam naman din mo. Ali, mag-study na ta.
3: Okay, sige!
2: Ako'y mag-tutor ni mo, ha?
3: Sige!
2: Mag-study tagmat, ha? Kung adun ako'y usa ka gatos nga chocolate, unya, gikaon na ako ang 95 kabuok. Na, nalangkoy!
3: Diabetes! Exciting!
1: XFM.
4: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
5: Abot to rin mo. Gahi kagyog o. Sige, panahonan bitaw na ito. Gonsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
5: Ahay, abot to rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timblahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Okay, guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa semana, gaan ng pamatik sa akong mata, tinagong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
10: Pag inom Premium D3, regyo na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Ay, paduro na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dagang kaayong trabaho sa opisina.
11: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like you. Basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for me. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
13: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress, para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Get ready, Windsor fans. We've got daily surprises, non-stop bonuses, and thrilling sports action waiting for you every single day. Feel the NBA excitement and enjoy jackpot treats that make every moment feel like a win. Because here at Windsor, it's the winning season. What are you waiting for? Register now at windsor.ph and get 800 pesos plus 40 spins, 100 pesos verification free bet, 2,500 pesos risk-free bet, 300 pesos exclusive birthday bonus. Enjoy our payday promo every 15th and
15: Diet.
14: Plus the login wheel where you can win up to 100 pesos free bets daily. And don't miss out our weekly raffle every Saturday at 6 p.m. for a chance to win up to 100,000 pesos.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa kuhang makina.
2: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
1: So may akong gamit yun, boss.
2: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station nahimutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
3: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
4: Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Line-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Mangsaloto Outlet ug M. Louisier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras o PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Line-In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
5: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Kini si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyason ang inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga naay prinsipyo ang baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ang pagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong ibutan biha isip City Councilor. Kung ako maning kamo, diligid na ko pakyaso ng inyong pagsalig o bugma nire sa ako. Dagang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawa Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-balay o dagang salamat.
6: Sundon ang proper garbage disposal and schedule of segregation, kini makahatag og hapsay sa komunidad. Kinahanglang tumanon ang pag-segregate sa malata o sa dili malata nga basura. Kini dakong tabang aron makunhuran ang polusyon sa yuta. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
7: Maminaw ka sa XFM.
8: Matay, ako, sutihan na mo. Sa unaw, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko nukong itlog. Talawan ko nuko.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Apat sa dihang, sukan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po pa'y tigre? Hindi ka ba'ng pipite? Hindi ka atras pisi? Ah, may pemuligin.

0: super exciting.
1: Apa, Arce?
2: Ah, macam mana, Kapitan?
1: Eh, tagok-tagok, okay? Na imu hang teacher ning absen terbakar.
2: Ah? Kapitan, tagok pun aku ginan ni absen ko.
1: Oh, kengan naman?
2: Alangan, ako man inan na matay na ka.
0: Exciting!
3: XFM.
4: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marlene, Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong bumog, piging gasiyok. Nang ako mabumog. Kasul kaayo to, diinom akong Santon Plus lang. Mati akong dimintin. Naayo kaayo siya. Gamit Cebu Santon Plus, pwede ko kayuhan sa atong lawas. Ako dito ay itatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako dahil si Neil Caniero, taga-sityo pagakpa, barangay Bungabong, Antuka, Labaw de Oro. Sa akong pag-test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang na ko pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Ako kayong pabor, umikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Pipili sa mga butika.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin. Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan lagi. Narinig ko sa radyo ang Sunfoam Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sunfoam Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Sunfoam Plus Herbal Oil. Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usap ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas ako blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sunton Vitamin C, nindot na jud akong paminaw ug mubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Sunton Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sunton Vitamin C.
5: Girl! Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka, kwak-kwak sa imong buhok!
6: Hi, mao nila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
5: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, buha pa kayo kung buhok?
6: Lagi, aman ra ko sa ibog, ani. Wapa kaayo ka sa imong buhok.
5: Girl! Marato na kaayo ni, oy! Tara! Kuyog na sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
6: Mo ba? Pwede na dahil kong magpaayo sa buhok na barato ra?
5: Yes, girl, oy! Barato ra sa RT Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa RT Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ano pa ulahi? Isitaha ang RT Beauty Salon na himutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
7: Hala, ngano ni? Pagko pagani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
8: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
7: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
8: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
7: Sige daw, pa full tank pud ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
9: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers! Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station.
11: Ang mga produkto sa Yes to Health mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, o Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
12: Kung ikaw makakita og disgrasya sa kadalanan, pangita o pamaagi aron ikaw makatabang. Itawag gilayon sa emergency hotline sa CDRRMO sa 0917-827-6117 aron sa paspas nga pagresponde. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Minaw ka sa XFM.
14: Par, pakuratira ko ng imo ang mama o papa nga. May pasaridyog ka, bisag wakay sulod-sulod.
15: Exciting!
13: XFM.
16: XFM.

0: Ay, sebukan yung bataa, oy! Tugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
1: Ay, samok-samok ba? Tugon pa ka, ayoko. Ikaw na sa gudya.
0: Isibukan yun ang puding bata na samukan ba? Oy, otsa man! Samukan ni mo dong, oy!
2: Namo, atin!
0: Sus! Asin na pod? Oh, naa! Nga naman!
2: Kami pod! Naa! Exciting!
3: XFM! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
4: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold Day, tumanggod sir. Hindi, akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko sa ete, batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong personal sir, nakahuro o block at nakita ko nga, adunay albio akong pamati. Unya, normal akong menstruation.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why daily lang ni paborito na ako hasta ang akong tingbuok pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Magustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyo, taga Bukidnon, sa kamikali ko. Okay na rin ko na problema ani sa kuwang mata. Magsige na lang o gabon-gabon na apaging pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle, labi na sa linya sa kuwang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala damha, naalibiyuhan ng akong gibati. Wala na itong pagabon-gabon, katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungkol sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mga nagibati sa makanago ang Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus.

0: Orsama ni Eva, kening nasi emong kain.
1: Kuan kapitan.
0: Orsama ni Eva si emong kain, ha?
1: Kapitan, fasado ang pasabot anak.

0: na ang nitoo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Romeo Duran sa akong Rich Bitaw na

0: Yung mga bugundo, kabuhok mo lang na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos na pikwa tong Santor Plus, yung Malcapsol. Muna to, wala na yung kwa. Ninahinay na siya. Ninahinay siya, nagkawala. At doon, nawala na yun. Mga ganito pinakalibdibis na kinawala, magod. Basta ka ako sa lago kumutisin mo ninyo, alanga, minut yun.
1: Kamusad, mag Santor Plus, Herbal Capsule na.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sapaka-anak. Grabe kayo ka. Sipat. Ako, dili man dyan ko hilig o kape. Pero na ako yung amiga, nag-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni Salawas. Pakawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko yung ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayo siya sa ato ah.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palihot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabii. Santod Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Nagsigi na kaubusab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to na gyud ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahubog sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells. Ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
6: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Mahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyo magkaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shot and Gold Coffee Mix. Ang kasama ko sa biyahe, araw-araw, masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hala, happy taong June. Pero saan man eh? Wala ko ikagasto.
7: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
6: Nga naman, unsay na adik to.
7: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
6: Ha? Tinuod? Walag yun?
7: Oo. Naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
6: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
7: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pulyod ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pag-cashback ka pa.
8: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
10: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station.
11: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong pagkisaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong bisaan sa inyo. Ako yung ka ng pagabuhaton kaya ako nagdako sa isa kapamilya nga na yung prinsipyo maruganan. Kung sa manggaling akong ituyan nga mga pulong, ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa ato labaw nga makagagahom na iya kong imutan biha isip City Councilor. Kung ako maningkamo, dili nako pakyaso ng inyong pagsaling umugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay, o daghang salamat.
12: Ang pagtabok sa sulog o kusog na bulog sa tubig aron dili maanod nga pwedeng ikamatay. Mensahe gikan sa chairman sa CBRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CBRMO headed by Chief Alan Comiso.
13: Kung maminaw ka sa XFM.
14: Sa una, wag isunod lang akong pitaka. Sukad nga namin ako ng XFM. Daghan ang sunod akong pitaka. Binabi? Ay, panamay. Resibo ko tiho ram ni slas to. Exciting?
15: Exciting!
16: XFM.

0: say kalahian sa una o garon.
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
0: Oh! O niya, Karon?
1: Kung Karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukon sa basig bayon. Exciting!
2: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Zanton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Maritar. 3 years na ko nag-undang inumok kape kay tumod sa aking insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlong. Akong hitay, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kami diha na may mga insomnia, mag-Zanton Plus Coffee Mix ka mo.
3: Zanton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Jerry Mendoza, 28 anos, saka virtual assistant, taga Malaybalay City, Bukidnon. Dako akong pagpasalamat sa Vision X Plus. Nabi na kay naghatag o kahayag sa akong kalibutan. Dili na akong gareklamo sa masa. Magkahalap, pananaw, pagpabili nga mamaskog o malinaw ang akong mga mata. Iniusa ka bahin sa akong kinabuhi. Ako karon mas mapanatag o mas sinaw ang akong pananaw sa tandaan na.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
6: Pag inom og premium D3, ragi na nakapalagsik na ko balik. Kung niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po tirmi akong kabukugan. Pag tumahan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
3: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo Dietary Supplement for Men.
8: Pre, purma daw. Hindi ka makadtong.
9: Purma da gani, pre. Pero may problema.
8: Ay, ano na aw?
9: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
8: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
9: Turbo?
8: Oo. Turbo. Tumara. 30 minutos. Andes ang dulutog sing nyo ni Mrs. Moon.
7: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapala. Turbo.
2: Turbo. Tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
11: Ako si Norma Oda, taga Tibalong. At dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin ko ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Zanton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Zanton Plus Herbal Soap.
12: Sister Pain. Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Nangita ka ba og di kalidad nga health and wellness products? Aduna nay kasaligan nga partner, Red Era Incorporated. Sa Red Era Incorporated, ga-offer sila og health and wellness supplements, coffee products, beauty and personal care products, agricultural products, ug daghang pang-uban. Dili lang kay mga produkto ang among gi-offer. Aduna usa sab, negosyo o livelihood opportunity. Alang sa gustong makadugang o kita, piliya ang kalidad. Piliya ang kasaligan ng Red Era Incorporated kauban sa imong pangnawas o mas maayong kaugmaon. Ang Red Era Incorporated na himutang sa Kilanduka Street, Barangay Nueve, Malay Balay City, Bukidnon. Kung sa pa inyong gulat, bisita na sa Red Era Incorporated. Business Owner by Nolly Simbahon. Ikontak sila sa numero 09-55-619-989 or 0953-1674-759. Red Era Incorporated.
14: 2-in-1 nga serbisyo nga dili kamahayan. Kompleto gikan sa baratong sakyanan nga pwedeng rentahan. Humot og limpyo tungod kay gikarwasya na daan. 4X Car Rental nagaparenta og van, pickup, SUV og sedan sa ubos nga presyo alang sa inyong komportable nga paglibot og suroy. Ang pinakanindot, libre ang 2 hours nga rental. Yes! Adunay 2 hours free rental. 4X Car Wash, 100 to 300 pesos lang ang car wash sa sulod o gawas with blower, vacuum og tire block para sa motor, sedan, van, high roof, pickup, SUV og uban pa. 4X Car Rental and 4X Car Wash, paspas ka serbisyo, walay langan og garantisado. 4X Car Rental and 4X Car Wash nahimutang sa Proc 1, Barangay San Jose, Malaybalay City, Bukidno, doon lang sa San Jose National High School. Duol ratol tulon ang 4X Car Rental o 4X Car Wash. Kung nangita ka o paspas ka serbisyo, walay langan o garantisado. At ito na sa 4X Car Rental o 4X Car Wash.
16: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Richmond Pharmacy, Vita Health, Crossroad, Catalia Pharmacy, Rebel Pharmacy sa Malaybalay, LK Pharmacy sa Barangay San Jose, MEPS Pharmacy and Save Pharmacy sa Aglayan, Cure All Cabanglasan and El Salvador.
17: Importante nga doon na kay numero sa mga emergency hotline sa CDRRMO 0917-827-6117, Kapulisan sa Malaybalay 0926-821-8803 o sa BFP Malaybalay 0917-677-7700. Kini dakong tabang sa paspas nga pagresponde panahon sa emerhensya. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Mau Nadia, madi. Magsigig og diet. Unya, magsigir po nung kaon. Exciting.

0: orang.
1: Utang aku, pa.
0: Uy, unsa man ang imong pangutana?
1: Unsay, Spanish.
0: Sa unsa man?
1: Kanang, the boy is running.
0: Kasayon rana?
1: Si Katobe.
0: Akuan, El Niño, Miso Toy.
1: Exciting!
2: XFM.
3: XFM.
2: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes for Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
3: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
4: Ako si GR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag magulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Zaton Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingin la.
3: Zaton Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalik sa mga butika sa inyong lugar.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil.
5: Udi ay si Alvin, biker nga si Gib Kasubawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mo bigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
2: Is premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.

0: kalaban sa mga dark spots. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Nangita ka ba o photography services nga barato pero with high quality photos? Pilia ang My Photography. Ang My Photography nag-offer o barato nga photoshoot sa masa, wedding, prenup, debut, birthday shoot, fun shoot, fashion shoot, pageant shoot, baby dedication or christening, maternity shoot, documentary shoot, and family portrait. Ayong sayangin inyong mga smiles because you will never know the value of moments until it becomes a memory. For your inquiries, you may contact their cell phone number 0936-213-8832 or you may reach them via Facebook page My Photographer.
2: Taranat mag-selfie, selfie, selfie, selfie tayo pang may time ipakita sa...
3: Hala, happy taong duty. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
4: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
3: Nga naman, unsay na adik ko.
4: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
3: Ha? Tinuod? Walag yun?
4: Oo, naapagin sila ipa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
3: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
4: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
1: Produkto sa Yes to Health, mapalit sa Sincere Pharmacy, City Drugstore, Luke Pharmacy, Maamiel Pharmacy, and all branches of Bufarco, Valencia City.
5: Ang virus nga rabies makamatay. Pabakunahi og anti-rabies vaccine ang inyong mga binuhing hayop sama sa iring o iro. Hinungdan sa mga nagkalat nga basura ang stray dogs o laaw nga mga iro. Be a responsible pet owner. Hupi ang inyong mga binuhing iro aron dili kini makahatag og disgrasya, kasamok o kapugaw sa atong syudad. Mensahe gikan sa chairman sa CDRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRMO headed by Chief Alan Comiso.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Kadali lang, kadali lang, par! Imo din pakuratan ng imong asawa nga bayot ka!
8: Exciting!
6: XFM.
9: XFM. XFM time is 5 o'clock. Time check. Brought to you by Santo Blas Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santo Blas Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santo Blas Coffee Mix. Broadcasting live from the Food Basket, capital of Mindanao, Bukidnon. This is XFM 101.7.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: XFM.
1: XFM.
2: Good morning, Pader.
3: Oy, mayong buntag, Archie.
2: Nanglaba ka?
3: Oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
2: Mga sinina ni mo na tanan, Pader.
3: Mga sanina na ko ni tanan akong gipanglaban.
2: Time sa... Kana unsa man na siya, bra lagi na, o kana panty. Napadyod mga sinina o, halos pang babae. Dawat na ka, o labada, padri.
4: Exciting!
5: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansa Landa, Moril Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Pagpag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka lang akong katulgon. Nawala, kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jason Calvez, 35 years. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Kunya, pero may mabilar. Kay panggabihi man ang duty. Mga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Kunya, mamular ba? Mato nga, nabalaka ko kay Bastion. Mabuta na hinoon ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay. Kaya nawala man tong pamula sa akong mata. Sa mga naigipamati, ngasama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium, o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil.
11: Pirming kasakit akong kalawasan, sir, niya. Murag action po panakit akong mga joints. Dali ka sa pagpalinturahon. Kaya sukad nga gatumbar na ko, Premium D3, nami na kayo paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Nami sa pirming itong tulog. Jubay kayo ni sir, tagamatanaw.
10: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
12: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
13: Para sa dynamis?
12: Para sa turnyo ni Mrs.
13: Tour?
12: Oo, sir. Turnyo palangit. Di ba, sir? Exciting?
13: Sure ka, Miss? Dalon ko nimo sa langit.
14: Exciting ba?
12: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
13: Sige, sulayon na ako na, Miss. Yeah!
10: Turbo Food Supplement for Men. Himo sa maca o clapuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababaihan o gahatag og kusog o resistensya.
15: Turbo, wagas ang lakas.
10: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
16: Santon Plus Herbal Soap.
17: Si Aida Cordero, taga butike. Itong bala sa akong panit at sa niyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Tura ang akendong itong sa
16: Santon Plus Herbal Soap.
14: Nanami gis.
16: Santon Plus Herbal Soap.
18: Sus, ngano man eh? Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
19: Tay, ang imong makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
18: Unsa may akong gamiton, boss?
19: Sulay, ang Shell lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, o makahatag og mas hapsay nga dagan. ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na LL Yon Shell Mobility Station. Buntis ka ba or mga nakay na? Bisitaha ang Child of Love Maternity Clinic Lang-In sa Purok 3, Kalasungay, Malaybalay City at Magsaloto Outlet ug M. Luillier. Libre ang serbisyo ug walay bayad sa pagpaanak, 19 anyos pataas, prenatal check-up, newborn screening, family planning, tambaluman sa pagpaanak, scheduled ultrasound, may refundable ang bayad ug pwede gihapon manganak bisan walay PhilHealth. Alas sa dugang kasayuran, pwede silang tawagan o i-text sa 0935-035-5575 or i-message ang Facebook page ni Julie Ann Gonzaga Abao. Abre sila 24 oras ug PhilHealth accredited. Child of Love Maternity Clinic Lying In. Pag-atiman ng puno sa gugma para sa inahan o bata.
20: Adlaw, kaninyo, tanan katawahan sa Malaybalay. Hindi si Kagawa Jason Ayala. Ako lang ipaabot ang akong dakong pasalamat sa inyong pagsalig o pagsuporta sa ako at tumiaging eleksyon. Ako nalipay nga inyong kong isaligan na mahimong number one city councilor. Dili ko pagapakyaso ng inyong pagsalig o ako yung paningkamutan nga tanan akong isaad sa inyo. Ako wika ng pagapuhaton kaya ako nagdako sa isa ka pamilya nga naay prinsipyong baruganan. Ugun sa manggaling akong gituyan nga mapulong ako ginapagatumanon. Usbon ko, ako nagapasalamat yun, labi na sa atong labaw nga makagagahom nga iya ko himutan biha isip city councilor. Kung ako maningkamot, dili nako pagyaso ng inyong pagsalig o bugma dili sa ako. Daghang salamat kayo sa inyo ha. Kung kiniusap si Kagawad Jason Ayala, nagaingon mayong adlaw, malay-malay o daghang salamat.
0: Sunog, ipalayo sa mga bata ang posporo, lighter o kanunayong ibuton ang mga nakasaksak na appliances o charger usa mobiya sa panimalay. Likay ang overnight charging sa inyong cellphone kay kini mamahimong hinungdan sa sunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
21: Minaw ka sa XFM.
22: Oy par, pakuratira mo rin mong kapital niya nga. Karon mo daga na po, sukan ka niya to, sayang saat. Oy, wagyoy na to man.
4: Exciting!

0: kita jumpa. Exciting!
1: Orak,
2: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una o garon?
2: Ani ni siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
1: Oh! Unya karon di ay?
2: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
1: Asya manding uban?
2: Wala na, nangabayot na. Exciting!
0: Exciting!
3: XFM.
4: XFM.
3: Subtle Plus Gold.
5: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayong pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Zaza Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
7: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landaang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin nako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, og nanambal pa jud ka.
6: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Lex, daghan ang natabangan.
8: Lima ka tuig na gikan sa ako operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas og tumara sa Vision Lex Plus capsule. Grabe gyud ay ka epektibo sa Vision Lex Plus capsule, sir. Mora tao na kaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Lex, slay ang ka epektibo. Vision Lex Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premio D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Dili ko ganaan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basing naaydal lang ang virus ba. Kung ang tabigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user, testing po din.
9: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Turbo Dietary Supplement for Men.
11: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh, di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasayrag sa'yo, aron maka boundary. Kung saon na lang ang balon sa akong mga anak. Kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, eh, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kung listen kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayro. Pag uli na ako sa balay, makatag. Pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
6: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta! Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Cellphone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Cellphone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Cellphone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Naunsa naman ka, oy? Wala naman ka kwak-kwak sa imong buhok.
12: Hi, maunila ay karon. Gusto ko magpasalon pero short man sa budget, oy?
2: Sis, dili na problema, oy. Tanawa galit ko. Di ba, guwapa kayo kong buhok?
12: Lagi, aman ra ko sa ibuk ani. Guwapa kaayo ka sa imong buhok.
2: Girl, barato ra kaayo ni oy. Tara, kuyog da sa RK Beauty Salon sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
12: Mo ba? Pwede na dahi kong magpaayo sa buhok na barato ra?
2: Yes, girl, oy! Barato ra sa RK
4: Ate Beauty Salon. Unya, masatisfy pa jud ka. Kay maayo kayo sila mo serbisyo. Available sa Ate Beauty Salon ang tanang hair works sama sa hair ribbon, color, treatment, Brazilian ug daghan pa. Plus, pwede pa jud ka magpa-foot spa, pedicure ug manicure while nagpagwapa ka sa imong buhok. Ayaw pa ulahi, isitaha ang Ate Beauty Salon. Nahimutang sa Aglayan, Malaybalay City, Bukidnon.
13: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
14: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
13: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
14: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto og sulit pa ang imong road trip.
13: Sige daw, pa full tank pod ko og Shell fuel save. Sir, please. Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog, o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
15: Kung kalidad niyang gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
16: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Ang mga produkto sa Yes to Health, mapalit sa Balansag Pharmacy sa Lantapan, Quad Pharmacy at Estenzo Pharmacy sa Maramag, Bukidnon, Samantha Pharmacy and Emmanuel Pharmacy sa Don Carlos, Bukidnon, ug Immaculate Pharmacy sa Quezon, Bukidnon.
17: Palunga ang plangka o breaker sa inyong kuryente, pusa mo biya sa inyong panimalay. Dikayi ang flying connections sa kuryente. Kini mamahimong hinungdan sa short circuit o pagkasunog. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabiliaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
18: Kung maminaw ka sa XFM.
19: Bar, pagkuratira ko lang ibang mga barkada nga ni bata na katanaon kay nagsige na kag-sop-sop og chupon.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Oh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ng Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ka. Pero dali lagi bala. Diin tagali mabayad sa tuition mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo

0: Jay's Tailoring, owned and managed by Mr. and Mrs. Hinombas. Wear like a pro. Wear EJ's Tailoring Limitless Design.
1: Produkto sa Yes to Health mapaliksa. E&J Pharmacy sa Quizulon, Sumilao, Bukidnon. MEPS Pharmacy sa Alae, Manolo Fortic. MEP Pharmacy and Kay Real Pharmacy sa Manolo Fortic, Bukidnon.
2: Susiha ang tibuok struktura sa imong balay. Tanawa kung adunay crack o buak na posibleng maghatod o peligro. Kung adunay linog, pangita o luwas na lugar na katagbuan aron malikayan ang mga falling debris. Kung hinay na ang linog, pagdali sa paggawa sa imong balay o building. Pangita o lugar na layo sa mga kahoy na posibleng matumba o layo sa mga struktura na posibleng mahugot. Mensahe gikan sa chairman sa CDRRMO Malaybalay Council headed by Honorable Mayor J. Warren Pabilyaran o buhatan sa CDRRMO headed by Chief Alan Comiso.
3: Kung maminaw ka sa XFM.
4: Hoy Madli, kalang uban niya, gamay lang ni kay away, nagbulang dayon. Excited?
5: Exciting!
3: XFM.
6: XFM.
7: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santol Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santol Plus Herbal Oil.
8: Your kind of Christian music all day, all night. Right here at Gospel Hour on XFM.

Feel real good. Tonight is your night.

Thank you. Thank you.

0: Thank you.
1: Wow. Thank you.
0: On vocals, Mr. Michael Bolton.

People, I'm going down.

Thank you. Wow. Thank you. On vocals, Mr. Michael Bolden.

baby. People, I'm going down.